mo gbo hun yin kai mo like ibe yen o ni mo gbo hun yin yo ba ni abiyamo ki gbe ku omo re ko mo ta ti were so pe oluwa o

0: agbon re. Eh, bi be le pe lu agbon mi lojo isponju. Lone Oluwa agbon re.
1: Amen.
0: Mo gbadura Oluwa agbon re.
1: Amen.
0: Oluwa agbon re.
1: Amen.
0: Oluwa agbon re.
1: Amen.
0: In the name of Jesus. Bo ba tin so re majemu re lone, mo pe ase ominira. Gege bi aya jojo one. To je ominira fun Nigeria. Riley Magazaya, he wanted more passes. I yet, we are bombing it. Oh, my God, we are bombing it.
1: Amen.
0: Bombing it.
1: Amen.
0: Bombing it.
1: Amen.
0: Bombing it.
1: Amen.
0: Bombing it.
1: Amen.
0: Bombing it.
1: Amen.
0: Bombing it.
1: Amen.
0: Bombing it.
1: Amen.
0: Bombing it.
1: Amen.
0: Bombing it.
1: Amen.
0: Bombing it.
1: Amen.
0: Bombing it.
1: Amen.
0: Bombing it.
1: Amen.
0: He said, I think Benny, before you, Lord, who called it, I saw the mineral. In the name of Jesus. What does it be over? Jesus, Uluawa. Sorry, mobile way. That's the card number. See the Tobani. Tobati, sorry, Majamui. Ah, mommy, so you. 5,000. No, a Majamutusi. I will come with a little letter. Once I'm by me, Jimeta, Mano. Bobasi Lagbara. Tobasi Lagbara. Salami. Could have come back. Of claim. I saw Minera. Oh, God, the master Kakaloni, you know, only on the one. No, who call you? Oh, no, I bear.
1: Amen.
0: No, I bear.
1: Amen.
0: No, I bear.
1: Amen.
0: But when your mother tell one, you get me. Tell one, you believe it's the Ekumura on your Monday, like Baralon. Monday on the 5, I'm out when you get me, like Baralon. But like my party, a cribble town hall. Lati ma pade ogene weta ni ugele ni mba poko re te ma binu bi won si ba se kona musica loruko jesu e ri anu gba ni benin city e ma pade ni general event center opposite ogege community before egba junction benin abuja highway benin city ni edo state lati ma pade o ma ni agbara sa e tewo si mi sa o ma ri anu gba. Oh my God. Omara Anuba. Omara Anuba. Omara Anuba. Omara Anuba. Awon eri ma njinja mi beyan oba ti gbo eri yen. Ah, Adam bi ko ti complete. O ma njinja mi beyan wa ni ipo aisan igbe kone. Eh o, asekan lo ma mu kuro nbe. Ti ise re ba nsa aisan, asekan lo tu kuro kuro ninu igbe ko yen. Bo ba je gbese, asekan na lo ma tu o sile. E tewo si bi, o ye gbo mi rara. In the name of Jesus.
2: Mini online de duro jaye omo mo wa lati ijo se bi oba ni igudo I saw kono gbe mi de ibi bi bayi ti mo nlo kororo baba se bi oba I saw mo je won pe ni shinguf mo won pe igba to ya ko si ibi ti mi o ti nawo bi mo se wa 1.5 million ni mo ti mo si ago ara mi igba ti awon omo mi wa se mo so fa awon omo mi mo ni e wa I saw yi ko ngba owo ni owo yin ni abi kobe omo ni wa da mi o pe a kilo sele mommy mi e je ka si ma lo awon ogun mo ni mi o ni di ogun mo mo ni mo believe nipa ororo baba se bi oba mo ni ororo baba se bi oba to je bi pe o n gbogbo awon eniyan fo emi na de mo bi pe mo ni igbagbo bi pe ororo yen yo wo mi fo yo gba mi la ni ojo kan mo wa si bi ba mo ri baba baba ko gbe owo le omi ati ororo omi ati ororo ti baba ba mi gbe owo le mi o je ki ororo yen ko to mo ra ororo mi mo fi ku ororo ti won gbe owo le ohun ni wa so di ipara mo mu mo fi nja gbogbo bi ago ara na ati oyan mi ati eyin mi apa kan awon doctor wa pa so fun mi pe ah ogun emi jingles yi o ma paralyze gbogbo apa kan so je bi pe eniyan ni koni le dite mo koni le gbera mo bo mo tupe nipa ororo ise bi oba to gbe mi dide to je ki wa laye nipasẹ baba se bi oba olorun ise olorun baba mi se bi oba mo dupe lowo yin mo gbe ti to bi yin ja e ni fomo sise ranse o.
3: Hello baba mi mo re ri o olorun se bi oba iwoye odun to koja mo lo si lufa pe ni September ni ending bayi nigbati ami en se ti ororo yen mo yipo mo dupe lowo olorun mo wa beere nkan ni fun lowo olorun nipa omo mi to nse ojo bi ni woyi odun yen pe baba ti olorun yin ba ti le je ki ko se mo ni o ba ti ya ma so ri mi baba o de ri bi olorun baba mi Mustafa se bi oba mo dupe lopolopo mo dupe o olorun ma wa pelu yin o join you in it took out to the Christ go di so sama lo soke lagbara Olorun ko si ni lo gbogba ni ri owuro mi o ki ye lai gbo owuro o ma da bi wi pe mi o ti ji dada ni ti mi ba ti gbo owuro mi dupe lowo Olorun yin o mi dupe gidi gan eri mi keji to lo ba wi pe mo mu ayan ko mi je owo gbese kan nibi kan so mi sa gba ti o wa fe san owo yen bi o se gba bi mo se mi owo yen bi mo se gba owo yen ni ti mo se gba do si pe Olorun baba mi se bi oba ti owo owo imi fe sanwo si onigbese yi o mi de gbodo je gbese mo lo to owo yen o ku sugbon bi Olorun ti Olorun baba mi se bi oba to bi to eni ta je nigbese yen Olorun yin ma inu mi ma dun o ni gbogbo gba tori pe o si gba ti mo ba pe Olorun yin ti o ki danu lohun eni fo mo yin sise ranse o eni faya yin sise ranse o
4: mo dupe lodo Olorun se bi oba emi omo ijo baba se bi aba lati kaduna idi opo emi po tori pe nti mo fi so pe ni idi opo emi po ni pe Olorun je wo agbara re ninu aye mi ato aye egbon mi anti mi ti mo mu wa sinu ijo se bi oba anti mi omo anti mi o pari iwe o lo school o se graduate o wa ni won ba rise ore rise o ba sawo jo pe ko mu lo sibi ti o ti rise o anti mu wo won sa gbo won sa le won sa ona won mu de be ati ore ati omo are ni kankan won mo bi odun keta sisi anti mi wa nsun ekun won wa nsare kakiri pe bo na won se se ko lomo ja bi amo sofo omo ko lomo ja so omo nu anti mi ba ni to bo na se be se mo ba ni olorun kan wa temi nsin ti se ngbadura mo ba mu won wa si se bi oba bi mo se je se bi oba mo ba mu won lo sodo pastor wa ni se bi oba ni kaduna pastor wa ni photo omo na da mo ba fun won ni photo omo na foto ti be daddy igba ti won lo fi kan foto baba se bi oba omo yen ni igba to di lale omo yen wa pe momo re o ni mommy mi o lo mo ronun sun o ni kilo de se ndamu lori oni mo ma re lo ronun sun o ndamu lori e ibo lo wa ko ra won hotel kuro ra won hotel mo bi to wa lo ba ni o wa le o ba ni lo ba momo re ba ni ma te so pe lo n sise momo obo wa le ile gangan ni ko mo bo lati gba na won atun momo re o sa soro ta ma fe pe oto ni awon ti won ore lo ta omo yen fun oto ni awon ti ta ma ti pe won oto le ti omo receive call omo yen wa ri phone bi orisi meje tele ba receive eno lo tun so pe don't ever call this number again lo tun so fun ati mi ba ati mo tun ni he o mo daran omo awon o le pe won direct abi ko ya phone ko fi pe won won track number e won get here won ma ba lo o sise iyanu aba tun wa pada wa sodo pastor ara ba tun salaye fun pe bi se ni bi se ni pastor wa so pe na abi to ba e pe lohun dale baba se bi oba ni adura yi o ni gba pastor ba tun gbadura fun lo ba ni ka mo lo pe omo yo wa lese bi aunty mi ba se pe aunty mi ni bi potako ti ngba tan sadura fun atan nu pe won ti ro omo re o ojo ti won pe aunty mi pe won ro omo won

0: eyin te wa ni apete o se se ke gba mi lalejo ni ola Friday isoru awon odo ni waye lola mo o enikan ni kini di tori nta fe denwo njo Sunday ati awe wa to bere so gbogbo eyin omo Olorun te ni ojo Sunday ta ti jo so pa se soru awon odo 13 to 30 ati yi agbe si Sunday laaro gbogbo eyin omo Olorun ki lo Olorun ni ki so fun yin loni ojo kini o nbe ninu iwe Genesis chapter 8 eje nkan ni verse 1 ati verse 5 bibeli so wipe Oluwa si ranti Noah je ngbadua oba asami oba amo sami Olorun ti bere si siwe ranti e bo si alabapade program yi Olorun a ranti e sami ko jese mole won ni yiso nikan ati gbogbo eran osin ti o wa pelu re ninu oko Oluwa si mu ki afefe koja lori ile omi na si fa Olorun je ki afefe okoja enikan ni kini tumo yen lati osu yi lo from this month onward olore ati oluran lowo won bere si ranti e won bere ki se pe won ranti e won ayonu si ogan pelu e lati osu yi lo ni osu eleyi osu kewai osu ni won gbe file e o lajo kai Olorun si mu ki aranti enikan ni bo le se wa mo osu kewa ni fast 5 lo down oni omi si fati ti o fi di osu kewa omi fati ti o fi di osu kewa enikan ni kini tumo yen so ese kan yen so fun wa wi pe afefe afe e kigbe wind shall blow laaro yi eje wa mo bo yo ni ni e wa gbon to so ni fast 5 yen oni ni osu kewa ni ojo kini osu ni ori awon oke nla bere si farahan ojo kini olofi ja pe mi o mo lu to ba ti e wa bayi ki oni esojo te yan le miss oni esojo to ka so ko e jade tan lo doti no ogbodo wa faragba tegun agbodo si o le si afefe titun and let me say this lati iseju yi lo nitori pe afefe afe awon ire to ri na ri tele yo bere si yoju ohun Olorun lo ngbo laaro kutukutu kin to ma lo kini ma sele nigba ti afefe ba fe number 1 water will begin to dry omi abere si gbe afefe no le dry omi the problem of your life will begin to dry ogun aye re o bere si gbe o la ri yen afefe si fe omi si fa kini number 2 when the wind blow ti afefe ba fe the problem of your life will be separated from you mi ogun re idamu e ekun e apiniya enikan ni se yen sele nu exodus chapter 14 lati verse 21 de 32 ninu we psalm 66 verse 6 bibeli ni bi afefe se fe loju ese okun pupa si ya mi o mo okun to duro ni waju e o setan lati ya bayi ohun Olorun lo ngbo laaro yi this is biblical mo si o loju ni mi o kan sa dede mo waasu emi Olorun lo so be afẹ pin iwa togun eniya lati osu yi lo afẹ fi otun yo fe si nsa but wa gbo mi irin ajo kan be ti mo mu yi pada de ba aye eyan be mi ati yawo mi se rin lo silo ni ojo kan enikan le lo silo a ngba mo debi oluwa ni yipo ni igba meje ara awon nkan to mu transformation wa niyan Olorun ni oje njoko pa soju kan ase didu o pa si oju kan yo silekun fun idogun ni idogun ase silekun fun ijera ijera silekun fun iku ojiji iwe oniwasu 10:15 oni lala awon asiwere da olukuluku won laamu oni won omo bi eniyan se mo jade to ba ti re nti o le jade ti mo duwo loju kan ti npo yibi si ababa ire mo fo won ni ti ategun ba fe kini o sele when the wind blow blessing shall come abundantly si se ni ibukun yawa eje nfi ele
1: ekaro baba mi o ekaro baba mi emi na leri o mi lomo ojo yin lori afefe lati lukurudu sola loruko mi o baba mi emi na leri o baba mi mo dupe lowo yin mo dupe fun ipe yi ti mo join lo oluwa ni 2024 ni mo bere si ni gba program yin ni mo join ipe yin o nebo mi kan lo ko dele ti mo n gbo lo mu mi mo ipe yi o lo se lo clear lopin e loju mi o ni mo gbo ati gba ye ma ni mo ma ti follow yin back to back bo se di October 2024 be ni mo gba shop nitori adura yin na ni baba ta bo mi gba shop fun mi o tu yan tu lo be nigba yen leyin yen mo sa bere si ni tu profile tele ipe yin nigba to wa di 2026 hey baba mi o tan to so pa ma ro lore olore ti ki so olore ayomo bi mo ma se ro lore ayomo temi ma niyan baba mi o a kon soro ni schoolmate mi ni o ki ma forogun o kokko fun mi ni 500,000 ni jo ta soro leyin eleyi o ba to so yi pe kini mo tu fe mo ni o da o ba sa tu fun mi 100,000 mo leyin yen igba to ti di 1204 hey o ba tu fun mi ni 1 million baba mi o mo kon ma se ha to ba ti send away o tu di 2804 o tu fun mi ni 500,000 lori pe ka kon soro o ni anything ti ba sa ti fe ki ma bere lowo ohun o mo ma se pe bo wo ba wa lowo mi gan to je wi pe 500,000 lo ku lowo ohun a tu se kun ninu e fun mi bo lo o ko mi ko kon ma fun mi lowo ni ha baba mi o a sa tu soro freezer o ba tu fun mi ni 1 million ni 2804 ase mo ni e mo se ma nse ha den fun gbadura fun lo leyin yen he o tu so yi pe bawo de ni oro freezer mi se mo ti se mo ni owo ti to 1.100 and something lo ku o ni ke ma worry o ni ke sha make sure pe mo sha ra freezer yen o sha tu fun mi ni 800,000 o ni ke ra freezer ti ra ti make sure yi pe mo tu ra phone tutu mo tu gbe 800,000 mo sha tu ra mo sha lo ra freezer ni mo tu ra phone tutu leyin yen baba mi o mo gba to wa tudi ninu osu yi ti mo so pe o ti promise pe tin ba se pe 6 to ma se birthday fun mi o oni pe igbo legbon mi mo de ti gba be oni mo wa se birthday fun e ni ha owo de wa pon le bayi o se wo 500,000 to e manage mo lo ma manage e o ma lo se se birthday fun mi ni September yi o baba mi o eni lo pon second mo se birthday ni September 22 baba mi o mo dupe o mo dupe o baba mi react ele no pe lo lore ti ki su meet ni wa o he baba mi o e ba mi gbadura fun o baba mi o ni me control e di testimony mi re o baba mi e se o mo dupe o baba mi e se mo dupe o e se gan sa o da bo sa o
0: nice gba we ti e na adua kan ni baba lo su ke wa yi je npade alaanu mi je npade olore temi na eni ti o fa mi lowo soke je won yoju si mi in the name of Jesus Christ eyan yan be bi su se ku bo se be se bere o e je wa fi gbogbo enu so bayi wi pe gbogbo eyin te be son re ma je mu yin loni se tome e wa fi sori e je apade alaanu iya 60 kan ni to ba so pe boya boyfriend yun fe fe ni se yo be ya 60 ni won ni schoolmate awon ni ajumo bi okan tanu e wo gbogbo eyin omo

0: jeun aro
1: ojo omo rodun o
0: jeun aro
1: se isa modun o
0: eyin e ba ti we
1: ododun sakoruwe o ododun le ruwawa o ododun la ri peregun ododun la ro mobi lori ada o wo se ko se bayi na ni dila ko se o da ba fogbo n lo gbogbo da fogba n lo gbagba eyin o emu ki mu ni ti lagbede owo wa ko ni mureti aku odun o ile de Nigeria adagba po odun meta ni ladorin anu propa re do kon bo ni so eh
0: ma fi re toro e fi po lukiru e fi po luki o yi lowo po wallahi
1: bo ba yi yan lowo bo samola bo se wedu e yo fi rawo
0: kokko ni mo ra di se collection lori mi je mo kore o
1: eh ye iseda mi mo fi ya je mi e ku odun orile de Nigeria awan ki wa egun bi ngbe ngi yo le oni jase mo fun awon ojo mo rodun o e ku bu serio
0: amale
1: e ku bu serio
0: to ba knock your lie won you get
1: e ku bu serio de yo
0: won no won knock it
1: e ku doctor bu sari Ego Dr. Buzari.
0: Bola la bayi.
1: Agbodun. Ojo omo rodun.
0: Won ti credit account e. O ti ye mi.
1: O beta.
0: A se wa re wa o. Eh, Agbodun akuye durun opolopo e.
1: Are le kokon kini.
0: Are lo ni gbo wa.
1: Are gan kokon ki agwa. Are go ti kira won.
0: Eh, Olorun lo so pe
1: kokon. Won ki won ni Egun Christian.
0: E se won egba yi o. Olorun ti di kokon raye wa.
1: O
0: wa
1: re yo. Eh,
0: ah, mo bi pe ye mo rin ajo keke kan. Iru kan be ni John Anna. Won pe ile to ohun ni omo to yi ogbon.
1: Ah.
0: Olorun wa jogun bale alubarika kan fun won. Oruko bale a ma je ologbon ni igbaye.
1: Okay.
0: Bale wa pe ilu jo pe bi rin ajo wa se ri ko mo fe da to. Kila kiyesi ti. Won ni gbogbo to je ere oko wa pata. Awon ajeji ni an ko lo pelu awon agbeyin be bo je tin be nu omo orile. Bale ologbon ni igbaye ba ni en ta se ri. Iti nbe ni ere oko kaluku a mo ko sinu aka to ba di ita adogun a le mo se onka iye ti kaluku wa ta kojo a le wa mo pin laarin ara wa yo to je yo to bu ita adogun akoko won ni awon kan lo gbe enu won ti nku ita adogun keji won ni yan mu awon kan sugbon ba le ologbon ni gbaye ni ede kan ti mo fo yo wi pe gbogbo wa la la wa nu awe ile to sui ojumo pada mo njo kan o ti lo be tara luku fi fi obi kan wa wo pe to ere oko to npo e ibe pe loka to pin daada to tobi oni tin ba ko gbo enu le yo pada ra na ni je n lo fun baale ologbon ni ngbaye ni die nbe o de le baale oko be pele baale sadura fun o wa mu apere o fi ha biya on pada lo lo ba na ti pe osuka to n fi ru apere de ile baale ologbon ni ngbaye o mo nbe nle ni bi ti ohun so apere si boye wole pada nu lo ba ba baale tin je be pe pe pon ah o tun pada ri ale ko si yonu gbogbo wa la wa nu awe
1: o se je agbele gale ariwo
0: eh
1: o se je
0: lori ede Nigeria gbogbo wa la wa nu awe
1: o ri yon so
0: gbogbo wa la wa nu awe ile o pada mo
1: awon kan ti sinu awon kan ti break
0: awon kan la se je sala gbogbo wa la wa nu awe
1: 32 fm 94.9 eka royin baba fendo na re asiku odun ede Nigeria eh asopo odun o ogun oni wo orile ede
0: wa eh iyan se gogo
1: kaluku wa na o ni gbona
0: ah meje sun happy new month
1: awa na o si ni kuku esin lagbara lowo lojumare e ka aro lekan si a ri ba ti se aro na gbegba o olubi npe fatoye lo ko mi royin baba fendo na re o lagbe ka imo ni
0: awa ni won pe ni eda bi mbolala mi ebu eni ko si leke enikan o tori gbogbo wa la wa nu awe
1: mo lori ofe si weroyin daily sun la ro to ni
0: mo ti gba weroyin punch mu leko keke la won tin be nu
1: e weroyin vanguard o na kun ke
0: mo ni weroyin the guardian
1: Nigerian Tribune go gbeyin gaga
0: eh ka ma fi akoko wa sofo ka bere si ni awon akori un ihe to fe sara ju ninu awon oroyin to njade loju awon ewe eroyin ojojumo le wa loni lori kan ya deni poshonu 32 fm 94.9 laughter house premier yi mokola ni lu ibadan olori iroyin re Nigeria leni odun merin din ni adorin Nigeria at 66
1: beni
0: eh on ton jade na re o lenu are Tinubu to dia ti ba wa soro laaro yi won ni atuto to mu enira wa o ti dopin
1: oluwa o se
0: aseyori loku ti orede Nigeria o se are Bola Ahmed Tinubu ni so be loju awon ewe iroyin ojojumo le wa
1: Krista ko muroyin lori intiroyin kon lo gbe mo se le so fun wa pe gbaju gbaja gbogbo iroyin to ba ta laaro yi in lo se ri re ama wero yi daily sunday temi o fi side e wa wo baba bi won ti ge fila lori to dun lori won daada are fi ti baba yi abiamo ni baba
0: abiamo ni wa si abiamo ni ojo bi nigeria ro je kan tete wa le baba bi si lohun
1: abiamo ni baba
0: abiamo baba
1: baba won soro pe orilede wa nigeria eni odun meta ni meridi la dori si shemi
0: omo eketi esi
1: e won wa soro bi pe lati po atunto si muduro re gege bi isejoba eyi ti are orilede nigeria ti won mu lokun kodo won wa soro are ni mo se ileri fun orilede mi nigeria
0: gbe
1: igbesi aye te mo gbe bayi e to rorun
0: eyin baba ilogo
1: ogo egbe kundu si fun o baba tun wa soro wi pe ah ise lopo yantu e mo faya ti se da mo bayi ni keti keti
0: de
1: mo be se gba e mo sabayi bi
0: la
1: de
0: se
1: ibi mo jobs bi baba ti pe lede gesinu won tun wa soro won ni awon nkan ta mo pese se mo tun mo leje won leje won chief production
0: eyin baba ni logo
1: pe mo nsere ni won wa soro are ni eyin omo orilede nigeria e ti koja okun pupa okun pupa ti koja laye wa
0: siwaju opa isegun ranti mo se le ti okun pupa
1: mo ni seri
0: siwaju farao leyin
1: oh god
0: okun pe awon mo olorun
1: happy
0: birthday to you nigeria
1: are tun wa soro pe yin omo orilede wa nigeria won ni ogun farao te ri yen gbe yin eyan ke yo re mo yesi ni won ko
0: won
1: ni since nigerians has passed through red sea
0: yes
1: oh my god wo ni sugbon be wi be wogbon iye ba fori lule ko fori koda lapa confidence god wo e ma lala pe yo pada mo tori pe aro wa ke muju eyin mo o ito ko si ni bale ko tu pada senu mo
0: sugbon
1: awon igbesi aye to ni lari awon igbesi aye to ni tumo e fa okan bale
0: na le mo
1: ati ku wa ti gbolohun bota be na la fe ni fere nfe lowo re won wa wi pe awon ogagun ogagun tele nigba kan anori atawon agbejoru agba orilede nigeria nu won wa so pe e ti egbona e ji agbere ti orilede nigeria ta ti jewo ni bi odun bi met 3d ni adori seyan 666 ngba tawon gbe fajanle won wi pe ah
0: fani ibake
1: orilede nigeria inira re
0: subhanallah
1: wali andu lile won pe orilede nigeria won ti fun lorun ipa kakaku won ni suffocate bi won ti konu won ni tori pe eto abo orilede nigeria won ni nkan baje mo la ni won ni nkan ti si o ti yan dandan won ni eto wo democracy isejoba awa ara wa won pe ah Allahumma salli
0: ala sayyidi
1: ala
0: baby go mo miss awon dj mix kan ta ma n e lo fokan bale dj mix oh my god gege gege wa ri si true true dj wake
1: eh gboju esan daily son
0: effect ni
1: e gboju son oju we keta din logbon to ku keke ibe ni
0: mo ko
1: lo ni yesi it is kiko is me that accounting
0: leader wait
1: eh go
0: bari ya ya karoyin ya this is unprofessional it's unprofessional it's unethical
1: iroyin anka
0: iroyin mi tun re
1: mo
0: nigeria le ni odun mari din re adori
1: e ma si e
0: agbani jopo gbe awon osise awon to dis kok o wani awon fe awon osise to kereji lo tutu ke si mu aduku ba owo epo nigeria kaye le sun abo won ko to tobi o eh kosibala
1: aya iroyin mi eje tun tele yin orilede nigeria nsodun are lo si nsoro
0: ma de stadium
1: oba kan ki si daba ase lo ba
0: pa
1: are mu gege are nkowe o ye ma so nte fe are wa salaye to ro se se ko je
0: pe ni ti bo mi fe kele mi to mu
1: peyin ori nta wa nse gbogbo eyan mo orilede nigeria jake jadu agbaye te lori ofe lati ma gbo wa ẹyin tẹle we follow we mo follow wa o
0: won ni am delete wa
1: are ni e ma wa gbo awon opo mejo to se kanrin leyi to je pe awa gbaju mo pelu isejoba tin be loroye are ni e ma gbo o atunto lori oro okowo se ri e wo o ti ru gogona ru gogo ti pada yin wo o ti se rumurumu ko je poisoning food bi awon kan
0: be
1: na won tun ko royin won ni e tun wo bi e ka etu ogbin bo se se umu umu to je yi pe o nje
0: repete ni bodija
1: o wa tu soro wi pe isagbe ndi awon si akanse to ti denu kole ati ni lo bibo oko
0: ori ta merin
1: ori ta gba soki omo orile de ori ta merin ko ori ta meta gba sala aye ni
0: ma
1: bo je fun won ni gba ti da
0: ma bo je njodun
1: mi go joje
0: oni ba ni October 4
1: ja jinde that's
0: Baba
1: gba
0: pa
1: yin pa e fe mo opo mejo ni koda e wo won wi pe ironi lagbara e to ni se lori oro eto abo strengthen national security for peace and prosperity salala le wa sala
0: ironi
1: yen po e won mi ko mo ni omo pari ike iwe royin delison o na ni oko
0: ro all right e je ki tun yin akori eleyi na ba ba de bi atupale gbogbo to benu yo mo ye yin dada iroyin kan re tin du lohun kan kan to wi pe won ko we fi po mi le gege bi alakoso ilu abuja ni ni odun 2027 ti ipinle rivers ti bo won ba je ti tinubu wi ke ni so be on you can so be as he depend them he dey sweet us as he dey sweet us omo he depend them
1: okay
0: akori tun kuro ti kan me o
1: emu
0: akori mi tun re ninu royin feyin te wa ni teti beleje Dangote ni wi pe soro jade obi Dangote ba fina kino fi Dangote boju ba se gbere ko lojo wi foju bolo oni je ngboro woni Dangote ti se ta ti ta agbara ina oba e degbeta megawati si orede Kenya
1: wawo
0: unbelievable oro bi li ya mi lenu
1: okay are lo tun soro are lo tun soro are soro wi pe se ri akoko ta nso wi pe ansi atunto se ti babayi otitan tori ngba te so pe ojo melo la fe bi se kini ojo wo la to wa fe bo gboro are lo ti materialize
0: oluwa seun
1: it is time
0: oluwa seun
1: it is time
0: e to pe lo mo
1: tori pe awa ti fi ipile lele ipile ti jesu fi lele le yo
0: sinu bo lo fi yin lele o
1: ah o to mo ni
0: won ti da sunday won ti mu da sunday e pa
1: ipile ti baba fi lele re baba ti wa soro wi pe we ani ki si jesu
0: ipile tinubu
1: ti wa fi lele ye o eria
0: awon ministers
1: yantele won wa ni se wa ri o lasting prosperity so mo nkan ti mo
0: so lasting prosperity
1: e se lasting
0: ki wa ni
1: agbe kodo lamu ejo e
0: ti o ka de bi to se kawo
1: be yan ba ti e tin lo university bi merin po le kan na
0: e je si
1: ah mo le ka fun o
0: oda leye to hey iroyin mi tun re what ni obi one name
1: obi
0: Mr. Peter Gregory obi adije dupo are labe egbe iselu ndc won ni won ti pe fun ki opin ko de ba isi eto abo lorede nigeria papa julo awon ti nbe ni ibudo ogulende e je won dari re de won mona kai obi ni pe be pe yara won ta je fe da lowo won agenda ntaje fe da ni o npe ni agenda
1: o sese ko di laaro la ke ma wo wi pe ki lo fa iyanse lodi
0: ewo
1: won wi pe ko to wi e ko ju o to fa la ti ki lo ofo a wi fun ni ka to da ni agbaja kadi won ni egbe osise ni ohun be wogun be wogbon ko gbaye te se baba ti di ojo keji osu kewa o na ni yanse lodi oni yo gbina ya won wa ni awon ajo dss won pe eyin osise e wa osise come here osise came here osise come here won ni lawon osise ba so pe asiko
0: obito tamadere tagba thank you iroyin mi tun re
1: jo ko mi
0: baby mi
1: eh iwe royin vanguard loju we karun
0: okay
1: sorry oju
0: o to be oju be ri le lo
1: oju go it lole ah ti rowora mi oju we 50 a daughter
0: iroyin eleyi na to nbo lati orede nigeria ni nibi ti awon mo lu ti ke oke lori iku to pa omo orede nigeria meta ni south africa
1: pe
0: kodawa edawa
1: ese
0: south africa mo sulu sofola ki se oga o Nigeria mo gentle o
1: awe si sadede binu
0: bi ti joni
1: no ma so be mo
0: won na ya re olofeja
1: won so be mo eh ma wa gbagbe olufemi olukunle baba olufemi olukunle oni ole mewo ja omo ni yoruba ya re oni oni ba everybody o alaji abdulatif ajamo oni o fe bu mo mi bu won mo bu sa ra fi mi le e da so jo ku re kola alaji ni je ko won wa ku lo ni dale ja n kuku sun na n to ba
0: ore ri le bi ore ri le di egba o bayi si ba wa
1: eh ko se n to de ta di ku lo de na tele
0: so eh a mo pe ri owo baba mo pe ri owo ni abaso gridi me ni niru ma wo ni lo eh didun ni ran ti olododo eh ka fi asiko yi kedun pelu idile okan lara awon baba yoruba nile awon sand yoruba kese yoruba te je pe won tun dori wa kogbo nipa eh awon ile olo professor bo ti nbe ni agbari won ni yoruba won gbe nkan lo
1: ah
0: won gbe nkan lo
1: mm ti wa mo dun mi nu ngba wa lo tan ni isin la ma wa roka
0: a ma jeran
1: ah
0: eh baba okan lara awon alatele baba supo ko se mani baba da down eh baba adeyemo oje ilu baba ti siwo se lana leni odun mokande ni adorun
1: wow
0: nton file ko mo baje eh aki baba wa oguyemi ologburo pe ko ara feraku odun ajina sira won o nton file oni baje aki dile won lapapo eh odun ni jojo eh baba ti ba wa seto lori bi dada eh awon ni a ma wa lori eto pelu kunle fani yi
1: lowe
0: ti a ti o tu tori yin o wu kese ki je o ba dori kodo ka ma mata mo mata mo
1: loruba asin
0: won asin
1: asin
0: won pe kan lo Mr. Olubin pe
1: ma Mrs. Damboroki
0: ai ma pe mi
1: e loruko ikoni 32 FM loruko oludasile agba ikoni yi gbogbo igbimo ati awon alase patapata olawa na kedu pelu ebi baba wa eh lagbara lowo olodumare kuni je akufa
0: ojo
1: ti wa na yo dale ase olodumare eh baba ti wa dada awon na si ti le odu to loruko o baje
0: ko baje o
1: ko baje Krista Mrs. Krista
0: eno be se Mrs. doctor awa doctor
1: Krista dada
0: ayo
1: dada
0: mo ye mo ye
1: e
0: di re ko ase
1: mi eh ja wa ki omo we eh dokita abusari e ka ro sa
2: mo kiyin e kojumo o
1: naam
2: aki gbogbo awa omoride ni Nigeria
1: anna kumulai
2: pe akuti ayejo ojo ominira eti an se popo sisin lowo gege bi erongba wa adura wa ati ise wa oluwa ba tu oko Nigeria debuti ti yo de itelorun ati erongba fun gbogbo wa
1: amen eshon iwero yi daily song ibe ni ka ti kokko wo royin laaro yi bo ta je pe gbogbo iwe royin na lo gbe laaro yi neba mo pelu ayajo ojo ominira kita n se loni sugbon ninu awon ekunrere alaye ta re se o po loju we keta din logbon iwe royin daily sun are mu gege won soro pe awon jeje igbesi aye leje won ti yo rorun gbe fa won mu rile pledges lower cost of living, more jobs, cheaper production fun omo orile won ni ise opolopo yanturu
0: oluwa sirun
1: won wa soro wipe igba ponju omo orile ti koja
0: oluwa sirun
1: ati won la ti la okun pupa wa ati la koja sugbon won ni roll out of return of subsidy regime eja bere lati be na ka wo nkan ta re so ka to wa pada soro awon to je bi ti won ti jo se joba ri tawon na ti jo wa nilu tawon na je adari atiku afeni fere awon ti won ti jo gagun agba tele ri awon agbejoro agba agba sans lorilede Nigeria awon na se igbele won bi ti nkan de duro lorilede Nigeria awon so pe ire ta je nbe a npo lori enu sugba eja kokko wo nkan ti are orilede ti won so se nta fe gbori ninu nkan ta re so yi ijari nkan to je tuntun ti a ti gbori ti are ba wa so ileri la fe ni abi iwa si imose njo mu orilede Nigeria ati ele bosta lati so wi pe gbogbo awon ileri ta re ti se fun wa awon nkan ti won ti mu se re awon nkan to ti se re ti o ba wa ti ise ki lo fa ti o ti ise awon yi ti won ti se to ti se sa ri ta ba wa ri kilo de ta le lu are logo enu tori wipe laipe alagoso foro ise iyan David Umai
3: awon soro njo ni wi pe awon sari biribi ta re nse a fun rere re to a polongo re to bo ti ya ati bo ti ye won wa so fun wa wi pe o da pe a mo bo soju opo aye lujara lati ma se afin awon kini yoruba si ni ku ise amo mori oni se ya e melo la wa na ngbo siba kare fa won adari wa
2: be se ka opo nka mu nkoka in to si je opo o na ni pe ireti ati ifojusun wa ani lokan pe o ti re bi o se ye kori to ye pe abala bamba ni a ri pe a ma se la kaka na ni lati ri pe ajana are Bola Tinubu abi awon are to ti wa siwaju e abi awon are ti won tun wa leyin re ko se se ki kaduku ko se ko lohun se tan ko se se ti ibi ta ba duro si ni o so oju ta fi wo in ti joba ba nse mo se ro pe nkan ti o je pe ni ja fun wa oni pe awon tan gbese ran ni won yan ise fun awon awa ka lohun yan ise fun won lo fi je pe o da pe a ni pe ni ja lati le se odi won pe se ni se aseyori abi ko sa seyori to e pe wa la ba gbe ise ran won a lo na ta fi mo se agbeyewo se inu merin ta ni o se sori kan se to ba ri se so se bo se ko se kini n ta ro ko ti onu o le so fun wa pe a n to se akude ti o ja le se debi on le sugbon awon ni won yan ise fun ara won idi yan ise fun awon na lo fe a je pe nkan ta ba fe gbo lasiko tan ba n so pe ade o ni won so fun wa e wo si e ri pe ifo won na la wa yi olu orisirisi olukuluku n so lori orilede kan na ni o se po ye kenu o koko e ki ya pa enu o wa lori pe tin ba debe mo se bayi mo se bayi mo se bayi sugbon ya pe enu atori pe kaduku ni o so nti o je ki a fe tohun to ba wa debe tan eni to duro sita to so pe inu ile ti ran tilekun re yi o bayi bayi ni benbe lai ti wonu ile un se pe to ba debe tan ti o ba ri be in to ba nu ile un ini o to ya tona nkan ti o se
3: eja loju oja eja doju oja ka pada de ambo

0: kila shidiye wari
1: Veneton cleanser ne
0: jamisi o re
1: Veneton cleanser e bugi ateje si ti pado ti ara wo ya ja le won mele si won yebe yebe inu ton ku ton da gbudugbudu ko bara re iri inu eje amọ na ti de o Veneton cleanser e bugi ateje si ti a fi ewi ati egbo se ni ona ti gbalode Lambda ki fun delu M1 Nigeria Limited ni won gbe Veneton cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na darapo mo wa Veneton cleanser amọ tẹkun egboji ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele
2: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti tun lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
3: eto igbeyawo laye
4: ejowo eduro na jare
5: ah ilo sele
4: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
2: eh ni tuto
4: ka sa so pe o ti rawon abi
2: ta lo ti so pe mo gbe ro ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
5: iwo lo tun je cdk e bayi
2: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
4: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
2: ah lati osu to koja ni mo ti rawon
4: oluso agutan e so wa po
2: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
6: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Bestnight Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707-460-3911.
7: CDK sanwó díẹ̀ díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn. Growing moments are filled with chances to be active and learn.
8: That's a big job.
9: Quick job, my boy. You get better with each game.
7: Choose Lactogrow 4 to support your child's active growth. Lactogrow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
8: I feel so strong.
7: Let's help support his growth. Lactogrow 4. Grow active. Grow ready.
10: Ma wo mi bi mo se fe yin
11: mo n ba ta ti tu fe
12: 32 fm 94.9
13: arale akin kabo lati ojo oja sori ikani wa layo yi 32 fm 94.9
14: gorit
13: laughter house premier imokola
14: ninu gorit
13: baba moro bo le kan ti o fe se kokoju na loro o menira wa loni boya ke fule lori yen ka to tapa bo mi mu
15: so bi mo se n babo ko si ki awon loselu wa ki won ma se polongo ni ona ti yo gba ki won okan won ko fa so lo wa se wa ri bo ti wa ri ori bi alangba ba bo le lori geroko to wo tun to wo si
14: ore se well done
15: ni o kira re o
14: be na mi de
15: ni to wa polongo to son ta fe gbo ta wa ti pa bed go fun to ba de be ko ni so po won kare in to ba se na ni o ka fun wa bo te ye pe gba mi awa to pe in ti won ba se o le mo je n ta fe lasiko ti won se sugbon la be be ani lo si waju ko si bo ti ri o kere to ngba ti ya be ni 2023 la be joba yi ibi ta wa ngba yen ko la wa nsin sugbon ba mo so lati bere a o ti debi ti an lo a si ti debe a le dake enu tori pe eni to ba dake yin o ba wi won ni se o ba dake o se ko pe ta ba le dake kin won ni en tan si fun wa o ti to wa nu ki mo ma fi yoku se faji loku a be pe a o dake ina ni tun mo gbo mo tan fi nla kaka na so pe a se bayi a se bayi a se bayi sugbon to se koko ju temi ro pe a fi le so di won o ni pe awa ni ka yanse fun en ti o ba wa sise ko mo je en ti o sise fun wa ni o yanse fun wa o
14: lojo ko aye ni
15: ja to ba wu ni o se
14: eni ko soro mela won ni are n gbiyanju won ni tinubu n gbiyanju won lawon gomina ni bami kan
13: esi ti won ko amude be mi o fi e ti baba lori oro ti e mu seku ina ni ijoba yi so pe igba oda ti koja igba yoloku bayi structural reform oro aje won lo ti rese wale ki la le pe ni atoka bi lead indicator si stability ti won claim yi lori purchasing power araalu ati pe bo lo se fale to tori nigba ti joba yi nbo won gba enu won soro oro ti en ba ko nu we fun yan ti en ba ka ni en so pe ke ile ise are lo so o in ti are ba fenu ara won so ke se ile ise are lo so o are ni awon ma widen tax net awon dem ma reduce purchasing power reform won yi reduction purchasing power o han ninu e to di pe ile te ba di to ba so wi pe reform ori iwe yi pe o han ninu ile ti ohun se akoso re mi so en to ba ran na mi ba se o te pe agun kaluku lo nje o mi o ri bi ti bi atoka kankan o han boya ke ba wa yan na sa
15: se ri oro lowo oride to ba je pe bi ti a tin se ijoba bo se ka se so je pe an joko tete ba tin joko lole de Nigeria wi pe ba sise ta ba ti pin nkan lule ku te bo ba ti tu jade odowo fun wa ni e asiko ti ijoba ba ri pe owo rugogo si owo araalu wa ma yin oro owo ri soke lati pe ki ijoba tun le ni owo lowo si lati pisin ilu ifojusun owo ri ni pe ka gba lowo en to ni ka fi gbo pukata fun eni ti o ni ifojusun owo ri ni yen o kan je pe lodo ti wa nbi be ko la wa tin se ni lo je pe eni to ni gan ni o di agba lowo meri
13: ba le jun
15: to en eni to ni to ye ko san yo da so bo mo le ni ko ni san tori pe ofin wa ko mudia to dogbin fun ru eni be e ri pe ka fi orilede America se akawe odo ti won won ka kun ese nla bi pe ko mo ye ti san owo ori re to pe to won ba gba emu sinkun bi gba ti o fe pa gbo olurun o ni won o se mu tori pe won buri pe owo te ka won bi se nkan dagba soke ni wo
13: abi UK
15: abi ni United Kingdom sugbon lodo ti won bi odikeje e lo je awon ta mo pe won ni fun le e gbogbo an to nkede pe won fe sadari wa se ja bi won lere pe kan lo mu certificate of tax to won wa ka wo e lo ni won san fun joba a te ri ta ba fe mo pe yen lo lo ona bi ta ti le mo ko lowo ni e o iye to ba san fun joba ni o se atona odi won bo se to sugbon poloko won won ni se be so in ti are so wi pe ohun o fe si emi ro pe ibi ti kini ti seju lo wa awon ile ise nlo ti sise ko sise lowo awa eyan
14: ki lo de ta se je ko fi o sise
15: e seun te ri beyen eni ti ba nje anfani ni de koto e le so pe ko wa tun be se o e gbo e ri mo so le kan pe gbogbo an ti n la kaka nsin e pe gbogbo won jade eni kan mu certificate of tax returns won wa ka wa boye ti ko lukuluku won san fun joba lori oro owo ori ima to ra asiko odibo ba de bayi ni mo lo mo se yuyu won lo mo se bobe mo le gba certificate yen so awa na la nse akude fun ra wa to re en to ye ki o mu en to wa ba nse to wa ni ba nse wuruwuru lo e ko ke gbajare ohun o ke gbajare o gba nkan lowo e so ona to fi o gba laye sise o ni te pe igbagbo ni pe mo ran lagbaja nse yo jese fun mi in to ba mu pada wa lori igbagbo la so pe ba ti bu mo se pro pe yo se lo se so awa fun rara wa nla je ko fin o sise
14: okay oda iwe royin daily song te waju nigba ti are salaye gbogbo akiti won bo ti e je wi pe awon mo rile kan gbagbo wi pe looto are gbiyanju won so wi pe awon gomina oni ka mu daada ka to mu gomina awon senator ta yo nko awon reps wa nko chairman nko awon local government awon councilor melo ninu ara ilu gan lo ni ifarakira pelu local government chairman won melo ninu wa ina la le so bi pe ade alaga ajoba abile wa mo ka to so pe awa tata poto lo si house a lo si house of rep a lo si senate nje awon nkan yi to je eto ara ilu sawa gan mo yen debi wi pe a le gboju agan si awon bi ti ati lero pe iya tin je wa atiku wa soro laaro yi pelu afenifere won ni awon ton ti fi gba kan ri je ogagun tele ri ex general ati awon agbagbagba gbe joro sans won ni awon se igbele won orilede Nigeria ton tere ta ri nbe won wa soro pe inira re won ni debi wi pe igbesi aye to le koko ti fun omo orile lorun insecurity won ni iyun gbogbo gba in london lemo debi bi pe isejoba wa ara wa gan abe ko ba ole won ni lowa oju wo le yin fi wo se oro oselu oni won so gbogbo awon ti won ti wa soro yi edakun melo o ninu won lo je ipe ko si nipo agbara tagbara nbe lowo won nigba kan ana tabi lasiko yi kini nkan ta won na gbe se nigba na atunse wo agbara wo ni nbe lowo won nisin ti won lero wipe o ye ka won o se
15: seri oro atunse oro atunto nkan to kenu ni tori ta ba la fe satunse ta fe satunto akoko ninu itan isoro ni ki eda koko gba pe o ni ipenija to ba gba be yo wo pe kini rufe ipenija to ni nbo lo ti wa kin lo se atona e njo se se fun kun o le bo ninu e to ba ri ko se se yo wa be si ronu ona o lo won to nbo lo won rin si to ba ri ko ni loran lowo yo se be sugbon ta ba ti le gba e ri pe mo so le nkan wi pe awon ti on lakaka lati si waju wansin bo ye pe oride de kan na fe joba e ba le lori oto to lona to lukuluku won gbe gba so e wo gba ti are Jonathan wa nbe o gbe kini kan kale ti won pe ni national conference babi
14: awon 2014
15: awon kan o popa nbe nigba to kuro nbe tan to bo sowo egbe mi to se joba nde atele o so o tumo si wi pe ife olukuluku la fi nse joba ni mo so le nkan pe on nigba ta ba to bere si gbese fun eni ta fe gbese fun ta so rupe se ti o se fun wa o la to le ma ni ona bayo lori pe a fe ronu bayi a fe se bayi to pe en tin be nbe ni ban ro e ri pe are tungun so nsin bi pe ohun ti pe asiko ise atosi o ti tan abi he to ba se pe bo se wu on lokan lo so hun o si ro pe se to hun se yo mu ri be te lomi ba de be nje ni na bo se to ni o to oto lenu yo gbegba in lo je pe kaluku ba yo pe ijoba mi ijo asiko mi in ti ba ti e ba so pe ijoba mi asiko mi se ri ko ti din kan temi nu bo tun mo pe bi n ba se ri bo se wu mi ni won o se se ti n ba den tin tona fun mi pe ah ona ti omo fe ton arakunrin ke mo so na won mo le pe ko tori pe ko jo lolufe mi ni abota mi ni in ni ronu pe se n to n so so na wa nbe abi o si bi bi ati n se niyan to ba di gba ti ababere si ni se wi pe ti n ba kuro en to de leyin mi ti mo ba de lo nu ti bere ini lo su waju wa ni o to di eji to ni tumo
13: ora e ja para wa si ipele ninu oro ti mo bi n pe so lekan nipa wi pe ayiba na won gomina ani rep ani gba alawo ani koko baba sasun nigbati awon ba n pariwo le are mo tinubu lori wi pe bo le si wa je bayi eni baba ti mu owo ranwo ko lori epo aye to da o sun abo are na down bi e lo bi awon gomina yin allocation faki o ti di fakia leyin ti wo yo subsidy ta awon gomina te wo gba sugbe wa weroyin to jade loju ewe iroyin ti punch leni wi pe ipinle ogbon niye ni Nigeria ninu 36 tani gbese ti won tun je leyin alekun owo lori subsidy gbese ti state government tun je won lo o tayo annual revenue won ta ba pin si meji e gba dakun ori ibo la won gomina na owo le se overhead cost lori awon extended admin ti en se joba nitori e mo go special advisor on senior special advisor on kini kan lo je ibe la nawo si ni ti ko fi han lara araalu abi owo to le se ko ye ka de ku de ba gbese why ti debt to ti why exceed revenue leyin faki to ti faki ai
15: se ri oro lori oro subsidy yoba ni oku ti won sin ti ese re to nyo sita ni oro subsidy e ri pe lasiko papa julo labe sakoso are Muhammadu Buhari opo owo ti a fi se owo ranwo yi owo gbese ta no nya ni o opo e o tumo si pe yiyo kuro re a lo yawo san sowo ranwo mo so teni kan ba so wi pe owo ti n wole sapo wa oru gogo si e je ka joko sagbe agbeyewo dada o abalakeji ohun to n ru gogo to n bo si apo awon ijoba ipinle ati ijoba abile emi ro pe ngba to pe eka ototo ni ijoba ta ba bere lowo ijoba kan e ja bere lowo ijoba keji na nti n dodo re kin lo fi n se sugbe kaluku ni o so pe e ri ni ibi na mo na si ohun na mo na si ibere lele pe nde n ta ju sinu ile o se de de nkan to jade sita ibere nu ko se ni ti o so pe won o se nkan sugbon to fi nse so de nkan to fi se ko se se ka se joba ka mo yawo sugbon owo ta ba ya e ri pe yoba ni pe igita ba tori e gbudi
13: aya na fun ni je ni
15: ehn owo ta ba ya o ye kari nta fi se to pe iran ti o ba wa san iran wo jo pe awon sise lede mi owo ise ni mo fe san yi odo lodo ti wa nbi omo jo nru asiwaju jo sanra ni o
13: ilu ologbon ni gbaye ni gbogbo alawa
15: na lodo ti wa omo jo nru ni o asiwaju nsanra o lodo ti wa
14: lai ana alaja atiku abubakar na bere lori oro iyawo ohun lori igbese tori iroyin fi die mule wi pe owo ta ya je 166.7 trillion iye ti won ba tun lo re gba 1.5 billion US dollar wo le okere ti iroyin si so wi pe won fi o afojusu pe ngba ti o ba fi di ojo kokandinlogbon osu kewa ta wa nu re yi o se se ki won jan iyawo ohun lo nte ati yawo ko ni soro ki la mo ko ti afowo se ati wipe nile Nigeria ojojumo o na la ni awon iporuru okan papa julo lodo bori oru enu oje omo orile igbawo gan lawon ejo yi o pin igbawo gan nla wa gun le bo ta pe are wa o e ma se lo ko se ni to ti e fe bere pe o da o eyin sa te lo o ti pe nje o se se kariru gba be lorile
15: se re o se se ko se se alakoko awon ti won je adari wa nje o to ni won fi ba wa soro lororo ti won ba nso awon ti won so fun nje etita fi ngbo etiti o mu wa se agbeyewo ti won so fun wa lori pe a sigbe oni etita fi ngbo eni ti o so wi pe ijoba nyawo ibere ni pe se ko ye ki ijoba o yawo to ba ye ki ijoba o yawo in to ye ka so ni pe ona ti e gba na owo yi ka ko yawo ko wa lori e won ododun la n so pe an pe amo eto suna tan pe ni budget ko ti sa ko le mi kan pe in tan pe budget ati ko e pamo sibi kan la wa n wole la lomu e fi wo apere awa tan sise tan bu osu eri pe ireti pe a gbowo to ba di joba yi inu mo so pe lagbaja ya mi ye bayi
13: o su je slow gan
15: pe to ba di asiko yi
14: n da pa
15: bi pe to ba da asiko yi n o da pada fun
14: won pe pe
15: n pe e ta n pe ni budget ni sugbon ta ba wi pe ah kini o tin yawo si tori pe o lagbo kan le lo so pe o n pe yawo
14: e ja lo ju oja mela e wa ya n lowo sobatech
13: yes salon

0: Ìwòye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sí ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32FM 94.9 Ìbàdàn.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gbo 32FM
3: 32FM 94.9.
4: Where did you buy it?
5: CK.
4: Easy, yes easy.
6: Eku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa CDCare eni le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia I se mu ma woran television ni abohun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta n wo bi pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan woni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ton je asoju ile ise CDCare ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
7: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCare CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin atu wa bo ori pe ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni CDK atun wa ku lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra so machine fun eyin mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de mo san wo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose ose na fe mo san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la nfe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo wa pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDK wa fun ni nkan to so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe e lo wa ru moto to wu yin
6: o
7: ke ba so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo duri ani en to ba ra moto wa fun won lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu iye ose to ba ro mi lehun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
6: Office nígbà tó jẹ pé ní ẹpẹ káàkiri.
8: Office wa ni Junction Veterinary ni Mokola ni Ibadan. Junction Veterinary gangan le ti ma ri office wa. E le pe ti Mokola yen ti 07074543005. Ato ni office ni apata na ninu lepo Sanctuary Filling Station opposite Funeral Supermarket. E le pe ti apata si 07074603915. 11. Bakono atun ni Ogumoso ni shop 3 and 4 Free Mall Shopping Complex opposite former Nitel oni ewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso elepe wa si 070 7485 7555.
6: Oro le ti gbo wore eyan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro ipe bo le sese ba oni kini awon se bo si ona na re e tele won CD Care o di gba kan na e seun
5: CD Care there for you.
9: Owo Edumare lo fun 32 FM ni yi re.

akikanju la wa ta nbe Nigeria o. Lo fi rorun fun wa lati gbebi kibi bani bi kan tutu ju nyanya omo Nigeria le ba nbe ti opo

0: se Nigeria o ti e wa lowo ni e lo so online ke ma preach ife nikan ti won ma kaluku ti lawon eyan ti nsanwo fun ti attack eni to preach yen Nigeria sora wa tori atenuje awon people yin kira won o awon kan ja nitori eni to njade dupo gomina labe egbe oselu APM ati Sarafa Ali senator oloye egbe oselu APC awon mejeji si tun rira won kira won e ri poju yin baje tori 20,000 ti fun oko fi ra data awa ma mu eli obu o ki pori pori e iwo mo ran kiran kini kan o tun gbese pe e lo wo online wo da mo yes online wo da mo ati nto mo nipa eyan ati nto mo nipa eyan wa bere si ni so awon to fe jade dupo gomina nipinle oyo e ma gbe won yewo eyin na le so pe nikan o loko eyin le so po ordinary presenter le nikan pe kilo fe fi ru yin na enti o wa ordinary presenter o wa debe e wa bere cinema soro pe ko se dada kilo sun wa debi ta wa ina sa agbon ni eyin te bi wa kilo sun wa debi ta wa yi wa tun komoto le e tun ma tele won ki oloye igbo ega Taufik Adegoke ani ha en to le se dada ni olonda comment sugbon ko ta mo se mi mo le fe fi dibo ni eyan gidi le tin jade nu egbe oselu akote ban ni preach en to wa nbe fun wa o se dijo ni ti wa la tun adi laarin won e ja jo gbe yewo ni o la no polo wa si lo lede yi wa itan fi manipulate wa against ara wa wo ma gan fi na tun ti bere be ba ti wa polongo ibo nbi kan to e ko je kaluko so n to fe so eh ai wa o aboju yin je nbi ni o o nse be en to lead yin jo ni nbe lagodi awon tan patewo fun pe je mo na ni an fi si be odun wo la to fe gbon ti gaga promise enikan ladugbo kan pe ah eja wole a fun yin post kan koni jadugbo won sin mi mo e mo binu ah excellency o mo ni excellency o gbenu aye ni ban bi won excellency o gbenu aye ni sorun ni ti wa nru luwa ni lo le ponjo ni lo le poni isin lo le ponjo ni lo le poni isin bawon asiri owo keribi keribi kebiti kebiti kebiti hanhan hanha bo ti se ntu to sibe na e si tun patewo fun ti an ngbowo wa fo gana owo wa awon ti se ijoba wa la nbo won bitter truth ni yen moto ti fi nfe lati wa ni lemi fi ya giri dan mo fi ya giran ba mo fun dola ajo ni titi ni bo ba ko lu moto mi ti e bo in boko eje lori online in gbe ni po ba moto mi je excellency to ba wa nbe o se ma fa fun mi ni titi ti an sanwo ti mo san tax mi tan jo gbogbo wa la san tax ta lo so fun yin po san tax wa ko a de kawe a wa ri professor ti o mo soro bi en ti o ti law school fun ati wa ri illiterate eh e lo wo number ti an se fun awon eyan tan ba need emergency nipa health ototo ni number awon to wa lulu yole awon to wa lero drum eyin te wa e lo so hospital eh but that come and she comedy iyawo re emi e bo si cancer ko to di pe baba wo ogogo ana tun dagbere faye nitori cancer gbogbo awon ilu ebo won kan lo pon fe lo se test ni won detect kini yen lara won won lo le mo nsi won niyan amodo wa nti wa o ti e kokko to na ko so doctor gun mo ri ofin en to re please please lead en to re to ti fe ku ti an gbe hospital be de primary health center the same thing ko da won le wo san aladani be de be say please can you leave this place can you go out kilo de olopa bo ba ti fun lowo bo be wahala ni eh road safety o mo fun ti o necessary taye ti lo nbo ti wa nkan ti o fe mu ofun ti a de jo wa Nigeria ni se nti o so wo osu re gan oka to kan wo pe saje ngbe moto ijade loni ka ye engine re mo baje o mu pe taya ti lo saye ti egun o lo be mo bio ruoro safety saye o lo aye e o lo lo nri bayi gbogbo e na se tori olodun ni so fe pawo sapo ijoba ni e lo re wo mi lori Facebook ke mu mi o Olorun mu yin iwe mi pe temi gan femi gan na gigi kan ku ni mi won si ma mi ba ti wonu moto seat belt mi ma kokko mu
1: aye isoro
0: aye sigusha wa ko ti expire si caution wa son to fe mu mi fun tire mi o lo ko ti expire Fiara nirawa o mo tin sele country yo oju e ni o ajo wa nbe ni o se ma baba ti yin se loli ayere e lo wole ewe e lo wo ile eko gbogbo ni se an mo ti po nbe an mo kan law school for school sake ni in ti e lo nko se won understand e wa wa pada wa ibi te wa ti fe sise yen you have to retrain them e wa so fun mi se nti tin ronu owo to tin ronu bonu o se je eyan se yo gbe sori sopo lori o si e je nse kede ati polowo je ku ojumo e ka aro ma tete soju opo le eyin ara ilu mo fe ba soro ko tin to kan mi pe la won to fe se ijoba ko ba wu yin kan tan na ro fun yin keyin no tun lo be ju yin a to bo e lo wa won mo Nigeria n di eru won ni pa won wa si Nigeria mo en ba ti ro opportunity se lu ebo yi si fun ni ibi ti an wa yin o rorun ah security Nigeria la ri tan pariwo ilu ti e lo fokan bale tan sare yobon tan mo yin bon mara won eh security ti won na le nbe yen sugbon CCTV wa be yan pa yan ko pa yan gbe won di mu ni e wa won eyan la la jankan jankan ti an ti pa Nigeria se egbon nkan kan pa won mo ni amo yo daran ti an ti lo remand te si tun ri ti o tun jade pada ndo ba di time o se lo e ja se kede ati polowo oja e le nbe won e ku kale

ba ti debe na mo preach fun pe ko mo lo le iwosan aladani doctor to sin preach fun oloni le iwosan ya bo ati gbagbe pe oto oto loro oto lasiko nje baba je un tan tasiko ta gbegbe wo ba da ti oba boju mu nko e lo re wo awon mo tan sise ekora e lo wo n toju won ri ise ebe mi ba bo ko boda nu ta mo laagun lonu ninu rin ise nla nla o lawon kankan ati nkankan te kan fun o ba je lu ebo joba ti o ja fun wa won ti gbowo gbo gba ni won fi nkan ranse si won lo soso ni igbagbe laye igba ti mo wa ni liberty kekan ni liberty baba wa kan baba de mi lui baba e soro we awon kan mo le ma ri koja lo loki ado ka won si ra moto awon o se ra ni Nigeria ni o B2C awon o se ra awon so kan to pari suku ise popolopo ise tin do da won e ma gbo o awon eyan ni ati poju ise lo ni ati poju ise lo ni awon ilu ebo nko awon ta ma Nigeria te ba gbo ye doctor to ti saku o lo lede yi lo si ilu eyinbo bo la won se nri ise se awon se ma jopo lo bo la won se nri ise ka to boju o ka to boju ri en to fi o si Nigeria laarin osu meta o ti ma ri pe live e ti n change o le ma ti ma lowo lapo koda o si le beta owo to ni but okan bale awon ko so mu ko lo nka o ba fi le pe emergency pe kan ma bo kan wa gba won boye ni sick ni won ti de won ti gbe sinu moto ijo wo la dekun kan ma lo wa against ara wa I'm a pity rano. Awon ta jo je ninu eje ni ta ma jo pity rano. Awon ma te jo rona. Kine kan. Awon le se olopo oro lo ti jade. Ko ba soro ju won ni gbe o nle. Won fi DSS gbe o. Won fi dali enu e. Bare nti nja fi ta lon la ero ni o ke se tori Olorun wowo ni o. Emi o trust eni kankan mo kojo Olorun. En tin soro lon la bayi ke kini kan kini o fe ke follow won ni te ba ti wa follow re a ma bring orisirisi fun wa. Ama mori shirishi wa e ka aro gadura to ko lo fogun ja wa kama para are Nigeria so nkankan laaro yi mori nu akole pe opolopo ipayin keke ta ti ni lodun to ti po seyin ke se pe odun merin en la won fi yanju e ta won fi pari e all right se payin keke reduce ni abolekun Nigeria oto ni pe ma yanju e oto ni pe ibi te ti ba wa ko la wa yi o sabo ba le gbe mi se bo fi mi le bi se wa ori kanrin la esa ikanrin le lopon won drag awon to je local government ama ni ipinle oyo won drag won ona da ti won ni mo ba won fa gbogbo ese teri yen opolopo won sa wa nbe na ni Nigeria ori owo osu ta won gba towo ti an pe

0: e lo ri iwo opolopo awon eyan online
1: mo ye eniyan
0: e ti egbagbe online elomi a fe le fori san le fun e wa ni ko mu tactics wa
1: lori la ede yi
0: e to ka saye igbafe
1: Nigeria
0: ni ru ojo ni bayi aye igbafe kaluku kora won lo be awon ore to ti rira ti pe won jo se faji e to ka si bi te le lo
1: ori la ede wo lo ma kun fun kan
0: mele kwara niyan awon ilu kan awon eyan ti e ti sa ku nbe tan won fun wa ni health ko si security
1: balo afi kolorun pe odide
0: Ejo edakun ojo wo ni adekun a tin jade bayi o
1: Nigeria
0: e lo wo gba awon oloselu wa
1: orunfe sugba
0: e lo wo won e jade e lo re wo won
1: awa lo
0: awon eyan tin tele won won tin rush tele won won tun tin kun pada
1: oku atala aye
0: how come se tori owo yi ni 5000 abi lo ni ti e promise wa pa won fe fun wa sowo sowo yen se koko abi ka ma bere nta fe
1: Ejan
0: wole tan orisirisi excuse le mo gbo ordinary asofin ni mi mo de ti so de mo pa wa po won ta ko ni da tan ta ko nje gboru enikan kan to resign ninu legba asofin pe awon nkan to hun so won ta ko won je ki o wole awon nkan to si leji Nigeria pada ni mi se mo
1: esan loruko re
0: sibe lo re bere bi oni o se resign e lo bere lo we
1: Bonin
0: en ori bere ye to na ko to dipo di gomina ile ati yin na la si gba o
1: eyin to ni la tai
0: mi ati yin na la jo gba o
1: igipo nja Nigeria lowo lowo
0: o dijo ta wa ra lu ba to da ki awon to nbe nbe o to da
1: dara ko mo
0: bo lati dekun bo lati se fe da
1: owo
0: eja jo so la ro
1: yi to je owo wa
0: 07052 ba ya to san ti en gbe owo lo tori pe emi won wa ninu ewu
1: agbaye
0: to ba ya to si awon eyan
1: alepo lo ti
0: si won rescue life won to je ambulance
1: won koko la nde
0: be keni kankan na tin se joba mo tepta fun wa
1: afrika
0: anju wo lo nkanju moto eni won ada ari ko mo se kurukere lo biri lo wa won tin wa mo ruwa masibe sibe awa ina ni
1: sai joba torowo
0: mato amaruwa wa nan brandi ilule gba 25000
1: kawon fula
0: nan brandi on brandi amaruwa wa ne won fi tax patako yi toka
1: pa lowo
0: aya patako toka ra wa baba soro an kan na ni o tun so pe kini kan e lo re woru e ni bi kini kan e lo re woru e ni

0: 070-5 for me, Geodometer 949. 08-097-9049.
1: Olóye Ismail Omelele lo ko mi.
0: All right.
1: No gbolo nkan ti o so. Pe da ti jo ti a ti wa ni house. A re ni to ko lo pe ni nti mo so etako o fi kinu fi po le. A ri.
0: Ko si.
1: Nigeria o da Nigeria o da. O fe ni to ko se ni to fe ku. Akoju we ni mo se o. Tatara pe gomina n pe wole wa lowo ni. An la le wa lowo ni. Awon chairman ka gomina so yen o.
0: Kilo de ti ofi ku.
1: Kilo de ti ofi ku. Ah, ri nkan je. Ah, ri nkan je. Ko si to ri le fi ko won le. Ka ma pe nitori ke ko ri nkan je ni.
0: E lo wo na, e lo wo awon ona adugbo. E fowo ro ko e lo sunkun ni.
1: So, nton sele nbe ni pe ni ita ko te wa wi. Te ri ita ko ara wa ye. Ah, ya wa omeyan. Boya buda omeyan ni ka pe ni ke sa buda. Pe ri ari

0: kaabo kwada
1: oselu Nigeria
0: ene kan to ba loye ohun iro lo ngba
1: ibi te ba nko are
0: lara bi ti awon to nse ijoba ti ntan wa a mo nkan alumoni wa ewa awon kan ti an ku ni ipinle Niger njo ni
1: Nigeria mi bo lamlo
0: ewa awon kan tan ku nbe
1: oselu Nigeria
0: omo kan to soro nbe so pe awon o se ilega won me nto nibe kilode e ba ngbe pe won me nto nibe elo e ku ojumo e kaaro
2: elo sa
0: e kaaro sa
2: omo ba bolaji ajibola ademola kilo na kilo ro
0: all right sir.
2: Oh it is a very lovely program you are very much too factual at the point and you are even hinting it o ye ko ri se atara wa je o o so se nikan jo komo ni ti a ba fe bo ninu peru
0: I'm not going to be able to do it.
2: Ajibola Ademola Okila Kilewa.
0: Eshio. Hello, Eko Ojumo Ekaaro.
3: Hello.
0: Ekaaro, sir.
3: Atubotan ri oda o.
0: Ami Olorun.
3: Eh, so kunle ni be kunle ile ise yi ni jona o.
0: Ami Olorun, sir.
3: Afi ti elegbo teni eleni, Olorun ba ngbo ti yin na o.
0: Ami, sir.
3: Nigeria oda kuku ni baje.
0: Ami.
3: A ri ba ti se aro na gbogba o.
0: Ami Olorun.
3: Oluwa Segun Afolabi latomi Ade Alagbede.
0: Eshio.
3: A mo bi an lo baba mi. En le so pe mi Nigeria n lo ni for cent to le so. Orin de mi ti gbaye mo tin pomo 60 years yi lo. Yoda na ni. A si nti joba ki nkan na ni. A ra yi pada. A si ko lo lojo ni o sa nu wa.
0: Amen.
3: Gbo je wa nbe mi ju pelu gbogbo tin sele ni pe inin gba baba wo lowo si joba. A ri ko ko wa si toka si. A ri enti toka si.
0: Ko si nkan tuntun. A ri si
3: se awon nkan mi toka si.
0: Nkan tuntun kan tun si.
3: Lati 1999 ni le Yoruba wa gbogbo awon tin dari wa. Ilari toka si o
0: nkan tuntun kan o
3: nta ni gugu e tin wo kun lo o si koko mo o so pe mo o si roba mo o si kozi mo gugu e wa nlo bo se ye ko lo yi a wa ro ni pe to ba wa do la to ba di ko fun oto gbejiri kele ko kokon dani e dakun kini le Yoruba state me fa ta ni ki la fe gbokan le o tele ise la ni ni ta le gbokan le abi eto agbe to ri pe ni se wa se la gbokan le to gbe la ti so dori ku mu si o se nitori to bi Nigeria n lo o abi ko lo lojo ni ko dakun ko gba wa omo je ka baba iku o o baba to Nigeria se omo 66 years o wa si nkan kan ta le date
0: se
3: ti le Yoruba na ba le bu foku re e dakun so ti bu
0: ko poju o
3: state ko kan ba n jere ekina to ti iburu ah long amona tete ma bo wa ba wa to Nigeria ti le Yoruba se o
0: e pe eto e seun sir
1: eni ko se pari mo ori sese eni pari iwe university o bi o ba fi so mo won do asigo
0: oloye taufik adegbo iga adegoke won so won kan ni gate ijo ta tele won lo gate oni pseta ni won pe wa awon tan si fi pe wa pseta won list e ikoko house a lot of things First television ni le adulawo hein lo ti di nta lo ni e lo wo television yen mo wa no studio bcs lojo wo la lo na lojo wo la bcs mo de wo pe se ah o sise gan o sise ko le pawo fun joba mo bo ba pa 50,000 mo lomo no re mi ti 10,000 yo ko 40,000 apo sugbon bi ti gbogbo wa tin se ra wa re
1: o fa je lu ko mo do muran
0: opolopo wa ni gbagbo pe ebo ma ti pari ba emi na ya lo te pa si America
1: o se lu ko ma to
0: ewo ntan foju ewo ntan foju awon eyan to wa lati lede mi lati South Africa ri ewo ntoju won ri laarin ojo meta won si na pa omo Nigeria Mary, Larry, 3 days.
1: Abiru sele to se mi Ghana lo
0: just. Eh? Ghana jo ni tan so pe Ghana must go, eh? Ghana ti wa da.
1: Baba je to se lo poju. Olorun won ba wa dari ti wa.
0: Awon ti an je pastor wa. Ibi an tan wa de. Won fun wa sticker to mi igbala. ka ma won si le lori altar by security wa pelu pastor ah god god one do me e wa ran yen jesu jesu jesu to le pe nu yara e kan so fun yin eni gbo mi o ba se nse je o ni mo mo gbe business na nforo pe se oda bi awon pan baba lola won wa won kan fun ra won ni awon baba yen wa to ma pariwo won ni e ma pariwo awon e ma je ka yo ma won eh mo ye pastor to ti ni private jet ni ise ran si olodun na na fe je awon anabi gan ta won tan di oji si olodun tolo ndi di ran gan elomi adugbo re lolorun ran si eh street elomi ti jise elomi en town won ilu won lo ti jise awon pastors wa egbo pade mi labuja loni pade mi leko lola se jesu na ni gbogbo be se wa ngbadua to nigeria le si ni gbogbo mo nigeria la papo eja sekede ati pelu waja Osi good health. Inira po. Elo wa awon eyan wa labe bridge te nsun be. Omo mi o fe ya out. O wo pe se bi baba ohun se lo ti ohun se lo lori yo da. Se story ye lo na to fe so fo mo pe yo da. Awon mi o mo pe bi npa yan o. Won gbo pe bi npa yan ri. Won de jo bi wa Nigeria ni. Eh? So mo ti baba re fun moto 75 million pe ko mo fi 75 million naira. Moto eja omo adugbo yin ton wa ra mozu to kunbo tan ti fe laye e baje 10 million eyin na le oko bere ote eh omo buku o le loja omo lomo bi le je pe ise re lo gbe mo be o elomi o le gbe moto dele eja sikede ati polowo oja ma soju opo le tin ba parade

0: komu ko tun korin
1: ola won gbagba meju atun la won pala ka se gbe
0: awon to lo ko la ngbo
1: loruko la ngbo o awon ti o loruko awon yen lo bi rere eni to ko lo mo se ngbo
0: olo ni si ki

0: Ala be trust igan. Emi o ni kani kan o mo bi e ba ti se le yan ti je. Amo ki lo de te fun Nigeria la won sisu amenities ti on need.
1: Governor Rashid. Olegbeje ni Ibadan. Ilu Jara Selu.
0: Awa ta wa into entertainment ni ke bi. Inu fu aya fu lo fi mo wa moto ere buku. Loro ba ti doro ale.
1: Bedo sobo roki.
0: Mama ti yin na ibi to ti bere nu
1: Oladogun so
0: e se yau yau e nfowo pa won lori
1: Eluwa
0: e ri bi padu ayin lo gba padu ayin lo wa gba baun padu ayin lo gba
1: eku en be aje lo rin e fun ja
0: e ri bi pe ah prayer yin Olorun ti gba
1: inu da wa se Eluwa
0: omo yin o de se lasan ya fa o nbi ni pastor nbi be so awon elesi kan abalaye do nbi
1: e ki don pa gagu
0: awon na ma nfoju buku wo eyin afa o si po la odo yin
1: seluwa
0: a mo ni o si gbogbo awon nkan te nso yi amu go te le ti gbo lohun gbo kilo de te danu
1: gbogbo ero ti
0: le nbi yin ni o eh daddy ijo te le ti gba ipe kilo de ta jo mo rin kan jo yin ban lo wa Ama to yin kabadi ni security opo ti o ma tele yin ki e a ma gbo yin ro si wa e ma left wa
1: Abuja
0: Olorun mu yin
1: e ki gbogbo lori wa ilu da wa
0: gbogbo wo le sun ka kori sibi kankan na
1: e o ni bo mi tale
0: e ma ye n tolorun o pe Olorun o pe o mu kuku yeju o mu tiju Olorun o si ran si o Olorun ti so pe e le daju ara yin emi ma daju yin o tun wa nu oro Olorun kan ta gbo wi Olorun lo lalujanna ti o pin fun wa eh on lo ni ti o pin fun wa to ba ye pe ise owo wa ni e bo ri irun lemi ati e ti ran ti business ta fe se eh e bi church lo tin gba pe e so iyin te yin Oluwa nu church e so ye yin e star is reach amaji eh after that bye Oluwa owo Jesu owo emi mimo owo se ba to se se ni owo nu hello
2: hello gawa ta sin
0: e ku oju mama
2: ni ba je fun e ni tenu mu o
0: amen
2: o yin le ti gbe to
0: yin amen olorun ma
2: a ku tun tun
0: sayo
2: ni je fun wa
0: amen olorun ma
2: ana olorun ni fi ale
0: amen
3: Oye ko number ile ma so ba kokon so e ba ko so o yen kan ba ki la ba de ve
4: pekini
3: to wari a olorun a ibilere o da ke je o si wo ran o si wo to yeri ibi bo si wa ni leki na lo wa ni gbangba bo si wa lodo awon imam be lo wa lo awon pastor o wa lodo awon iseese
0: ko si bi ti o si
3: a ri gba de ko je to ti soro o ni a kan ra wa ti je so vide ni ele ani akọ wa tori di o ma so pe aya o kini kan gan eni eni kan so njo kan oni oni se kan pe wole oni wo stock kilo je fun mo ba ko n ba change o drum oni lo radio yen oni ah oni se okay ma ma ta pure water pe so ma ta omi mo le mi ki mo ti je ni mo ti fe yin oni ni le se labe ni kankan kila mo ba pa la ti yen Bola ji aji bola de mo lo kila tero agari Olorun ba se o iru kan ke o
0: ami e se
3: adura mi re o an gbo yin lo ni ani gbo mo ko ni je pon yin
0: ami
3: e wa so ro lebo
0: ami
3: e ni o ri
0: ami sa e seun o baba
1: je bi baba doju e pe
0: e lo re wa
1: baba
0: awon schools ta won to ni churches awon churches awon universities won awon islamic organization ton la won lasalatu awon universities won polytechnic won on lo won ju o won ju awon normal school lo e se n gba fise bi lai lowo wa olorun a bi Hello, bi te ko.
3: Hello.
0: E ko oju mo sa.
3: Ah, asubo ta wo mo kun ni o da.
0: Ami Olorun sa.
3: O fe kan le oni, be kan le o.
0: Ami.
4: oriire oni gbagbo de owo re le igbeto re o ah olohun si ran sawa mekun ni o si jise awon to wa jise fun ko lo nje won ogbo oluwa segun asolabi lato mi ajo alagbede won mo nto ye won o se won o se ni abi e ta to gila ro to mo pe o da lapo ti e to mo pe ko je nto da ko gun moto to da ko sun bi to da to wa ye ka won to n dari won mo le ju keke ti yo mo je won iwe ofin ni won ba wa tun se yo baba wa to wi ofin se gbogbo ya ti nje wayi iwon ba ni omo ki lo mu sign da loni se bo fin ni ki lo mu saudi da loni se bo fin ni daniani ato da loni lawon to wa kiri so bata yo wa ka buredi nigeria ki lo mu da loni o ti etun gbokan lo bi je to ba ni lokan je won ni daniani le nigeria ko lo do won en ji daniani ka wa gba lalejo to so n gojo pa pa wo di bara en yo ba lo ti ko we won ni bo n gba ba se pe igbe la se ba pe ebi bi nigeria se pere ni ati wa fo gori wale ati wa fi fun kolokolo won mo n to to e won se won se ni o elu gidi le yan wa le yan ni mo ye tin dari ni loka ni state ni federal yo lo hun se joba e wa le ri nkan fun abi mejo bi mewa e wa fi tipatipa fi meji e mo fi to aloju meji le wa mo tenu mo e wa ni lo bi yoku mo e wa wo na local government bo se da lori e wa wo center bo se da e wa wo primary school bo se da e ba si nkan pe gugu e na le fi mo campaign abi ko lo sa nu wa o ko mo toto o mo se ni o olodun o gba wa o
0: eto eto sa elo e ko ojume ka ro
5: elo sa o
0: e ka ro
5: e ko sa
0: e shuma
5: e ko sa
0: e shun
5: ba e ko ji so ma dara fun sa
0: ami ma
5: wa ju le ma lo sa
0: ami
5: no lo ma dan de jo fun ni ko la gbo lo
0: ami e shuma
5: won ta mo ko ki Nigeria ti ko pele no a sha ni fun wa
0: ami
5: no a tu sha ni fun wa
0: ami olohun
5: madame ami bi ka je ni ti be
0: hmm
5: so mo wa ti la ro yi baba ko so baba ni lori kishon oki so la ro yi go general government general bi boya lo nko to lo discussion won so lo ri independence nda ka independence ta no ba ta ba independence ko so lati bi independence to ki je to ti lo do ni baba wo lo o de to ti do da ki won si lo do lo ri si ba ni ko to ka ma ba bi ona bi ni si ta ti ba ni baba yen so lo ri oro Nigeria o de so baba yen wa so ro kan wi pe Nigeria ni lati joko ipade ni o ni. Especially Nigeria goko. Se ri omo Yoruba gan koko lo lo kan kan lo si ni omo Yoruba. Bi ni le oju wa ki omo Yoruba koko lo toju ni ka ka ki la ji e Yoruba ka koko lo toju ara wa na. Ka si pade na ara wa de gege omo Yoruba. On tun si wa. On tun da ji wa la mu omo Yoruba. Kuno sanu wa
0: owo
5: lori oro ti ile ijo oro lori ti ijo lorun te lo finish lo eni je wo sa te ba ri eni kan to lo wa su eni kan si to mu wa su lo ba to gbadura fun awo na to kede le pe se ah ah ki aku se ina lo so oro lorun papa ise ganda
0: no rating wani enti o daso fun ni torun e la ko wo
5: nga to o to kuro nbe yen ti o ba mura o ma se so e ku gan kuro nbe ti o ba se ni to Olorun gbe nu e daada tabi to Olorun ran ni se
0: hmm
5: o ba won kan won yi nga to je pe
0: e ja ma lole oju opo yen lori ame ja ma lole emi wi temi o si wa nu akole pe mo wi laaro yi awon ton se joba le a lori ko ni problem awara lu ni problem ẹkọ gbi emotion o si ku ona yes ẹkọ gba gbi emotion radarada na yes that's the bitter truth ma fun am blackmail iro kan online enyan je ni won fe pa ni ta n so fun pe n to wa se n ko gbowo se ti ami yari ba lo ko ni ele nbe o

0: tun ku oju ma layo loni gbogbo aye o
1: ita lo ni bi eba mi mora
0: e ku oju ma be ke tun ku oju momo
1: e
0: ku odun ni gbogbo omo Nigeria
1: isoro o
0: a ku odun ni gbogbo omo orilede Nigeria abi oba lu gangi la se loni
2: odun ni odun izidu
0: ah kabi esi re olohun
2: oba olohun ni
0: kan bo eku amojuba mu gbongbo ne eku amojuba ese gbogbo agbalaye eku amojuba ma fokolaja nle ibadan aye mi my life sari to duba ti de bayi la mo ra mi odun gbogbo n tejo mo duba na la mo ri nta edi tin bele tele tele a to ma duba re fọlọrun oba awon kan to beta tun re ti ta mo belo polon jo bo si alo o ah kabiyesi re olorun oba Oba ni suru
2: kabiyesi
0: olorun ah olorun to bi loba o to ba je bọlọrun da bi eyan ni a nso dun Nigeria loni ayajo odun kile pe to eseun yo ti ara tin te pe mo
2: ominira ni
0: so wa jobe
2: eh
0: kabiyesi olorun bo ko le bo ka le jo mo ko mode mo ka gba lagba Boko yunu mo kase di e kojuma e kojuma e si kojuma mo o ara tu ku amojuba ara wa loni eyin ta yin gbo mi to je pe ri mi wo e ku ameti gbo mi eyin ta jo wo ra wa kete kete lori facebook eyin na ku amojuba mi o oju te fi wo mi o ni fo be eti ta yin fi gbo mi nbe lagba olohun ko ni di o
2: ami o
0: o jade ko wole ko ni je teni ko kan
2: wa ami ami
0: jade kan le yan lo ti jopin nu aye re eh kabiyesi olohun ma je toni o jopin laye wa o
2: abi lo ya ala o
0: e ba se njade lo loni aba ati e ti denu se wa ni abo olohun to ni poju e wo ni olohun wa fi bo wa o
2: abi o
0: kabiyesi olohun ah olohun mo ku suru
1: ara ba yo wo se
0: je lo ko olohun oba gogo oba keyin oba le wi le se oba le se le wi eleru ni obo ga ogo oba toju ko ri tori gbogbo oju oba ti te le ni ti o ni deyin ti sore ti o ni gbeje alaye alorun oba to leji to le pa oba to le pa to leji
2: rahim asif samai
0: aye mi my life be mi ba gbe onkan si ola re to ra ara nkan mi buruku buruku
1: oro lori
0: olohun olohun ara kan coming out
2: sure no be
0: se ko to ro ni
2: ah
0: Aye mi my life. Se ri loni. Eto yo to do bi se do gbagba okan si bi se kan si.
2: Dodon mi.
0: Tori pe kini awa na lori eto loni awa na so dun ni. Ayajo ojo minera bi.
2: Awa na fun minera.
0: Awa na fun minera si loni. Loko gbogbo igbi ma lase atodo dari 32 FM patapata. Labi ase oga wa agba. Baba oba Peter omo. Papa Piro,
2: Papa Gentle,
0: and the monkey cabo, sorry, I got to do it. Look, I'm with you already, but wait to sit down, can you? I'm on FM 94.9. Along to about Yusuf,
1: and
0: the monkey book back, but I be a cabo, sorry, I told you.
2: That nice man.
0: Eli Olorun be to ngbe oke to ngbe le engineer to ga ya tagba ni eko ni semi re ti oni ta pada si bu oni kan oni gbana mu o
2: abi o
0: bi se ma duro ti mi gbagbagba bi n ba ti leto ba okan mi ma bale daada ni
2: engineer le pa
0: oro mi oni su oro re ni oni so lohun oba
2: ati gbo wa o
0: aye mi my life oba luka so ran ti o ko re be ko ka won ara le bo ba si ba won yo di ko ja mo
2: mo se ran ti isola re adewale ola omo fo isola fiyesi oba luka mo ki yin o e ka bo sori eto wa asiku odun orilede nigeria odun ayo la ma se
0: ni
2: bo
0: ba e ba tin se kan lo lo ni odun ayo na sa ni
2: odun ayo ni
0: ah ti to bi re olohun olawale are mu lo ko bi omo ni yo mebi o are mo san wo enu tori idaju re oro aku odun ni o emi workshop re laye laye ati laye nera o e ma ja tara wa je baba wule npodun oni ri ba kan ri ba kan ri ba kan iwa to ba fi sodo ti eni omo so ti o ndun lawon bi kokan o tori bamu bamu lawon kan yo won o ti e so e mo pe bi npo be ni kokan

0: toba wa ri be boki gbogbo amo orilede Nigeria pe oku odun eku yedun o odun mi nira toni to itura ni oje fun wa o aro ni ni wa pelu ogun olohun ba o
1: amen
0: hey e to bere
2: mama ke a sa
0: e je koko mu abo wa lori oro ile pastor ati baba baale to tale pastor gege be yan ara le se ni ase agbe oro o di awon agbagba nle ibadan o wa joye wa pe leto leto lagbado to mo re loro ibadan o ta gbera pa ka ma lo odo awon agbimo baale baale ni ido ibe na na ma lo o won ni bo je pe agbegbe ibe ni baale nje baale si ibe won ti talata topo o di wo ni waju kabiyesi olubadan ti le ibadan n to ba to soro re pelu n to seun eyin so re ibadan ko mo gbesan se mo pe yin ni rin ibadan larin nu laye and your old Himba does my ring. I
1: didn't
0: call my jar on a
1: hill.
0: I yell in my life. Emma Gentine.

0: la menu lu awon ona wo lati pariwo won to je pe won se to je pe jasi idunnu loni ngba tan se ayajo odun ominira lowo aremo oge omo fere se gbagbe amo ona kan wa lojo si ni ori ta merin elebun bada ta pe gada ni gada jesimani se gbo ngba na lohun a lo bi a lo ya ngbo di akoko kan lesin ojoro odo itu gbe oko ogbodi di oko ate ti benu e opale re mo ki won to lo pada ri olodi keji lohun olohun si dole mi en ti benu oko yi
1: olohun soja o kore ere ye le wa
0: emba to tun di ni adun yi gada itu kun o tun di pampe ku kaluku ni se video nbe pe egba wa egba wa egba wa o bo layo lati so fun yin pe leyin igba ta pariwo asen wa asen bo ise ti bere lori re o ise ti bere won ti bere ise o won ni won se ona elebu titi de yana abese yo koja jesimani un gada won le ri turagba gada na lo si buru julo na be won won ni won se debe gege ba se ngbo o gege ba se ngbo o ka wa ra be won ma won ka ma fi yin na su mi nira ti won na loni odun omi nira la na se logbo eh
2: la ga se ti mo se lowo ni
0: ise wo la se
2: do no ta fe se ati gada
0: ten se
2: emi ijoba
1: ah aba loju
0: eset
1: e ba ti ri no
0: be se gbagbe ona wire and cable ta lo se to nbe jo se ta pariwo re gbogbo gba bo ni se nlo bo ni se nlo won fun wa labo lori e o
2: ah janu nbe
0: en ta gbo ni be won tin fill ona wire and cable lowo lowo bayi What you see, feel your wire and cable. I to lose it, I find it.
2: I'm not going to go
0: to somebody in Kankan. What you better see, feel it. Late to Japan, Oda Bembe, Juag Barat, one soon, what you think could get there. I'll be capping you to Parilla, I'll be
2: content. I don't know.
0: I said, my bet, I'm about to talk about that, so. In the Japan, tobacco, dear car, to buy about soaking a mob, Moabi or Tamon. Ete ba se la wi ete ba se na dadan ni ka so o be awon opolopo abo mi na la pariwo won to je pe won oya si won gbogbo e na la so
1: bo ti araye eno ni
0: to ba je pe yin wa ninu awon ti won gbe agbegbe elebu abi agbegbe wire and cable
2: wire and cable
0: and you se ta pa yin agba eyan meji pere laye
2: lati pe
0: lati won lore ofe ati son pa re se lo to ni won tin se be abiro la pa ba sodun ni 09062 odometa 949 09062 odometa 949 e ti o ja se be re elomi a ma wo pe kini a iro ni won pa ona be won ti bere re won gege so yin ni ke ni o si le si mi loro le aye e ja gba eyan meji pere laye lati wire and cable ni o abi
2: hello
0: hello
3: o
0: ko yin ati bi e tin pe o o mi adi o a si nbo lori ona ti lo mi
2: a si nbo be
0: bo lona wire and cable
3: ah
0: bo
3: na be wanting your day now wanting to she wanting to your boss anything o gbe owo arabirin yen lo a n pe o gbe o ti ati block number temi ni nara ni tori to du mo ni mo ma ri table
0: ese ya bi ojo ni ti eyun ti je dogunnu ese mo mi ese eri ka fi number yen ta lori radio a ma pa nlaya po 09062 odometa 949 lati wire and cable abi lati elebu
2: elebu
0: to ba je gba won o ti bere ona won ni e ti re yan bi 78 won ti ba droju opo mara won lowo gba won na ti fi ona ti won se lowo won ti fi se ayajo ojo ominira
2: ominira ti de
0: o da ba ominira ti de gbogbo ti kaluku ba ri na ni esu ominira ti e loni
2: abi
0: hello e ti wole o
2: hello ni
0: hello e da ko e ba mu ti be won
2: eyin le hello hello
0: o ko yan ati bi e tin pe o
4: oruko mi ni Samuel lati ile tutu
0: ile tutu ti bo
4: ile tutu tana ologun eru
0: okay a ngbo yin e ba kuro legbe radio yin die
4: ẹjọ a ni ka wa na dupe ni otori ona waya kekere la wa na wa o
0: ah ebe le nbe
4: ise tan se nbe de die
0: ah esun esun
4: esun ese a dupe o
0: ojo ni ti esun esun ah hello eh eh o ti gbo o re ni o o ti gbo ma ja simu ma bi wa ko e da kun o re ni o
5: won mo yi awa ijoba
6: ele du mare
0: Emu yun ka fi ka se re nle. Hello ta lo anbe.
7: Hello.
0: Hello.
7: E ka ro.
0: O ko yin ati bi e tin pe o.
7: Eh lati ona elenu soso lati pe.
0: Lona soso lohun.
7: Mm. Be ni ona do wa o da.
0: Ni soso.
7: What a promise. Be ni.
0: Ati lo ona na de oba
5: ta pe ati wa ati lo ri.
0: Won ya sona na.
7: Ati igba kankan nipa e. Tori ena la se ni ka pe
0: ona so so te so yi o wa ni te ba koja le tutu sohun ona alafara nkankan te di alawoye
7: alafara alawoye agboro ko
5: ati lo be pe la ja
7: jo si
0: gbogbo be ni mo mo dada e pe mi leyin eto e pe mi leyin eto e pe mi leyin eto
7: so di number yi
0: ma fi number ta
5: e fi number ta
0: e fi number ta
7: okay
0: esun esun
7: ma pe ni e bi
0: se ri oro so so hun ona te ba di oju ona ona ibitona lo si po opo opo ona kan so so lo pada ja siwaju local government ni do be ba tolo tara ba waju council gangan le
5: ja si be
0: kilo wa de kilo de kilo de ru si po laarin ru po laarin po
5: opolopo ti file
0: hello ta lo wa nbe o
8: hello pa
0: o ko yin ati bi e tin pe o
8: oruko mi ni ya yoyo ni duro tolu ya pete
0: ya yoyo
8: ba wa be ni ona yi ni moto n ba kan to se express to lo sona akupo igba ti won wa rin ti won ba je to
0: o ba sanbe
8: ba wa ri ati mo iwa ati pe ba je bo won ni ka lo si secretariat a lo si secretariat ati secretariat won ni ka lo won fun wa we lo si do
0: ta le pe
8: ati de do na won tun ni ka tun pada ati secretariat o ka da lo kere ju ko le ba be lati di odun meta o le da lese ba rin yo subu o ka da o le gba e tan ba mo ona to kada ba ti condemn ma to go o si ma to to ferin e da po lo ti lo ja oni titi to sapu keji to lo ja de ko na ku ko ebe nta nu wa
0: eja a fi number ta e pe wa leyin to a wa wo be fun ra wa ka to le so nkan kan le lo
8: e si oju oni ti yin
0: e so
8: o su yo su yin ni o je pa ya po mo e ka da mo nu o ye se gan o
0: a fi number ta a fi number ta e so joko e dako e ma ku nbe
5: ma ku nbe o
0: a fi number ta e je wa di gbadagba mi kin rojo oja kin lo polo oja perete
5: mo suka
0: ni kete tin ba tin ti ojo oja adehun ka wa te waju pe lori ayajo odun ominira ina se mo pe todun ominira ba ti to ba inu eyan ma do
5: aya ti gba ti wa
0: gba aye yin
5: awo talking by tawo gbogbo e ta lo match
0: se be gba na gangan ni awa Nigeria
5: se ko sim ibe lo awa si
0: Naija area la baba yi
5: ah yo bawo
0: ah kone we don't mean to
5: guti
0: oje
5: e don't push me dia
0: don't mean to guti
5: e don't push me dia
0: oda na yin ara le e dakun e ma se binu e je kin wa di gbadagba kin roju oja ara ko ni kan better pe lori eto ichi oyoju won pe ni ade ade ise kile lo se na
5: carpenter ni
0: ni bako ade carpenter wa ti olomoje ko je pajo pariwo ara ti o ti be bi yinu dada tora pon ile dada si pe yin eko e yoju si wa ngba te yan ran yin lowo ngba te wa no soro te si fi gigunju olore ele ni di owo o si lo sodo awon ti an yawo o lo joko egbe fun ile gbe ti e se tele tele ti to lo mo beru owo won ni o si joko ba yin gbowo jade o si ko le yin lo gege be se jo je e si gba owo ati dawo pada o ba dogun lati odun melo
5: mi odun meji pere si
0: o odun meji bayi arakunrin wa ni gbogbo igba to n ba ti ri inu mo bi ohun osi be siwa wo awa pe yin ke yoju ka le pari en tu binu bi eko e yoju ayoju yin ade carpenter ni bako e pe wa leyin eto baba se tan o ke so be se lo fun lowo lowo ele ro bi be ko a fi number yin ta te popular da dangba gba ye ba bere si pe yin atantan gbe se fun yin carpenter le si se arakunrin ni ma kan lang gbogbo igba ni to n ba ti ran ti be so n wa go ni
5: oni bi yan je lo bo si
0: bi yan je ko yan je gangan ni
5: oni yan je
0: o da na je lojo ja kinde kete ti ba ti de to te waju o eku kale ma ku be o e lo sojo po facebook yi 32fm949 fe yin e ke ma ba share o wa te vi share akadoni mu eku kale

0: For your hustle, for your moment, turn up your vibe with the irresistible aroma and rich taste of Nescafé.
1: My coffee, my Nescafé.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafé, make your world.
3: Tun yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
4: eto igbeyawo laye
5: ejowo eduro najare
6: ni lo sele
5: ki won to so wa po nje o rati po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
3: eh ni tuto
5: ka sa so pe o ti rawon abi
3: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
7: e won lo tun je cdk e bayi
3: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
5: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
3: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
5: oluso agutan e so wa po
3: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
8: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Bestnight Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
9: CDK sanwó díẹ̀díẹ̀ dẹ́g

0: o ya ma bo loju obo Facebook yin e wa wo ayajo ojo ominira tan se lowo lowo loni bi se nlo lona omi adio sari nu gbogbo nkan laye yi a ma wu mi keyan wa ko si ma loju ti I loju ti pa ma selomi la e ma bo loju ona ye wa wo ona abekuta ibadan expressway ona yin e wa wo le nwo yi nta won ti won be lagbon oju ona e to ye ki won ba se ona e ti won o se bi a ba loju ti njeru won leto lati tun bode pa won tun campaign fa won yan pe edibo fe gbe wa
1: ki lo je ti won ni campaign
0: won me to kan loro won ni tori pe kini emi o ni o ye ki won campaign la won bomi o ama ni gbogbo agbegbe ti won tin lo oju ona ipatapata emi o lero pe ye ki won le bode pa won campaign e ma bo loju obo Facebook e te 32 fm 949 fe yin e ibe leti mo wo 32 fm 949 fe yin e lo wo oju ona to lo lati apata si omi adun badan te ba ti bo to tin yokululu to yokululu be ba ti pakeji boye te ba ti deyana panada leti mama be nkan ko sele nwaju ngbe ba deyana ba koye lati yana ba ko te fide lade gbon gbogbo bi yidun ta ide lade bi se ri le nwo yi o woju opo Facebook yin be ba wa de lade te tu koja lade siwaju gbon te fide le epo kilo kan le epo eh yo le epo na le nwo yi gbogbo arin patako to giriwo ni la re titi o re o eni bi be se ri la ro ile nwo ye ma bo loju opo Facebook yin e ma wo era na mi e ti ri se ri
2: won ma wo ni
0: atokada atoko titi ninu omi
2: odidi boss
0: kabiyesi lo lo
2: mi
0: emi o mo nkan wuri tiru awon ile o pada wa so pe ajo e dakun e to dibo fe gbe we fi dan wa wo
1: awon na mo se independent
0: akuma moju dibi eja kote ni won mi o sorry lati so pe won ise eyan re ka eyan ni won
1: o ra mo okuta bi ori ni nbe
0: won gba to je pe ben koja tan si ye be fili
1: ah
0: okuta ni
1: size ori ni wa na mo
0: e to tobi jori re lo gan be nbe
2: gidi
0: e wo ju ona bo se ri se ti ri
1: express
0: e ma je ntan yin irin ajo ju ona ati nira tin ko ba awon eyan maru oni koja nbe ko ma taku ni won ti
1: wa na wo
0: okado oni koja nbe ko ma taku to ba momi yo
1: mo wa ni gbogbo moto lo
0: mi gbogbo oko tin na mi pata gbogbo body won tin denu kole ni bi jaragbanjaragban ajo ju mo be eyan se body oko to ni o ti josu meji lo to n se body yo titi ma tuwo mi ijoba yi
1: abi

0: a cabo, pada Lato Georgia. 09062 Dometa 949. And Mofe KPC. Emma back, but about in the Ojo Sunday, Timbo Lona. Ayajo Jo Elisha Padelani, 32 FM 94.9. Yo to why you say my dog in your suke, why you why yellow dog do? I'm a lot doing. Ojo Sunday, love you see your dog carry your suke.
1: Why? I got
0: your paddle in the scores. Care what bad news I do super offend you. Hello.
2: Hello.
0: Oh, call you out to be a team player.
2: David Loruko.
0: Lati bo.
2: Lati yo carry on Ibadan.
0: Ese wa so.
2: Eh baba e mo gbo sele.
0: Ah ti mo.
2: Sey ta ba ti soro ijoba. Ti won ba mo oju ise. Gbogbo awa ta nlu oko loju ona yen, kilometa dara wa duro. Ta ma fi gbo ko ara wa je. A le doku ta na si.
0: Ele kojo kuta.
2: Mo ko ja lo to ba de mo ijoba on gba be. Mo ti wa yen ijoba on le wa gba be.
0: Eshun.
2: Ebi o ki so le selu.
0: Amo. Eh eh. E ma bi na. Hello.
3: Hello taro.
0: O ko yan ti bi e tin pe o. Ya da da. Bo lo na ru logun se ti se beun.
3: Nedo.
0: A pari ona na.
3: Akukuma.
0: Hello.
4: Elwe ti wa nbe. Hello.
5: E karo.
0: E karo sir. Oloye ko.
5: Oloye Ismail jo mele le lo kon.
0: E se wa.
5: Community meji lo nbe. Ni o na se mo ri rugurugu. A community kan wa. Pindi jara lu niya. Ona balodo gomina. Ona badodo senator. Ona badodo rep. Ona badodo state. After assembly, we not bother the chairman local government. Our committee can, our committee can pay. It around what a poor around what a palace or do it. Our we
0: can be so long.
5: Oh no, fat it will go now. Yes, in Ripanya. Hello,
0: I'm going to know. O ko yin ati bi e tin pe o.
6: Oruko mi ni Arabinrin Atibola Dasala.
0: Lati bo.
6: Mo ni lati Apete ni Ibadan.
0: Esun.
6: Duro tori ni odo towa.
0: Esun.
6: Ejo wa digbo wa yi o da rara.
0: Ma fi number te pe mi leyin
6: dibo.
0: Bo fe WhatsApp te ngan. Ma fi number mi ta e pe mi leyin eto.
6: Oda.
0: Esun.
6: Oda.
0: Esun. E gbe yin ta lo wa nbe.
4: Hello.
0: Hello.
5: Oloyomele.
0: Aha, esun baba, esun.
5: Be wo sa kulo, se sa kula. Awon kan ki gbo ori awon kan. A de mo bu gomina. Bi ti gomina se de o ka je pe awon na ni, wa ma nta ni won ni to. Gbogbo na ta wuli na ti wa ye pe ma se nta ni won to ni. Oni ri be fun federal government, oni ri fun state government.
0: Bene.
5: A kan gbo ori wa ni. Luis Mele lo pade.
0: Esun baba, oju oni tin.
4: Esun.
0: Se loro oju ona te nwo yi e wo odun ta tin pariwo na arulogun alobe aloya atu pada wa
4: odun to koja kan la lo ya odun ni hello
7: e ka re ku se
0: o ko yin ati be tin pe o
7: alabara ta kala
0: esun
4: okay
7: esun mo ni gbogbo awon ti won ba ki so loselu gan ko ye kan ma pe sori eto yin o leselu gbogbo wa na eh tori pe mi o ti se governor ti se senator ti se councilor ko mi pe mi o ki so lo se se mi o ni dibo ni
0: a lo dibo ni
7: se mi o lati mo fe dibo fun lokan mi
0: beni
7: se tata wa le mi ba yen
0: oludibo leyin e se lo se
7: o gbo wa na e te ka ma yo e ko na oro wa gbo to wa tin pe kan ma so ba yen mo pa mo ki so lo oju everybody o everybody lo ni interest ti e lokan
0: e ku se esun la bai ala bai odogbon ja won ton pe to gbogbo apata la le niyan aleyan kan si meji lokan o so baba si leyan lokan ta ladibo fun o sa ni ani awa na ti dolu si ilu nu
4: ben
0: dolu si o si e sa so ron koro yara yin
4: abi
0: oba lu kan bo na ki nbo ni ka tesi
4: eh a te ka lo tesi
0: se ba wa na njo ito ta ba se kain ti fi iboku bi otun la nkan awa na ma so la ara wa
4: ebe la lo
0: ni ko si lo o sugbon ni si oju ti ra
4: oju ti
0: lagbaro olohun I so pon ati ri na bayi
4: abo ko do ju ti ra
0: wo lo mo to kuku si olo e da ku gbogbo bi to ye ke ti ba se ona yin te ma gbo won ni won pe te ma lo so fun won e jo ye won o a bi ti ba ti se daada se wa re yan ara ilu ta wa se re ma si number mi ta ni kete ti ba ti re ko lori agbagbe nisin gbogbo ona adugbo yin te ti pariwo ti won o seun ki won to ma kagbada ya korun ma foru wole wa kayin male ma dogbon tan yin je pelu oro enu eyan je mi o tete gbo pe bi bayi ku bayi lasiko yin ibi bayi ku si bi bayi won o se lati yo dun bayi
4: ka wa wa ya
0: e ri pe ona odo ti wa ni agbegbe Alexander si ku ola Akala Express ona keke ti o ti epo papa opolope awon odo ni ku ola ni won ojo na o ti di panpe ku tan yanyan owo ara won ni won da ni gbogbo igba won to tin jaye pe be won tin feel e bayi o koda oko tin koja nbe bayi olorun oko tin gba be koja bayi
4: mo dupe lowo awon odo won won
0: se lodo odun
4: ni
0: lati gba ti se joba na ti lo npinle oyo ijoba eh zakajuma bi ko lo ta wo sai fe re
4: lo gbabo won
0: aye aye ele pa mi in with enu mi lati se joba won egbe ti be lode loni ipinle oyo won o fi oko bayi kanle ni oju ona fun gbogbo odun mejo won ti ran loyi ke la wa nwi hello ta lo wa nbe
4: hello hello ati dewo
1: hello e ku
0: oko yin ati bi e tin pe o
1: oruko mi ni kafara diwale rapturi
0: rapturi ah eyin tin wa lori ona tuntun ti yin
1: eh ai akuku so pe e wi be
0: ah ebe ti ndoda
1: gẹgẹbi baba eleleṣe so lekan yen o toro wa ni oro yen o tori opolopo ni ti ona wa ni mo fi so be ni ona aye gbo lejo yi o nto won tin ba wa ti adupe sugbon ki won ba wa se ko le tojo tori nkan ti mo je to ile ni pe ni arin ni opin ose to lo yi ti mo lo sile ninu awon irise won ni kan fi ma se ona la ti ri awon kan ti won ti di ku ti won ti fe ma ku lo ni yen ni se joba la bu fun yen
0: kabiyesi olohun
1: ijoba ko la ma bu awa ara wa na ni o so awon awa ta ba ro pe atenu je wa ti de ka ma so se tori gugu e na la da le gba
0: e se baba e jo ni ti e se mo dupe
4: e se baba mi
0: e se seri ni kete ti ba ti ku lori eto gugu eyin to je pe ri owo ja awon ladugbo yin etegbe won kan to su wasadugbo yi wa ma kuro tan yin jeun eyan pe mi ka kede re ki o gba yo gbo ke le ba la koju yin o le la
4: o ti bo
0: eyes open koju yin o le la
4: wash
0: ka ma be yan ka ko le wa fe ko tana fe nikan je
4: abi
0: aparu won o do gbelede lo mi adi o ikan ti e lo be ngba kan to joku tada abe to lo won ba won se gbelede o do gbelede be nbe bayi o
4: ola hello
0: serio hello
8: e ba wa se lere bẹ́ẹ̀mbù ọlọ́sùn yìí ajímọ́ bí ibi tí ó lé ìṣẹ̀lẹ̀ rí fún agbóhùn ó ṣe dán ọlọ́sùn
0: láti àbáta bẹ́ẹ̀ni
8: wọ́n ní ṣèyí mákindé lọ dá dúró sí
0: olúpọ̀yì bẹ́ẹ̀ni
8: ó dá tó látọdún méje
0: ẹyìn
8: ojú ọ̀nà yẹn ó dùn máa ń fẹ́ ẹyìn olóyè tẹ́ ẹ̀ ṣe prógáàmù gan ẹ̀yìn náà léèyàn lọ́nà bí
0: bẹ́ẹ̀ni
8: ọlọ́sùn ọlọ́kọ ẹlẹ́rẹ̀ ajímọ́ bí lóhun àṣẹ gbogbo ẹ̀ parí ẹ̀ ẹlẹ́rẹ̀ ṣèyí déèrè òun pátì pátì ni olóhùn fẹ́ di president kí ló bá di president yẹ́gbẹ́ ìwà ṣe ń ṣe president ni ẹ.
0: ẹ ṣeun baba a ti yọ ọ́ ta bẹ́ẹ̀ yọ ẹ ṣeun baba mi. sẹ́ẹ̀rì ẹ bá kíyèsí lórí ètò yìí àwọn èso ló ṣèlú o ẹ má jà tó la wa ẹ lóò olùdìbò la wa ẹ lóò.
9: ẹ lóò fi sọlá wálé.
0: o kà máa mi.
9: ẹ bá wa náà pariwo ọ̀nà gbòò lóyin.
0: mama
9: ẹ bá wa pariwo rẹ.
0: ẹ pè mí lẹ́yìn ètò ẹ̀dàkùn gbogbo ẹ̀ lákọọ́lẹ̀ ẹ̀dàkùn ẹ pè mí. ẹ jẹ́ máa di gbàdàgbà mi kí wọ́n á máa fèé ṣe lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ nọ́mbà tẹ́ máa pè mí tẹ́ bá pè mí lẹ́yìn ètò rí ẹ má gbàgbé oníjẹjọ bó sọ̀rọ̀ kan lórí ètò bó ní àǹfààní kan bẹ fún ẹ̀yìn èèyàn tẹ́ bá jẹ́ pé ẹ mọ ọ̀kadà àágùn tẹ́ ẹ lè ṣe dispatch rider tẹ́ ẹ bá mọ̀ ọ́ gùn ní o tí ẹ ṣe bí mo kàn sáré lọ ọkọ̀ díẹ̀ díẹ̀
4: ó
0: ní ẹ máa pe nọ́mbà mi orí ọ̀fẹ́ kan bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ fún yẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá mọ̀ ọ̀kadà àágùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní máa mẹ́sẹ̀jì wa ní máa pè mí àrẹ̀mú ẹ bá máa gbúròṣẹ́ o ìkàlà gbúrò yìí o be ba ti pe number mi emi yo ma soro daada pe bo ni be bo lese de be ma pe number mi se wa ra won ti won ni eto gangan lagbara olohun pada gbe won wa sori eto yi won wa salaye lori e gangan ti na gbe dani bo ni o se fe se ona ologba ran awon eyan lowo ju won o le ba dado lori ese re ko ye toro je ko ye ese gbalẹ ki mo e ma pe mi sori number mi 080 85 96 97 99
4: Boy, it's equal.
0: 80 85 96 97 99 Emma left because law, your law. Oba look at the other video.
4: Ishola, I do all your law more for Ushola. Cabby is your bad look on money. Lie your la to Padu. Omi ni omi turawa ko ni ni wa lara e se o o dabo
0: olawale are mu loko mi omo ni yomi bi are ma san wo enu tori idagiri oro ile oni le yan no ni na yen ni rogun asarbe bu sira wa emi lo mo to bo jo mejo tori le bayi lo mo ibo yemi o bo se mo nu odi ni mi emi odi ku seyin odi e tin dagbere fun ni mo bi bo e ja jo se ti jo mejo gbogbo adugbo to ye ki won sise tin won sise de be pata e gbon jo mejo lagbara olohun ibade wa tayo tayo ni o jo o

abi ku omo yo gba isomo loruko ko to pada. Bi o ba dijo suna won ti mo pe n tu fulu njo won ti bi o ti gbo konu. Ojo ti won bi yo duro yo pada won ko jojo agini yo duro fun iya ati baba omo ati bi won na. To ba tun wa jo mo to ni suru to duro gba o ko lojo suna ora ye wa nu. Ko ba wa dijo keji ko pada ni o fi n pe labi ku o ti ra ye wa na. Boya bi ku ni o boya bi ye ni o gbogbo mo ta ba bi patapata la se jakini yodo lori won.

Olorun ba lojo ni a nbe o abiye ni ko se gbogbo mo ta ba bi abiye ni ko se awa na fa won to bi alomo abuko si beyan ba logoro odun laye ko si la fi kankan nbe ti yan ba logo fo odun loke pe de baba wa Nigeria o pe odun merin o din la adorin loni 66 years congratulations to Nigeria e gboro awon agba ni won ni ka to debita an lo a debita an lo ka to debita an lo a debita an lo eyan tin lo lori lati ibadan yo gba ojo yo gba oyo koda yo gba ogbomoso ko to de lorin ibujo ko re ibudo re ko sinu awon ilu ta da ko sugbon lorin lo nlo sugbon ko to de bi tin lo yo gba bi ti o lo

0: 32 FM 94.9.
1: Tó èyí la fi ń kí gbogbo àwọn èèyàn wa tán wà lórí ìjòkó. Kókó ti tó láti gé àkàrà òyìnbó fún ìgbéyàwó tòní.
2: Ètò ìgbéyàwó láyé.
3: Ẹ jọ̀wọ́, ẹ dúró náà jàre.
4: Kí ló ṣẹlẹ̀?
3: Kí wọ́n tó so wápọ̀, ǹjẹ́ o rántí pé òṣèlérí tẹlifíṣàn fún mi? Fìríjì ńkọ́, ẹ̀rọ ìfọṣọ, kí ìṣe àlè wa máa fọwọ́ fọṣọ nílé ẹ ní 2026.
1: Ẹ ní tòótọ́.
3: Káṣá sọ pé ò tí ì rẹ̀ wọ́n àbí?
1: Ta ló ti ẹ̀ sọ pé mo gbọ́dọ̀ ra gbogbo àwọn nǹkan yìí lẹ́ẹ̀kan ṣo níbi tí CDK ẹ̀ wà?
5: Ìwọ ló tún jẹ́ CDK ẹ̀ báyìí.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o, CDK ẹ̀. Ẹ lè ra fìríjì yín, ẹ̀rọ ìfọṣọ, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
3: Ká kúkú wá gbà pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ti wà nínú ilé rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti sọ̀rọ̀ yìí àbí?
1: Láti oṣù tó kọjá ni mo ti rà wọ́n.
3: Olùṣọ́ àgùntàn, ẹ so wá pọ̀.
1: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣàn, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
6: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesna Bus Stop àti Àpáta. Ẹ lè pè wá sórí
0: 0707-460-3911. CDK, sọ 94.9.
7: Ẹṣeṣeun ele o Ibadan ni amoju ero mi. Ya oro ti bo bumbo ko tori pa lo soju oja yen. Igbagba awon to ni ile ni pe igba ti joba o ti se adehun tan tan ma adehun se. Awon leto ati ma bank to awon lori ile won. Awon na ni ile lo to. Sugbon awon ti won kere ngba na ti a ti dagba ni isin. Boya ni an ma adehun. Ti awon to se won le ti an ba ijoba se awon kan ti wa lo ra le be yen won ti ko le be igbagbo ri powo mo ri le lati ra le but now they are in a serious mess tori ijoba ti mark awon le nbe yen won biyan da waju ijoba ta ni o won wo ni o eti o ba ni se wo o san equivalent owo ti awon ti an akoya be yen ti an fe gba iyen to ba ri owo yen provide anything short of that o ni le nbe yen mo ma je tan o ni le nbe mo awon to wa ni ministry awon to wa civil service at awon to je pe kini ti kan a da ya je anybody o tori awon ti o tun ko siru e ni jo waju la se nso up independence was again that ile se soft some property lori 32 fm lati soro abibola lami loruko mi won wo awon ile kan wa ti won mark from our investigation o dabi wi pe ta ba je ko a dari jewe on benu lana ti joba ife lo agba obu joba o office ofin o ko to to bo wi to ba mo ka ni ki won obo ka o emi te n wo yi mi o ki ka iwe akaduju ki to sign tele mo jo pe se btj lo ni ki wa sign se tj o se mi ni jamba ni kai wallahi o le won nu igba ti mo to wole se soft sand ni mo to ko bo se man ka document daada ki n to to bo o fo wa ara re bo we wi pe emi mo ni kan gba igbesi aye emi lowo mi wallahi to ba mo we ka to de le to le ka daada fun e ati ri eyan to je pe fun ra re lawyer to mu dani apa ika lawyer to mu dani bẹ́ẹ̀ tori pò náà láhun torí mo ló ń tàn má jẹ́ kí wọ́n tàn pé ìwé ìwé is not a scam ìwé ìṣe scam o lè mọ́ fi jẹun ni mọ́ lórí ẹni yẹn fúnra rẹ̀ ló sáìn síbi tí wọ́n kọ́ sí pé 5A kanú lẹ́hun òun ti yọ̀ǹda ẹ̀ fáwọn alátakò lọ́yà ti gbowó lọ́wọ́ alátakò tí ó bá jẹ́ pé òun àti lọ́yà ní àdéhùn tó dáa lọ́yà ò ní gbàbọ̀dé fún fúnra rẹ̀ ló sáìn pé òun ti yọ̀ǹda 5A nínú lẹ́hun fún àwọn alátakò rẹ̀ àìkàwé nìyẹn o so now wọ́n wo àwọn ilé kan wọ́n ò ní wo àwọn kan we are out of mercy or your location is not that even that bóyá kò affect layout ìwọ tó o bá ní owó tó o lè san fún ìjọba lórí ibi tí ilé ẹ wà gangan tó bá ti affect layout lórí survey tí wọ́n ṣe hello forget it wọ́n rẹ̀ ni tori ile re o le disigo structure ati plan ti joba ni for a new environment for a modern Oyo state awon gbogbo kan belu ba je pe to ba ya itan o di tan itan yo di tan we are ancestral occupant of this land. T or Olajugide Bade a metropolitan Ibadan bi ti Jakande. Hey, e prepare lojo ru e o to ba fe rale nisin mo ti lowo lowo ko kan je ki wa die ko dunle ko mo ba deni ana ogbe to wa nipo apaka ese karasiko yi olohun gbe yin dide o iwo to ti de be in to yasi paralysis o ni blood pressure o ti mo ye kere to lojo ori ninu won ba iriri mi ti o ma so pe enikan se wa se bayi o ti ri dan wo ri ni adura ti mo ngba ti mo se mo nbe lo ni pe isoro ti fi de be da ti fi ronu pe iku lo kan mo jo to si mi olohun ko se to koja nawo to ba fe bo sinu adawo lori oro property ibi to ngbe lowo lowo bere wadi lori e document wo lo ni awon letter ngbe ti o ni wo yen wa lion yale lo ni ijoba o ti ready ati lo be ni ase nbe lowo ijoba lati wo ile ki ile pe awon fe lo fun public use won a reward yin ni sugbon to ba ti ni iwe gidi iwe ko lo ni leyen o wa gwo olodun wa gwo iyo keke lasan ni se yi le ke mo oyo state lo nilu awon lawon le alawon le lowo lowo ti an ta o in to gba dori ibe yen na atun fe lo wa kwaya si ni o to ra ti ta won ile wa kan tan eyin ara lo ibo adupe lowo yin o eyin le ra le waju o o pe ara nigeria kan lo ra lowo baba kasumu baba oyediji to ba dola ohun boye lo wu ogun ba le mi to sun si ni abe so ba mo e kan ba imowo mo je pe mo gbo lowo yin n to pe awon ara nigeria awon nigerians kan ra le lowo wa o awon ara lo ibo lo nra po o ti ye won won ti ri ba won se ri won ti mo tan pe ni ofin. So let me get this to your hearing as well. Come Sunday, 4th of October. Ileṣẹ 32 FM to je mother brand fun soft sand. A te pepe alujo ni Race Course Amphitheater. E ma so po wonu ara won, ma fun lalaye. Tori pe ileṣẹ soft sand na ma wa nibe lojo yen lagbara Olorun. E ri mi, e si ri awon ise soft sand toku. Emi o bisi to ba ti doro owo o ati je ati mu bukata po lorun mi o enu ti mo nbo po o iya mo le ba mi ka ti yawo enu ti mo nbo po o so lojo latter fest yen eyi te ba ni interest in property e ba mi soro njo na ibi je ba fe si ana won le tanta ade na won le to je ifokan bale ti o sejo lori e on ti substance ba ta fun e mo ti je o fun ile ni 32 fm lo ta fun e mi o re pe gbo idot le gbo idot tin pa le ise lai lai tori ni bi ta wa yi awa ma nda wo le para fo nile mo na kan tan gun le wa lorun bayi mo fe ra le gba ti mo ri pe ise yin ojo ti wa ah force anybody lodo ti wa awa o force yan to ba fe ra ifokan bale wa ni ntanta da wa loju o da wa loju to ba ti lowo ore lowo ntanta da wa loju sugbe pe o to ma gbe condition hello lo na bi to ti je ka iyan o se problem fa wa ah deni tanta ni elomi aso pe se ni bi bayi ni mi le bayin pe ye pe se ni le nbi to ma tale wa la fun yin eni substance lo recommend e awa n seru e so lojo latter fest ti aso pe osupa nbo yen ni Race Course Amphitheater ni Adama Segba Mokola nbi substance ma wa ni kale e ko ma ri aki o to so pe n gbo 32 FM o mo la nboroki baye pe jo yen le si na le se se mo mi abi le se gbo pa wa e bere lowo awon to je o share 32 FM pe Lamboroki soft sand le nwa a jo soro business e sanwo si personal account company account le sanwo si a fo yin property yin a ki awon to je ti lu oyibo de wa bere ise lori ti won o emi yin yo pari e o e gbe be lagbara Olorun natural disaster o ni wo ibe yen. I would like to give you some contacts in case they ever fail reach out. Number two, I leave soft sand ni awon wonyi. Won mo fin le kokan. Bakan na ma fun ni social media wa. Lori social media. Soft Sands Property. Soft Sands Property. Facebook, TikTok, Instagram. Facebook, TikTok, Instagram. Soft Sands Property. Nike, welcome. Our number to wole shiwa lele. 091-15-55-0055 Tabi 091-64-61-5000 091-64-61-5000 Tabi ke ma bo ni Laughter House Ori oke Premier ni Mokola Mbadan Oni Lego Goro Street Ke le mbere office Soft Sand Inu complex konok pe lu 32 FM ni Awon ishele to abo toka odo wa si yin Ene le fek pe abibola la mid na Mo sofu yin Amba wo yon manage properties Eni le abi complex te fe ala bo juto fun Awon ba yon kole Ema kwe wa fun yin le ki komo A en lu jibiti lodo ti wa o e mo pe wa pe ka ba yin pari ile mo o e gbo nkan ta nso o we manage properties we assist you in managing your property then ni bo sowo alupa ida agent awa ide dibukata sori ile onile e ba nile je di complex e pa sori awon numbers yen awa wo property yin awa lawon bi kan lana ba de se ngba na lo se nlo ko to gan e le pe abibola lamid afalamboro ki sori 080-55-76-7084 0805-56-7084 Akiri de Baba wa Nigeria Ku ajodu omini rao Odu kedi deni Ti Nigeria wa bagba wani Soft Sand o ni exist Orule fun teru tomo Onan lo ni ti le ishe Soft Sand Ta anko fuku wawa Abi wala la mi lulu komile kosi Ate mi ati elio badan Ajo wale no she Ani padi ayo Ominira wa kuni di ominira o Odi baka Nice one, nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one.

0: arakunrin ko le jeun o si gbaladi lati lo si oko ode nigba na le bi owo irole ma leni ti o ye ko jeun ko fi yigbo lo ebe lo gbe apo gbe orun o gbe ofa re omo ile nu ngbo iyawo re ti soro si e ma gbagbe o tabata a to ni ko ba deran ni din ibinu ti yawo re fi soro si ibinu na lo gbe lo si oko ode ebi to lu gan si to gegun si ibe ni o ti ri agbanrin kan nibi apata kan lodi keji o ah olomo seun ton ba pa agbanrin bayi ko soro mo iyawo won won ta ni won si fun iyawo won lowo to na to je pe laye ko ni le soro so mo bo se fa ofa ibinu lo fi fa ofa yi bo se fa a bi para to fa ofa yi a fi pa o na ni ofa dan ni ara ofa dan lara apata yi o sa no wa yi ah ode yi ode o mo re ah ere le tun bo bo se fa ofa na ti ofa dan lara apata to sa no wa yi to fu lo so de keji o ti ro pe ofo ba eran yi to fo ba ba o ye ko duro ni ara eran yi ni be na si ni ti bo se fo fa eran saka kiri eran saka be ni ah won tun ti fo o ni ko si wa la olodun to se leyi yo se mi o ni gbagbo ba igba ti yo tun gboju soke ba ni bi ara apata yi o tun ri etu ibinu ti o gbe bo o tun fi tagbara o tun fi fa ofa yi a fi para eno ofa tun lo kan bi apata o tun sanu wai bi e meri to fa ofa to ran bi merin a fi para o na lenu ofa re sanu ma apata bo se so re tinunu olataro o ni pe olorun igba to mo po ni fun mi leran pa ki lo foju mi reran si eyi ti o te wa fi lo ti o lo ko awon ofa re yoku ko ko fa ibinu na lo fi pada sile igba to dele ko le kiyawe o kan pa lo lowo le ni sotan ko tan yin abi be se lo na le se bo laarin ose kan ko jade ironu ba gbogbo wa ta n sise ti se n se oba amedumare yo boro otura si bi ti bata ti n sawo tawa lese nigba to wa di bi ose keji to wa gba ona bi ati awon ore re ti won so de lo kaakere dogba kilo kini orun ni agbegbe kilo orun lagbegbe kilo orun kilo orun igba ti won de be awon eran merin to je ototo ni won ba nbe to je pe won ti ku kale si eyan apata won ti sedi leyin ose meji pa lo kan wo le pe ah egbo won o won ni kilode ah ere yi ohun lohun pa won ah bo lo se wa pa eran to ni gbe o wa kan la yo se pe ah bo lo se le yo ibinu lohun fi fa ofa na ohun si ti nigba pe in to fi mu ofa jade ti o fi lo fi enu so apata o tumo si pe ko ba eran nu lẹ́mẹ̀ pé bó ṣe fi ìbínú fọba ọba bá àwọn ẹran náà ó sì yọ lódì kejì wọn ibẹ̀ lẹ́yìn kan dáhùn pé bó ṣe tọ́ yẹ kó tọ́ bó tiẹ̀ wá tọ́wọ́ pé bó ló tiẹ̀ ṣe rí o bó ló ṣe sọ tiẹ̀ bá wọn àbí kò bá wọn sọ ti pé ti wá dẹran àdín báyìí ẹ̀kọ́ sí nǹkan kan tó lè fi ṣe mú báyìí tó bá dijọ́ mi tó bá ti tábà ó bá kò bá wàá tiẹ̀ wàá tọ́ tí díẹ̀ wàá tọ́ díẹ̀ pé ó ṣe é ṣe kó bá àbí kó jẹ́ wípé ẹran tiẹ̀ gbé ọfà náà rìn bàbá ta à ń tọ́ ni kó mọ̀ bá dẹran dín. ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé tá a bá ń ṣe àjò ká máa gbé ìgbésẹ̀ tá a bá ti ń gbé ìgbésẹ̀ ká tó máa roko bẹ̀ dáadáa e won lo si ile ise kan lo fi oloso mi n se application kan sibe wi pe o fe gba si o kan fi sibe lasan o ti e wa bere o ma won kankan be abi ko ti e mo bere pe bon kini se nlo bon kini se nlo igba mi won to ye pe ibi ti a fokan si ngba mi ori o ti be ja sugba tori pe atusu re tinu nbe atun weyin re wo mo o si se kiro re be ko bo to karerin lori ka ma fe se de o re a e kanu be na si ni ta ba ta a to kun ba deran nidin e ma lo suri ta kwa lu jera facebook e se aware 32 fm 949 feyin e ma fi dan be ran so sibe mo ni wi pe ore ti bara ba se fun agbe e ma gbagbe wi pe en to ba kokko gba ona la mu o Kino ke yora le 0705-5009-49 0809-7009-49 Ile okere plus 2-3-4-9-0-6-2-9-4-9
1: Nifa
0: Eka asan
1: Kame si vangu odo ile o
0: Eshion asho pwe
1: Kono kote ile o kota di kota solo wiki ayam number one
0: Ayam number one
1: Ayam number one
0: Yes. Oh yeah. Ibe wo le fe mu?
1: Onka koko.
0: Onka koko. Yan mo bo, onka koko, anka koko. Oh yeah, ma gbo. Ah, e ji kin ba yin wa onka sile na kin wo onka. Mo bo, mo bo. E lo tin ba mi wa onka ogban seju. Mhm. Lo tin ba mi wa. Oh yeah, igba o. Egbon ni sile ya kana.
1: Baba ọlọ sẹgbẹ ẹ lọwọ wu
0: aje sile gbese
1: e je ko wo so to ha
0: owo su ko yun ba pe
1: e je ko wo to ha
0: yun je ko wo to wa ah mo fun mo fun mo fun mo fun mo fun fun iyawo ale buyan pa oko e ni ha
1: ra ko so
0: iyawo ale bukele fai oko e ni hai
1: Nigba. Eyo ile yen tawo tawo re.
0: Na o buke le hai ni. E ma gba iyawo ale buke le hai. Oko e ni a. O soro pe ah iyan lo yamu lowo. O ni yan lo yamu lowo ke se pon fe buke le na baun. Olorun fe bu to ba yin to so foko enu. Mm, wan si yo mi yan tawo tawo. Se yan le na tawo. Igba ke se ti won ba ni ki oni kini kan ko bi fun wa se gun to ni ka je amola ti ketike lu ni gege eyo je eko e ka san e se won e se won ami
1: lajide abosede lata pata
0: e se mam
1: e ku lata ro
0: e se ma
1: mo ni pe o
0: ami
1: e fun mi ni dere keta
0: Ibere keta ibere
1: ti jebun e mo o ti jebun mo o
0: te ba mu na ni
1: mo ti se yin na
0: oya o aso ti oro
1: mi je omo mi gbe na
0: iko eleko la nko le kan
1: gbogbo gbala nko teni
0: gbogbo gbala nko tare ni ojo wi birin sora re dejo
1: Ojo obin ni sara edejo. O tuto kiri ile.
0: Se ejo ma tuto ni?
1: Ejo tuto.
0: Rara o. Yo ba ni pe ojo obin sora re dejo. O wi pe ton ba ti we tan. Ko won lo re wole. Mo ti so ninu itan do we gan mo so to fa ibi ti orisun bi mo ti so ibi ti o ti wa. E ka san.
2: Ibala.
0: Mami.
2: Mi tara ku. E ko won la daro.
0: E sin.
2: Agbagbe mama so yin ni dagbere fun yin.
0: Ami.
2: Abugo wa ko re le da so la latago.
0: E ba yin radio yin sile.
2: Mo ti ko me.
0: E sin mami.
2: Oya, ibere ka wa.
0: Ibere kewa. Yo babo. Eri. Ogun ni gugugugun.
2: Komo ni bi a ti fa wa.
0: Ebi lo npa ni bakan na.
2: Omo adon ni bakan na.
0: Ote lo nso binu.
2: Oteni.
0: Lo nso ibinu. Ibi ibi ibi ibi.
2: Eni tin be lode, o to baba fun ni bi oba so tem be.
0: I love her uncle.
2: Eni o so ibinu ati lo ko.
0: Eh be ni.
2: Eh. Eni o kun ba le, o to baba fun ni.
0: Ah, inti oba seri dan ete dan ni pe bi bi oba te. Ti bi oba wo. Eni ti abanle to si baba fun ni sugbon ote lo so binu. Ogun lo nba le ara je bi o ba se man sonu ah owe o ta ba wo iun ori ki ijesa won ni pe ijeso sere omo ogun ra lu omo olobi kan je fun ra mu da lomu omo ote ni so binu e ogun ni nba le ara je pe se wa nu ma mi e ka san
1: ifala
0: won ja ye o
1: ẹ
0: ṣun ba mi
1: ẹ ku je mẹta
0: ọjọ kan pẹlu
1: bola gadi olojede ni lo npe lati wajo ti sare fanbali
0: ah ẹ ṣun
1: a ti rọwọ yin o
0: ẹ ri ẹ ti suru fun mi ẹ ri
1: ẹ ku mi bere keji
0: ibere keji lo bayi won ni pe bi a o ba ri owo ra eru
1: baba rowo eru
0: Eshun e ba nkun bi ejo yin e ti a ba ri owo ra eru a si so ajalo ko a so ajalo ko ni ta oruko na ni teyan ba ti owo ra eru yo si ju ajalo ko bi ba teyan ba ri le beyan ba gbe la yo si ma gbe la la beyan ba je oba yo si jeba e ka san ah Eka san.
2: Eka san, utanla, eka taron.
0: Ataron.
2: Epo la taron abibu la
0: yadi. Mome abibu. Eshon, asope. Glo nan ba yin ni, mwo se si tiyon ba ti fe shio, toron ni mofun an.
2: Yes. Oshi da asa. Epo mi ni bere keje.
0: Ibere keje, olugban soro. Keje abi.
2: Ikeje.
0: Eh, seven. Eh, oya. Oruko ti aso me ni.
2: Ile ani ni de.
0: Ajata ba fe pa.
2: Ti la ma so loko koko.
0: Oro ti ko sunwon.
2: Eh?
0: Oro ti o sunwon. Oro ti o sunwon ti o wu yi gbo leti ti o sunwon.
2: Oro ti o ni ti o sunwon.
0: Eh
2: ki do gbo leti me.
0: No, or only need to more common sooner. Guess all the two need to my moon, so
2: I don't need
0: to my lamp was easy. Emma, you mind me, Laura, or a two sooner. Immunim by your immunim by your.
2: Oh, see,
0: you're that. Eh, Tian Bassor or Connie is about Echo, you must. Atigba ele ti gbo e fi le joko lo e jo lo ikoni 32 fm le ngbo feyin eni 94.9 ta kale ka si laughter house premier hill makola mbadan lowe ni eche itin lo lowo e ka san oruko yin ati tin pe esun
2: lati
0: mi yale esun
2: bele kefa
0: ibere kefa efa ale efa oko ni teru ko ibo le tin pe
2: omi yale lati mi yale olori
0: e fun mi ni owe meta to je mu omi
2: owe meta to je ma omi omi labu we omi labu ai bo mi sota
0: so we nu sa
2: ah adi ti e so we ni
0: e man so
2: eh mo lo me la bugo me la bu mo
0: meta mo ni
2: meta o mi en ma o
0: ah tori adi pe ti wa wa na ni o wa lo mi la bu mo ai bo mi so ta o we ko bigba ti eyan korin abi to nfi alepe lofo galepe ni wure omi labu mo ale bo mi seta omi ti okun ni ni kokose ti gbe ni lo kotan kotan e pare la jan la mi e ka san Eshun.
1: Okay.
0: So you want to move confirm to the party mobile away. Eh,
1: I'm
0: bombe. Tin ba so nsi ya ni aye se to.
1: Ah,
0: I'm bombe. I'm bombe. Eshun, Eshun, Eshun. Abin ba ti Ah, ni se to mi ma. E ku are fera ku la we yan ma ki asugbe ko si wahala. E mo baba re be ta dani logun odun arajo a dani logun osu. Iko pe ni an pe yo pe ni tin pe ni gbogbo wa lagba mi aka lowo eledun mare bojo ko wa ba to la lore ko fun baba orun dedede ko de le feyan re adeye mo ojende loko dagba kan e sa ogbin loko dagba kan Esa gbaro de gboluke loko dagba kan bo gboje mo ta direke mo jore ninu aso labalo me kan fibri boro bole tin be lona antesa o ku gbe ni koto ariwo ge loke eyan tin gbele ni pa ku me ni pan su kwariwo lasan ni npa o jende ade ye man lo Oba mi edumare ko je kojun ko jina sira won kila wa se layo nna ba lowo aku ba abima alu alake eji kila wa se laye e ku abara dudu o yo pe ni an pe atun pe ni tin pe ni okusun koku akaso lerin sunkun ara awon adirera na ni ku ke eso won a jegbe Adeyemo jende bo dele okile o bo dona ko bere ma jokoro ba je ko lo nti ba je ladu lorun ni o ma ba won je anikila wa se laye baba bi mo tutun sile aye bi koko ba wole aye alokabo kila wa se layo nna ko ba medun mare ko je kodun ojina sira won awaye awa sin lohun awaya wa loko asi waya wa ku oba medun mare ko dele fun baba jemide adeyema ogbon tarige oguna gbongbon ninu awon agbasa ga nile yoruba ni won Eleke se awose bi ke ba aje bi ni ka pe fun wa. E ta ma nso na ni ru awon baba bayi. Awon to ba sumo adado ye ki won ti gba tin be lara awon ni ma. Sugba mo foju wo nkan ta ni o kin te wa lorun bi kan ni nkan. Iru awon kan ti baba mi o ye ko ni bi kan to ye pe wa te pe teyan ba ti e ni loru won ise ti won ti se le yan le lo sibe lati lo re ma mu. Ago mẹrin ni won se eye kan fun baba won feru feru fi epe fun epe nile won Aki gbogbo ebi won patapata o ikan ni 32 FM o se lede leyin won o lagba lowo lowo ba me edun mare odun o jina sira won ko kin se eni ti o fe ki arugbo re o ku won ni pe arugbo eni nbe ni yara o ja ni laajo arugbo eni o si ma lo Eni odun mokandini adorun.
3: Mm.
0: 89 years ni baba. Ase mo le mu bi meji si ele o ka to ma lo. E ka san. Ah, ma ti fetite. E ka san. Oru ko yin ati ri te tin pe.
1: Bari o pe mi lati ni seyin
0: le. Eshun ba mi. Oya.
1: Ibere
0: karun oba mi Edumare oni se wa larungun. Oya o. Yo ba won ni pe eni to gbele ni paku mo.
1: Eni to gbele ni paku
0: mo. Mo ti so mo ro nu esa ti mo pe nsin. Eyan to gbele ni paku mo. Eyan to gbele ni paku mo en to sunkun ariwo lasan ni ru won pa. En to tumo sunkun en to ba gbele ni pa oku mo. En to sunkun ariwo lasan ni won pa. Eh ta ba tan oriki iko idada. E ri nbe. Oriki je ni agbe na. Omo ba yan mu. E ri nbe. E ka san.
1: E ka se tanwa.
0: E se mo mu gba yan. Oruko yin ati bi te sin pe.
3: E ma pe to e le wa lagbara Olorun.
0: Ami.
3: Opo le yoru ni latin.
0: Hmm.
3: E pe le si baba
0: o. Ewo. Lagbara.
3: O pori ji won.
0: Ami.
3: Eyin won da. Ah, iga. Iya fun mi ni be.
0: Ibere kilo.
3: Number 7.
0: Won ti mu.
3: Number 6.
0: Ah, won ti mu mefa.
3: Number 4.
0: Aha, number 4. Oya un lele yo. Oju ti yo ba ni kale.
3: Isa ro se ku.
0: Oni sona ku.
3: Oni sona ku.
0: Hmm.
3: Awo. Awo otamo.
0: Awo otamo. Ah! Ah! Ke se be. Oni sona ku. Ise owo re gbele. Benny, mommy. Benny. Eshun. Ah. Oh, yeah, you can say los solita kwa ilu jara king wo. Ah, want you one bear. E bere ti mo bere na ni wi pe ore ti bara se fun agbe. Ah, Abura Madan Karim wa nbe. Dashola Akorede won wa nbe. Abura Madam, mama, Olani Yiridam. Abura Madam, wako kofi ya ibe dance. Wani kwe, Abura Madam ni kumanyo lo kofi se sanre. Beni. Eba mi finamba inso, bye. To ilani, sheju kama, cool, lafefe bye. Mwaki mwukwe, yu 30 ba wadasi. 30 ba wadasi tu lo ni. E no, ni tawo yu kono godo ni, lufun yu jowo. E ile wambe fun, wabi oba she yu kusia wa. Be she fe wa mo fe yu jube lo. Eja pade to ba ti ojide ojo mejo lori eto yin eto wa lowe lowe ni koni 32 FM. E wo e ma je ki nkan ko se nde bi te ni le gbo 32 FM tori pe road nu nti be jade. Emi ni kun le fani yi fan lati bi computer dafa to ba ti diago me fa. Emi ati much peace mi e pade wa lori eto e ba mi etin ba se ma nse be. Be na si lago mejo lori ilu ajo wa nbe na ni. Kun le fani yi. Ah, ni jadun ayigbe mara wa lowo. Eko kale.

0: studio, please.
1: Olorun,
0: o go gwasi, o go go go go go go go, o go o go o go o go ni fun oruko re. Kabiyesi re o eniko soso to ni ile aye. Emi gbe baba iga oba awon ba Oluwa awon Oluwa. Mo se Oloba. Daddy mi mo se Oloba. Olorun anu mo se Oloba. Nitori pe Olorun ni o ki se eniyan. Olorun ni o ki se eniyan. Mo dupe pe okun. Baba mo ni e se. Olorun anu mo ni e se. Ijine fe mo ni e se. Alabi ansa si mo ni e se. Epa wa mo last January. Hey, awa re o osu kini osu keji awa tun re ninu ojo kini ninu osu kewa ninu odun 2026 baba opolopo ojo ro ile si fimu opolopo eji lo ja arasan sugbon e ko je ki ategun bi e ko je ko gbe wa lo ma ki gbogbo eyin ololufe mi patapata nibi kibi to wu ke si ma gbo mi mo so wi pe happy new month aku osu susun aku osu ayo aku osu alafia aku osu itesiwaju aku osu imupadabo sipo ohun to dara ah mo kiyin mo ni atuku osu tusun eme pe lo so osu yi ta ba ti bo sinu osu tusun la ma ni kokoro ta ma fi rin osu kokan mo de dupe lowo e to je wi pe tin ba ti fi enu mi kekere iso igbagba won kon ma ran mo inti ba ni kan se e me pe mo so fun pe mi o ki se woli sugbon mo woli ni mi be ni omo woli ni mi emi o se woli mi de se e le pe mi ni e kan pe mi ni emi sisa e ma je kin tun pe ra mi ni e ma je so o se susu la bo si e ma je so tori gbogbo ba lo ma nge mi inu lo ma nge mi inu lo ma nge mi ni bo ma ko wo le kan pe aye sa wa yi afowo ba fisile ni nitori na ninu osu yi ese bibele kan lajo fe fi rin rin ajo osu yi iwe owe 26 1 to 3 ben iwe owe 26 1 to 3 te ba ti ka fun ra yin abi ti ba ni ore ofe ati ka fun yin oni gbolohun kan nbe ti mo fe ke ma so ke ma bo lorun so oni bi ojo didi ni pa erun ati bi ojo ni pa ikore be ni ola ko ye bi be lo so o oni be ni ola ko ye fun asiwere oni bi eye fun isikiri ati alapa ndede fun fifo oni be ni egun ki yo wa lai nidi number 3 ese keta bani lagba fun esin ijanu fun ketekete ati ogo fun eyin asiwere nkan te ko mama so fo lorun ni wipe gbogbo nkan to ba je ikolo ti yin nibi kibi to wu ko wa se mo oni ola ko ye fun asiwere bibeli lo so ko ba je pe gbogbo ko lo yin ba je wa asiwere lo wa ko lo nfanu da pada fun yin nkan te ko ma so niyan e ka dada bo ba se ye yin si tori we are not in Sunday school neither are we bible study but bi o se wa bi won se ju si mi ti daddy mi kan ninu oluwa so jade be ni emi mi de ro mo abun ni e je kin tun lo fa awon eyan mi ni eleyi e ma gbagbe iwe owe 26 1 to 3 e ka dada ki a ma fi gbadura osu ke wa ise olorun nibi kibi ti e to emi oluwa ye mi si ba ha si ni owo eni to wa e wa ma se mo bo se so be yen bo se to yen ko ye yin ibi kibi to ba wa se ri gba mi bibeli lo oni ohun a fi ohun asiwere olorun a tun fi damu ologbon e te fi pa e gbon ju oni nkan te n pe ni nkan this is nonsense. This is stupid. Olorun a fi damu eyin te logbon ka bi ese ledumare. Adi tun oro baba yen and it's loaded with meaning. Enti emi ero mo to ka ni ipari osu October e wo mi e nbo wa dupe. Testimony ko wa lowo mi. Mo so fe ni pe ti o ba ti le fi enu ara e send e. Ko fi se voice note. Ko je ka won eyan gbo mo ni mi ni ba so. Emi o mi kan ma kun so temi ni. Ti ba de ti so en te mi e ba ro mo a mo mi ki njo awon eyan do ohun mo nitori pon do ohun yin e mo gun e so now ko se se pe mi mu yin lo bi kankan now eyin le ni mo soro yen jade eni bi mo de se so elemi yin ro mo ro yen eni ti mo de so yen olo de siri be eni bi mo se so Well, anybody should know I hear you want some fame. No, we think no church in can dupe. But so you can't move Nigeria. But the me on share worry on we sing real. She was in my soul. Be a kind of man. But if I feel 40, my words, my words, my soul, my da words. Worry on junior. If I feel 40, shut up me hear you. She want. Eh, what my wonder? Be ah. But you don't need. Kiwa le buanti. If I say bu mi funi, bu mi so funny de bi be. Ebun ti eyin o ka si Olorun kan fun mi ebun ti Olorun de fun mi ko ki se yokan be ni ko ki se meji be ni mo so fun yin e je nso apere ebun kan fun yin ti Olorun fun mi emi gan o ka si but later ngba ti mo wa notice ti taba to bi 15 ni bi kan ti mi si laani yin te ba discuss oro mi se ri jo ti ba pade eni kan na yin me dogun yen gbogbo nkan te so ni wa so fun mi emi me nton so boya won so simulate ni gbogbo nte so pata abi ta ba to bi tasin bi kan te nkan try se mo to fe ma se mo se me pa won yo ma fe ma fi oro loyun won fe ma fi oro gun yin lara teniki ni ba so teniki ji ba so teniki ta ba ma fi so emi an sori nton fe so ni emi wa mo boye bu ni o boya mo de re ni sugbo se ro su te wa yi emi gbadura funra mi mo gbadura fi ti to fe gbo mi gbogbo iko lo yin pata pata boya ngba te wa nu yin na gba lowo mama yin boya ngba te wa lewe ti e ko gbon ngba te mo nkan kan ta mama yin fi yin sile ton jade te wa lomo owo te ti le fesi oro gbogbo iko lo yen bulu wa sin be ti emi en be laye eni kan soso to ni kokoro isika dafidi lowo eni to se ojo kini ninu osu kewa ti o si ma fi wa sopin ti o se en to le ti pada to je pe oni kan soso lo ni kokoro ijobo orun lowo awon to ba de ti yan ton lo be ti ijoba orun de gbali eni kokoko janu gbogbo wa e wo mi e ko date ni le e wa le wo ago yin kewo gba ti gbolohun yi jade ki osu yi so pari ki osu yi so da si meji ti osu yi ba da si meji ki osu yi so pari olorun wa ka si kokon la gbogbo iko lo yin loruko jesu o ye gba e gbagbo o e gbagbo o mo ni iko lo yin mo ni ke gba mo tu so ni eleketa hey baba mo ni ko lo yin mo ni ke gba o si ri be ko de sense o le yi pada ogo ni fọlọ loke orun jesu oluwa wa ami bayi awon meta ton se pasaki won se ojo ibi awon meji je gbon mi emi na wa je gbon enikan mo kokko fe ki baba wa kan ambassador Jemi Farumbi o da bi pe October 1st ni birthday won grandpa omo yin lo nki yin o Oluwa yemi si obobirin ri afefe mo ni my grandpa sir happy birthday to you igbodun ojo kan bayi lo ma je eti ma ah kini ti mo sey me pe the last time te wa mo ni daddy mo ni ko se nkankan e sese bere aye jije ni tori mo si ma bi beji e kon ni le baba se lojojo mo ni sugbon gba ni mi ceremony e ma wa happy birthday to you sir won tun wa fe lo kisses tami chief mrs olopade abeni mama abenko SUG olopade abeni ah you need grandma ni won she's my sister she's my darling she's everything to me mo ni ale oje yi so san le wada ke oko dele dede omo pata on da jire won eni na ni ojo bi won eni ni birthday awon na aburo mi ah e ma binu gbogbo en se wa si bi party wa e wo mi mo pe ro ma po to yen e sa ro njeje mommy se ro njeje nsin e ro ah no ti pe wo o ti ton se nipa ti mo yo si bi party aburo mi aya mi la gara sugbo awon eyan ni mo try ipe mo ku na wo bo ti le je wi pe awon die na fun mi lowo nipa ti mo kokko ja envelope la blamboroki o wa si be di aburo mi Nigeria won fi 200 naira sinu envelope fun mi wait baba di envelope ti la broki si bi kan bi pe o ti ri nkan kan file o fi fo envelope lo fun mi eni kan soso to fun mi ni owo to poju ni birthday aburo mi to fi owo sinu envelope shekin so ami ni so ko se pe wo na po ga 1000 na fun mi oni olasupo pitu captain pitu o de ra fi 1000 sinu envelope mi sheri anti mi olupisan anti karo mo mo envelope yibo leyin emi ni mo invite yin si party aburo mi fun mi 500 naira owo kini so nje te ba siro se ko ji 500 naira lo gbogbo yin patapata bayi mo ti ko envelope yin mo ti ko te mo nbo ma make sure pe mo de envelope gbogbo yin pada pata pata leni kan to wole eyin ara ile e pe wole eto teni ni ofin ati ilanu anti ele o kin to pari ele ti mo nba bo lanu ofin akoko ni wipe ma ba mi se teyan teni kokko ba se pe fun aburo mi Nigeria oh eni no ni like are
2: gbọlọhun eyo kan te ba ti pe wole to ba ti tasiko te fe pe wole aburo mi need adura mo de n lo atana mo ti bere show le lori mo tun ma tun se show fun leni ma tun 3 days show mo fe se faburo mi e kan ba mi gbadura faburo mi pe ah Nigeria congratulations happy independence day wa dagba wa tesiwaju alafia wonu aye e ma ba mi gbogbo yi patale baburo mi je gbogbo yi patapata le baburo mi je e ma ba mi noka lebo se ni kokon o e jo mo fi christi beyin e jo nitori ona to aburo mi pe kin won yi e ma noka e te ba ti le gbadura fun e te ma me pe le ki aburo mi pe happy birthday te le gbadura fun don't bother to call me Shara mi ti yin ti ba ti si oju opo sile keni akoko sokide ni ko se pe adura ile ti gbogbo awa ma sun lo gbolo nkan keni akoko kokko se mi lowo pelu adura fun aburo mi Nigeria 09062949 talowa ninu ogba na ba mi gbe phone yen soke tabi ibi ti e ma npe wa si Nigeria yishi madun o da mi lo jalo
3: hello
2: sir
3: Hello, akọ ọdọ ọpa ile ase laye o
2: ami
3: emi aburo ri ogun o ti dada se nbe o
2: ami
3: aburo ri o se nkan to ati nkan ye fun wa o
2: ami
3: aro ni ni wa ati ja ti mu wo ni nira o
2: ami
3: oluwa segun afolaji lato mi ati alagbede
2: e se sa a se mo patewo fun yin e ma ori mo ti nkan te fe e send e se mi aburo mi nfa nkan to si e ba mi so mi gbudo so fun yin mi gbudo so fun yin ni ilis nkan te fe ka aburo mi se fun yin ani ke send e se mi sister e tori mi budo so ye malu ti mo pa fun kini ba mi bi kini soke a to fe hello
4: hello ka tan na
2: e ba mi soro soke ma ini ni birthday aburo mi o pe 66 years
4: akọdun oni emi wo so pe
2: ami
4: ninu ola nla lafa ni gungun
2: ami
4: asiko ti Nigeria na ba wa da won oni fe ni kankan wa
2: sa ki lo ba ni mo se mo so eni nkan ti mo se ti mo be yi ni ki lo fi aburo mi ti o da mo ki lo sa aburo mi si o da ah e le se e sora yin o ba mi gbe mi soke jare mo ni kon gbadura fa buru mi won e jo an lo soju de lohun sin ba de ta ma be to bo e ku

0: Fenetton cleanser ni
1: jami si o re
0: Fenetton cleanser e gbogi atejese ti bado ti ara wo ya ja le won mo le se won yebeyebe inu ton ku ton daru gbodogbodo ko bara re iri inu eje amo na ti de o Fenetton cleanser e gbogi atejese ti a fi ewi ati egbo se ni ona ti balode Nafdac ifon telu M1 Nigeria Limited ni won gbe Fenetton cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na darapo mo wa Fenetton cleanser amo tekun egbogi ti ya gbogbo kokoro na eje wele wele
2: baba se lawon akose mo se dokita ti seye be na la lawo aworo sasa mechanic
3: GMF Auto Services Limited.
2: Boye ti debe wo ni oje mo pomo na mo pa. Awon erin lakata bu irinse ni o diagnose moto yin kese bi won ti ma fenu fapo sori carburetor. Wait and get ni ko ni lo carbo ti machine ba tin discover problem. La mo fix e lowo kan tori gbogbo original spare part tin be le bi ba. Awon alala lu ata

0: two case yen ma mi ejo ma e ma binu ma nkan te se pe kin fun yin ni ma o ti pari tori po nowo lori onje yin e bere si ni ran sile omo wa fun yin lesi loju omo yin mejeji ti won ni won ti ja nle oko ton wale ati loju omo se mo oko lo inu oko le like e pe ki iyawo ma ru si ma marun o ti di so atayanyan o eyin ara ile laarin iseju meta ko to di pe mo pa iri eto tini te ma ba mi da si egbon iluwo ta fe lu si bedu ile oya ta lo wa nbe en to ba ti pe lekan ko ma pada pe lekeji o hello
1: atubo tan yo mo da
0: ami sa ati ti yin na
1: sa e ma fe kun ye ni fe kun de omo yin o ni yaya ti
0: ya ami
1: ni gbe gbe legun ko ni si le ya o
0: ami ateyin na
1: oluwa segun afolabi lati mi ajo alagbede
0: e ba mi da si
1: sa yo ba ni won o fi onlu on darin eh yan ba wa darin pa ni o ba yan bi o da bi pe yo ko yo kule like omo birin ye tele
0: awon
1: eyan na ru abi ki ya ko yo ki le tele
0: awon eyan na
1: ru ori o pa na wo lori nje un ko ye ko toru nko
0: to
1: ko to be ba ba pe ni ba wa ni omo birin to ba gbe kon to to amo mi omo birin e jo tori olohun e se pe mo mama na wo lori nje yan
0: e ma ni ko ni ki ba yan daddy e do sa oro si mama yen na so si to ran sile
1: oni ya ti ba be o a
0: ba
1: ina mo to fun yin a won mo si oni gba ah ti gba o ni gba ni noro ti ya na so won fe ko ma won pion to je ni ba ni si gbogbo kara to ba leko o ye ko won wa ma lali mama ni toju awon
0: e se sa almost emi so fun yin gbogbo wa la ni won bi ta si ni won eyin o le mi like nkan ti lady yen se bo je ka ba won awa aya oko atawa aya yawo soro ti yawo omo e ba se oni ko deal pelu marun si iya ati babe awon omo yen oni gba fati mo so fun yin o hello
1: o ba de
0: mo wa pelu yin lati gbora
1: obele tayo de me lati gbora lati mo fun oro yin
0: e se sa
1: ori tun yato
0: o ya joro olopo
1: oyin oni wale
0: ami
1: seri iya yen o se dada in the first instance pe won ro si le yen lojo mi ohun tutu ni ya o fi so fun won tori po ti ni nkan kan ni
0: ton ti like
1: won mo birin na o ti soro ju
0: o so ju o so ju e ti po ju
1: o ya ko fun ni kini pe lebi oro ijade ko fi so oko e pe nkan ti mo se e wo nkan ti mama so ti mommy so ti mommy so in case tori pe o ma nde waju bejo ma nde yin da
0: e ko si e wa lori ijoku sa oju oko
1: ni o ya ko o ya ko ko firi guide po ko wa ijoku
0: e se sa
1: o ya ko so gbogbo oro yen ton
0: e je ngbele kin le se to teni hello
2: hello ma e ka sun
0: e ka sun ma
2: e ku eto
0: yes ma
2: Lawrence Adeyemi
0: lati bodma
2: lati boda muslim
0: boda muslim ah e se
2: yes mama ya lo fa oro ko ye ko to yin mama yen lo fa oro ana fari fun lowo ayawo omo eyan na gbodo foro ro re wu te ba ti e ba wi beyin te ba je ku o le pe mo se beyin o
0: so o le mama so omo odun mele na ni awo omo na o le mama o le ma se si mama si e le se mo ya da ka no
2: bi
0: awon le mama bo agbala mama
2: awon mo fun
0: ti awon iyawo omo wa
2: be ni awon ti
0: won mo si ja si baba won
2: eh o se ti poju
0: ah
2: o ti poju ko so mo to le gba
0: oh
2: olorun o sa
0: emi si ba won soro
2: o ti
0: ba won soro mo de ti pe oko iyawo mo so fun mo ni ko ba mi ra pa nkere tori ma oju e ni ma se na iyawo ah mo mi oni ko to yen nigba te si so se mo wa set we mo ni amo ani ma ni ki yawo e te wo ko na ah oni mo mi ah e wa ma na yawo mi le ji mi se ri mo se ewo won tori ojaja ja ta lo nja le bule se ewo nkan sin so awon mo yen don si rira won awon na jo mo nkan ton jo di saarin ara won e jo mo fi christi be ti e ba lo si le omo yin okunrin ti yawo omo yin ba se nti o da te de ri pe kini ko ki se nkan to da seri eje ko kuregbe boya to ba wa nsiyin abi to ba je pe fe lo weekend nbe e kan ra pe nkan to se le ko yin ajoke won se o bo se re amen akopa ti se pe boyo na si bugije ri ah mami ma bi mi me pe ko da o a dupe lowo yin ko se pe ke fe correct yawo omo yin abi ke fe correct oko omo yin ke wa ma run

0: so soke ki gbogbo eyan ma gbo ki lo de to joro kele kele le jo nso oni ara wa nfu ohun oni to wa fo gbogbo e loju oni second born ohun to je bi omodun mejo oni class teacher yi lo wa oni last born ohun to je bi omodun mefa o lo wa ni ise mo o wa ni another class to je pe ko junior pupo oni lomo ba dele njoko ni mommy teacher said teacher asked me pe how old ni egbon mi to wa ni form js1 mo ni is down 10 plus pe ibo la ngbe mo wa so fun mo wa ni ki loruko mommy I don't know her name I just know it's my mommy it's only my daddy's name that I know she me pe oruko daddy de no je in school iyawo yen ni ibe ni oro yen ti wa yi ohun oluwa jojo friday tokon lo gbe awon ni bo kon se nlo o ti se pe ah tabi pe o fe ni malaria o se ma je kin drive oni ba se ko awon mo akon pare clinic lo ni on ba test oko mi pe looto ni on ba fun oni injection bo te ba ti dele e ko je kon ra wa nkan kekere je pelu ile te ni won ti ton ti jensi nkan to gba injection yi so e ba won pa phone won kon sun ton ba ti sun ton logun won today is friday by monday I get over it. Oni se mo, olokan un kan sa dele, kan sa ju ohun de mo password phone okan. Okan na mo to. E yo kan yen, ohun so fun. O gudo, o goes for no reason, o gudo code phone e. Ti phone e ba ndun, ohun ki fowo kan, phone e lo ba wa mu nkan. So, ti phone temi na ba ndun, ko ni fowo kan, but pe wa pass, wa wa code phone nu leyi, ohun ni gba. Oni so bo se de lorun kan ko gbogbo e ta won sa roju wole ati phone ati kaki everything o kan ko sori couch ni che mo straight to the bedroom ko lo sun o lo last kan ko oni message kan ko wole ni pepepe lo nba wo message o wa ri pe teacher 2 ani teacher 2 bawo oni ko buru bo se lo wo wa lati niyan to lo wo phone ni o lo wa se pe send the balance or else ma tu ashiri yen fun yawo yin won ni pe send the balance olo ba mu phone ba mu message yen on forward e sori phone to on wa ro amu number yen on te sori phone to ngba to ma gbe jade o wa the class teacher omo to jo modun mejo oni bo se ri nkan to n fe ri tan pa on kan pa phone o kan se me pe doctor ti ni pe kan pa olohun so nkankan olohun soro ni bo ko se dojo monday wa so fo kan pe iwo to tara ara ise ya je ko ni ko rest for this week olu mama gba won mo lo si school ni bo se day school niyan on drop awon mo aro kutukutu monday ohun fe fi re gbe sewo ni bo se dofan bayi to lo ka won mo nkan so fun ti jan pe ko jo ko excuse me to ba fe ki pari wolo e lori nkan to se ti le fi jo nsin ba nbie ni ko ma da mi lohun ni bo lo fi mo ko mi awon ni mo mi ejo ma ejo mo fi christi beyin ejo emi ni HOD department si ejo tori olohun ejo era soro mi nte ba fe bi mi nkan te ba fe bi ro mi ni ke bi ro mi bo ejo e ba mi then balance ki lo ko meter fun e to fe gba balance lowo e to ni ti o ba so ti o ba tete send di balance fun e latest by sunday wa ta sire fun yawo e o lo nkan lo fun ni pe okan ti so fun mi o but mi o ni interest o ni owo kan wa laarin ohun ati e mo ni mi o ni interest pe mi ni interest bo enu ti e gangan ni o se fe gbo o ni esima o ni ko se pe boya mo interest ni won o ni awon no promise mi ni 1.5 m o de ti fun mi ni 1 m o de ku 500 sherry school te ti ku awon omo yin wa lady kan na ma nku omo wa sibe oko yin si fe lady yen oko yin de ti ni omo meji sibe ohun de lo nko omo yen first born ohun lo nko ni primary 2 ko to di wipe oko tun na wa kole sadugo yi be yen de ti ma jina ju ko to tun wa gbase sibi o ni eh she n to so soso on gba ton de ti fun mi ni one name ton ti te fun mi ni 500 mo se fi ma so fun yawo won threaten won no ba ni se photo lady yen wa lowo e oni be ni lo ba fi lo fu photo lady yen atomo ti okan bi oni pa un find out ani tani class teacher won mo yen oni gbogbo e lo so fun o lohun ba kon ja o oh de bere lowo okan ni sori nto won aso fun eyi wa wa gba phone wa mu phone e bayi wa wa pada test so kon pe I'm just trying to be funny, so am I worried? One and tell me not to am I for me balance mo ere ni mo nse ti mba wo account oko mi to ba gba balance lo wo e ma jo eloju oni yes ma e jo ma bo te ma je keni kokon bo school that I uni ba je ma e jo nitori ojo wa le mi lo ah oga le iwe wa oni ti parents kon ba to ba fejo wa sin pe amo loju lasan ijo keji agbodo wa report ni school o lo fe pe o ti gbo o lo ma lo si school yen oni mewa e o nla won ore se mo oni kan lo ku o oni bo nkan se po re nkan niyan primary kini omo e lagbaja bayi won lo ni ah kilode omo o ma nti wa ni primary 3 nsin yo e pe a class teacher o ba jo lady yen ni class teacher lady si omo yen pelu omo lady yen won jo wa same class pe ojo won se gan ni best there ase wa kuku wa me o se wa wa ko to lo gba won mo e ka ti e ba omo yen sere lo wa pe ore yin wa ni pe ko jo nitori olohun ohun fe se investigation kon ni school yi ohun de fe ko cooperate pelu ohun pe to ba ti wa fun beti di omo e jori awon omo meji yi oni yen ah ore omo lomo yi jide ore omo oni ti ma be ba ti wa mu a wa so wi pe awon omo ti e to nse birthday pelu awon omo yen ati wa ti mama won e wa jo ya photo po emi aya yin so to ba ti won ya ni awre mi o ya ya na je ki gbogbo atun jo ya photo wa wa tun wa mu lady yen na to lo ko mi nfe yen awa meteta ati gbogbo awon omo atun wa jo ya photo but phone ti mi bi mi a ma fi ya yin o no se pe ko si problem on ba lo si school ojo Wednesday se mo pe iyawo ma mo iyale iyale o le ever mo iyawo ko si nte le mo se afi ton ba fi yin hanra yin o la won wa se meanwhile lady to fe oko e o ti be pe oko e lo n fe wa ran o no wan present a pele ma era ma nkankan sha ya photo gbogbo information to need o gba so patapata eyan ara ile ko soro ko gbe sara won se birthday won ge cake won se won mo bo se dele role to ko nje ntan ta omo na joko ton se homework awon omo oya awon ti pray won ti wo yara won to ko won atokan ni living room won ko se pe bawo ni daddy jide se wa okay daddy jide won ni se on ba yan soro lori phone o lo ba yan kokan soro lori phone pele o daddy jide daddy junior oko oro mo ke ilo ko yo phone si ta ni won ba bere si ni se gbogbo e won lo ko ni ko njo nitori olohun bo pa won si ni ko ma pa won si ta ibere tin ba nbe ni ko ma da mi lohun ogbo abo dahun ni bo lo ti mo lady yi seri lady ti oko e fe yi omo egbon e lo nlo si ile iwe yen first and second born egbon ti e wa bi third born se mo en to sese bi mo ko ni ma raye mu omo lo si school ohun te se savu ton ni ohun lo wa ma n ba egbon e mu omo lo si school nigbati baba awon omo ile to gba transfer wa si oda local government te won se lo school yen to ba lo gbe awon omo o ma help lady se mo is normal but ta mo te bi na wan school ta mo parents fan lo sure no 32 fm le lo e jo gbe wa de premier e jo gbe wa de ya no 32 fm se mo awon parents to ba lo gbo mo school be yen se pe be yen ni gbogbo yin ma help ara yin so bi to tin gbe omo yi ni ina won ti wo o ba salaye be fa o fun yawo e o ni igba tawon parents e de ni kini kan nkan ohun kan lo se introduction o lo se introduction ta lo ko lo ohun lo egbon nikan egbon okunrin baba ba le nikan na mo si mama o mo daddy no mo mo wa ohun lo rent awon eyan ni bi ton ti wonder shall never end aso tun ma rent awon eyan te ba fe se yawo te fe ki mama yin mo àwọn lọ rẹǹtì màmá wọn rẹǹtì bàbá wọn ṣá rẹǹtì bí èèyàn 15 mi ní à orí mi ò mo wá ní mo wà tẹ́wà rẹǹtì mi ẹ tètè mọ mi ó dẹ̀ ká mi lára wọn wá lọ rẹǹtì àwọn èèyàn tó fi lọ ṣe introduction fun lady yen lady yen ni ngbo ipa ti mo se investigation mi won lo si call fun just too bad ni mo ko fun just have a plus lara ni mo ra ni mo ni kin sa ko ti e fun konkon emi de nse pe ko je ka change bi ta wa ka call mi oni ka ma je ki ile je priority one thing tori awon omo wa kere education won ni ko je ka moju to ngba to de ti se pe education awon omo yen my dear education awon omo yen lo je mi logun je ka moju to education won ka ran won lowo ka si won de bi se ro si ni ba won awara ku npe bi ibi ta n gba yi awala ni arent ile a de nile bi meta to ba di parangida gbogbo bi ta de nile si gbogbo be ni rogbe daada to je pe ta ba fe ta a le ri ta like 100 like 50 a fi ko ile to ba wu wa a le ta meji ka fi ko ile to ba wu wa je ka moju to education awon omo wa nkan to nso fun mi niyan o ti wa lo ko ile fun yan lady yen ni ma nkan meji lo wa lokun o nkan ko lo ba mama ni kilo so omo mi o se yawo nibo mama oko wa mama o le mo si o ni baba ni ko daddy mo gaji ni kan na mo si onku la won won de pe onku won ni mama yen bara je omo mi fe se nkan to tu bayi o je kemi ye mo o de tele lo se ni binu ni mami e ni binu ni ngba to be mi in to ba sele ni pe lady yi ni igba ti awon mari gbogbo bi ta won ti lo pray won so wi pe ti oko n ba da o to n ba fi le fi okan sile a pada sese aro oni to ni lokan se ma nkeun bi oju o lawon ojare oni ma sugba fun nkan to se yi sigi sorun o le bo nse o ma ko sile mo bebebebe nu mi fe bo oni ko fun mi phone number mommy e oni ni si bi un lowo ma ni se kin sare fi se eto oni mo se fi se to eni kan pere lo le ba wa da si onku mi e ma bo tori mi fe post e ma bo nbi e kan jobo si bi mi fe postpone di ola en to ba wa nbe ko ba mi dasi ko ba mi dasi ta lo wa nbe o ta lo le ba mi dasi e ba mi be lady yi oni gbogbo bi ta won de gbogbo bi ta won lo nibati o ti fe gbogbo bi to mo hun lo pe o lo se pategun lo hun pe o ni no sesa mo pe oni bo n ba ko amen hello
1: ma
0: mu wa pelu ma
1: o sese me ko ti
0: yes
1: Adeyemi Florence na ni.
0: Yes ma.
1: A ma be woman yen na ni. Kan jo.
0: Emi na o nbe.
1: Kan wo ti a. Kan wo ta won omo won.
0: Eh ni ti mo so fun.
1: So okunrin ba won okunrin se ri niyan.
0: Ko jo.
1: Mo se. Ejo e ba ni be. Kan je bure kan jo.
0: Eni o ni ke ba
1: mi. Adamu lo nbe won bayi o loruko Jesu kan jo tori Olorun. Kan wo ta won omo won.
0: Mo ti ji pe laaro e mo ti be.
1: Mo ti be. O beti se ti o se. O ti le. O si nkan to fe se. Ta ni o ti e ti dimo ni isin. O ton da.
0: Lady yen de o de ti fa idea fun lady yen ni ogun ti e okunrin ko si bi ta ba ti won si a lot of them o ni be ro na ko an se gbogbo won awon kunrin mi wa da to je wi pe iru daddy si wa bayi won da de bi pe ki lo se to won oju mi mo poro abi sore ya ta lo wa ye ru ayen si e hello
2: e da sama
0: o wa pelu yin ma
2: ẹ kú ètò ma
0: ẹ ṣe ma
2: a sìnkú nàìjíríà kí nàìjíríà náà o ó kú orí rẹ ò ní o
0: ẹ ṣe o ṣẹlẹ ìsọdọ yín gbà tẹ wá bẹẹ jẹun.
2: Mo jẹun o kódà mo tún di ìlọyé.
0: ẹ ṣe ma ẹ ṣe mo mọ lórí ẹ ṣe.
2: abẹ ìyá yẹn náà ni torí àwọn ọkùnrin pé ọlọrun ó ṣàánú wọn ni kọlọrun ó ṣàánú wọn kí ló ń wá káàkiri àmọ àwọn ọkùnrin àṣírí tí ó bò èyí ò sì bọ́ láti bí yẹn bò ní kó jẹ
0: bò
2: àṣírí yẹn ò bò
0: ṣe
2: bó bá pẹ́ tí tí bó bá yá àṣírí yẹn sì máa tú síkà náà ni ó ti wá tú síkà sí. ìdíyẹn bá ti ń fi ìdíyẹn bá ti ń bá ọkùnrin fi ọkàn kan lò pọ̀ tọkùnrin bá wá dáyàn bí ó ṣe ríre.
0: ẹ ṣe mà torí mo ti ní àlejò àsìkò wọn dẹ tí ó ti súnmọ etí ilé láti gbẹnu sí mike. Ẹ bá mi jókòó dáadáa Alhaji Ebenezer Pásítọ̀ Ebenezer tó gbà tó ṣeṣe ẹ̀dẹ̀ báyìí Alhaji. Ẹ bá mi dárúkọ yín fún àwọn ará ilé sá.
3: Ẹ ká so ẹ̀yàrá lé happy independence. emi wa se pupo lagbara olorun
0: ami
3: oruko wa ni Taiwo Ebenezer omo baba Kimoyo ti gbogbo eyan ma npe ni Eze Travels oruko le se wa ma npe ni Eze Travels and Tour
0: Exact Travels and Tour ejo sa o ti tojo bi melo kan e ti ma nwa bi inu mi de ma dun tawon yo ba gbe ipolo wa si bi bayi ma like lati mo pe nte ti e dawo le so so iso rere ejo se awon eyan wa sodo yin daada
3: e se ma awon eyan wa sodo wa gan won wa sodo wa gidi gan
0: gidi gan
3: sugbon opolopo awon eyan to won wa sodo wa ejo nu won mo an ba wa nro a ma rojo lati aro titi dale be nikan se lo
0: ti ko ti iye won irin ajo yen o ti iye won daada
3: be ni ma so awa ba se ba won rojo yen ko nje won boro
0: ko le ji won ko nje won ah daddy e me pe e je ka yin teacher ah eyin awa ta rojo yin na se ri bi mo se pari eto bayi se re nti o gbo ton so fun o se npo wa pe mi pe inshallah ibi won ni e ba o ni obirin e o yi ma tun rojo o mo fe bere kan kan lowo yin sa e je ka gba wi pe ibere meji ni mo fe ke farabale ba mi tu fa won ara ile e je ka gba pe gbogbo document ni ti pe
3: okay ma
0: o ti pe patapata
3: okay
0: mo ba wa ba yin pe excel lo e se pe siwe si wa fun awon onise owo o
3: be ni ma
0: ise temi de ise ni wipe mo nse run loso mo morun se like mo run sise gbogbo document mi de ti pe iranlowo wo le le se fun mi nbo wa le si ma bere lati ni ba mi se eto rin ajo mi
3: e se ma e ja koko bere lati ore Canada ka to wa pada si ore London ta mo provide the COS stamp ni sponsorship certificate of sponsorship
0: okay
3: ore Canada yen be se bere pe document yin ti pe ko si owo kankan te ma san sugbon e kan ma san owo visa fee
0: okay
3: to ma ni biometrics ninu visa fee biometrics visa fees gbogbo wa la mo oye visa fee gbogbo wa le de mo oye biometrics
0: okay
3: yen le ma san
0: meji yen ni ma san fun yin
3: beni
0: ma san visa fee fun yin
3: beni ma
0: si biometrics fun yin
3: beni
0: e wa ma ba mi se
3: beni
0: ma like le se ti yin te be wa ba mi se tan
3: beni
0: ti won fun mi ni visa mi
3: beni e wa san owo ise ti wa
0: ele
3: ta ma pe ni beni ma
0: lai se wi pe o bossi e ni gba owo ise lowo mi
3: ma pe ni zero deposit lẹyin application fees te ba ti san then consultation for won to mo nbere bere le mewa yen at why include at why involve pe okay o ke to bere bere lo wa
0: ko consultation fee
3: consultation fee because e jo yen po so en to ba ti san consultation fee ati mo pe looto o fe ba wa
0: do interest okay
3: then so lẹyin e wa san application fees ko so te fe san
0: ko so ti mo fe san
3: ba ko gbo document yen de a mo ba yen package
0: okay
3: a mo ba yen fill application yen
0: okay
3: prepare to send one application form
0: okay
3: to fill it okay awon ba yin fill it okay. And send visa fee
0: okay
3: and mu ojo te lo te embassy
0: ma yo si ma lo tin ba ba ti don ton ti ri mi
3: pe be ni te ti wa
0: okay awon fun bi odun me edogun
3: so
0: se gba ton ba fun mi yen sa
3: be ni ma
0: se ma wa mu eyin ni ma tun wa ma mu ba se be mi no fun mi le wi le gbe ko kin ma ki sa lo mo yin lowo
3: eh le lo because awon Canada ni gba passport ile lowo yin
0: okay
3: won ko mo fun yin ni document won fun yin photocopy abi print out international passport yin nikan no mo gba le won mo fun yin nikan ma mo ale we kekere kan mo leti
0: won
3: mo fun passport se ti visa ba ti wa jade awa ti mo mo
0: lo
3: reporter
0: ta
3: wa ti yes ati open fun yin so kini e la wa ma wa print a ma to stamp on passport yin a ma da pada si BFS so ba ti wa le visa yin mo won tun da pada bo wa ba office
0: okay to e je ka gbe pe mo ti wa o ti bo si
3: be ni ma
0: e sese wa gbo ose yin
3: o
0: ye ko ose yin po abo ma npo gan
3: o ose wa o po
0: e ka
3: te be ni te le san na ni te
0: 15,000
3: e se wa
0: e be ni keji sa e je ka gbe pe international passport ni kan ni money
3: ni document
0: no ni nkan kan o se wa ba yin pe o re o se be ni na le so pe to ba fe travel out o gbo don international passport mo international passport si mi re mo fe travel out o ogbon wo le ni ba mi tun ri da si yen na abi onogbon
3: iru eniyan a mo a le ba se document a le ba wa document a mo ko fun
0: bi pe
3: o nsise ni le se to je wi pe ti awa da sile okay. Àwọn mo wa look document yen fun applicant yen
0: okay
3: to ba wa ni proof of fund proof of fund ta nlo nu ise le ise wa a le lo fe niyan na
0: pe
3: pe o n ba wa sise a ma wa to sugbon o mo sanwo document yen ma
0: okay yato to wa nu mi
3: yato to wa nbe na ni
0: ke to tun bere ibere abi ke to so a we le si nkan yen
3: e
0: ba mi phone number yin ati bi ise yin e koko ba mi fi yen sita na
3: e se mo phone number wa 070-33-44-9320 ile se wa amop oruko mo je EZ Travels and Tour o wa loju ona apata challenge road ni egbe new stream event center alalubosa quarters
0: e tu fi number yin sile ile kan si sa o
3: number wa 070-33-44-9320
0: e tun ba bi tu so le kan si to lawun yan ma yo mi lenu gan wa lawun ogbo ejo kon le yo mi lenu mo e ba mi tun fi number yin le kan si ke wa so nkan te ni so akoko wa ku bi iseju meta
3: e se ma 070-33-44-9320 afikun ohun ta tun ni Canada ti gbe nkan kan kale a mo pe lu yen ni new fund land is a new province so Canada wa wa awon eyan sinu ilu yen
0: okay
3: sugbon fun en to ba mo lo sinu ilu yen o gbedo ni awon kan ta npe ni eto ati awon nkan ise bi nkan bi ewo on ma npe exam kan ni IELTS o gbedo lo se exam yen
0: ko pass
3: mm-hmm. So to ba se exam to ba pass to ba to wa sodo wa awon eyan mo sponsor ni
0: okay.
3: Even though pelu ticket pelu gbogbo nkan na mo fi se sponsor yen awon lo mo se ticket awon lo mo se gbogbo nkan patapata lori new fund land yen sugbon fe to ba fe se o gbadun le se en to je pe a le pass exam yen
0: okay.
3: So to ba ti wa nteyan ba ti wa fe se yen ko wa si le se wa
0: ko tu wa ko wa fun
3: eyan ko so wo kankan
0: lo wa kankan to ma san
3: be ni application fees yen lo ma san
0: pelu kankan fees yen a ti en so application fee
3: application fee wa is 50,000
0: okay.
3: Consultation fee is 10,000 pe fe ba wa so lori ola elomi an lohun fe pe wa a fe se video call a ko so 10,000 ka to ba soro
0: o beta emi te ma tin jan na ni yen tin se
3: be ni ma
0: le kun si e ba mi daruko ile ise yin sa address ibe phone number ke je ka ma lo
3: e se ma ile ise wa ni Excel Travels and Tour o wa ni kilometer 110 beside New Stream Event Center Alalubosa Ibadan number wa ni 070-33-44-9320 070-33-44-9320
0: okay eyan rale oro le ti gbo lati lenu alejo wa to wa lati Excel Travels ko buru lagbara olorun e tun gbadun won ni ose
3: to nbo
0: ni ose to nbo omo yin ore yin ololufe yin oluwa yemi se obobirin afefe emi na nse ri pada lo sile after party mbb owa no it's numb owa 08166756685 lagbara olorun aburo mi sori ninu e aso waso mo e ma worry aburo mi ma yi pada it is well with everybody bye.

boya kahe ni abiba yi na bo se je igbe lasgo yi loni ita mi ba yin soro yi n wo le so bo mi o si mo lori de wa yi olude nbe le je gbo nfide emule iyan ayajo ojo gbominira abara wa yen October 1st nibi ta ti mo mo nibi ti nkan de duro lagbo oselu atawo nkan mi le je gbo ti je bi idagba soke kaka ki orile lati ba ta ti gba ominira lodun 90s boya ka to bayi na awon aseyori alailagbara alailegbe ti ko super igun yen ti agba oje lokunrin ele je nti se boya ka mo si lati ebi be ni ile adulawo gan ni pato iyen ta ba so nigba ti dije ti ile adulawo iyen ni odun 1980 le tori deleje wa nigeria le ta gba lejo re ni pato ni ta ti mo rede ti algeria sowo pele me obi meta sowo olodo ni abibe te ba den ogbe baba segun odogba mi awon gangan ni skipo ye gege bi balogun iyen ti ko na boya ka ma mu bo iyen ni odun 1994 nigba tori de wa nigeria iyen ni ilu tunisia ni pato ni ta mo rede ti zambia ta mu won si owo ni pelu ame meji sowo eleyo kan nigba ta ba so nigba ti baba steven kesi olugbe kolomba afonu ke ni re ti je bi balogun iko na nigba na boya ka tun sun si owo waju nigba to di odun 2013 iyen ninu dije to ni se pelu ti ile adulawo na ni o ni orilede south africa ti a mu orilede ti burkina faso sowo pelu ame kan sodo ni bi ti sunday mba to ti se wa ni ogo ni odun na boya ka de tun ta pada sowo leyin ni odun 1995 ni dije to ni se pelu ti afro asian cup nigba ti a mu orilede ti uzbekistan ta na won ni gbese meje ototo lagbade hun ni abibe bagan na da baba ka lo kaka bo a le gbagbe nkan to ni se pelu ti dije all african games nigba ta gba goolu iyun ami eye wura nigba ta te pe kini ni odun 1973 ni abibe ta ba den gbagbe ailegbe dije ta ba so nigba ti dije eyan to je to ni se pelu ni tiko nje je mo pe odun 2023 ati odun 2026 na lagba kini o nigba ti oluko ni eruche to ko agba iyen be nu awon dije ati awon aseyori ailegbe ti iko ti agboje super egu ni pato yen to kunrin wa ti gbese lati gba ta ti te gbepe ta ti gba idande yen ominira lowo awon ebo amunisin mo kan ni ka se yen ka mu wa ninu kan to ti lo so wo eleyin ka de ti mo mo kan to ku ibi ta n ba de ibi ta ti n ba bo ibi to de du gan ni pato ta mo foju sun mi o nbe lowo yen nana awon yen nana ninu columbia te yen yen wa te gbe wa ni ridu ona de kun clever lo ko mi mo ki ka se ka ro kale ni ibi ta ye to ba ti gbe yo te ti gbe wa ni kan ni adeni gbosonu 32 fm 94.9 ori oke te te mo ko la nulu badan ibe na la vidika le se mo bo loju opa ilu jara wa ke mo bo ke ba ma wo wa bi kina bi se lo lori oro se je po nja ro yin ta ba ni ka ma so lo ka ma so bo koni se o pelu awon nkan je po nboko ni lori igbe kini se e o yo ami ni tabi e ni yo ami lori asumas lori bo jojumo ohun na ni okan ju a ti ndagba ti ogbode rin waju lori oro ti masis na ni tori afaimoye awon eyan lori jiji na ti so bakan na oro ti baba gari na vai do so lori igbe kini o oni to ba je po lo nbe lori ike lati mo dajo o ni ewo nje je mo won kan je pe owo mo ni ori ofe lati mo je ke ti iko masiti ki mo ma gba gege bi adoya alai lagbara eleje pe ase mo se ti ese lati odun 209 titi odun 2018 awon

0: orílẹ̀-èdè Brazil ni pato o le ti tele pepepe si orílẹ̀-èdè Spain lati mo se awon ayewo ayewo lera re boya yo le tabi ko ni le to bi opolopo eyan Benzema vocal si orílẹ̀-èdè Spain ibe na mo si wa ninu gogo ball ti Real Madrid ni pato ti pe indi boko ni bayi o na ni pe won ni en to ba ti jewe tetefe o se se ko pada se ga eran tori pe ni ba ni Rance Ezio agba ball lenje lenje lowo eyin won se gbogbo ara le gba ball ni sa to ko ja oro to njade ni ba lenu oluko ni won ni pato mo sorun baba Jose Mourinho oni wipe won ni se riro Asensio o ti ye ko se awon ayewo lera papa julo ise abe ni sa to koja lo papa julo ngba ti sa to da meji sugbon o fi egbo ifi ngba ball sugbon ni beno won lo mokunrin na o ti ni 40 tayo nkan ti o le se tun se o tori pe won ti pada pidi emule pe yo lo re se yo lo re se ise abe iyun si orokun re ibi to ti ni ibarapa te ba den mi agbe omokunrin le je pe last game mo pa yin soro Konate ti an gbenu kan gbo ball ti Liverpool ohun na o ti ni 40 bakan na ujisi na o na ogba kadi pe ibo alare fitina lo po mo ya ka wa so yi pe boya owo eyin football madrid ngba tin ba wole ninu bi ti onikaluku won tante lo le soju lede babara won boya yo tu mo kuni o tabi yo mo yojo yun ni abi be ka pada sori lede ti spain na ni be na mo wa sugbo fe fara pe ori lede ti le get ori pe ntin bo ko ni ba yun ko man united ni pe o afa mo ni o ko mo je gba gba ball owo eyin fun sa ko so go le barcelona ti mo ti pe last go ti mo fi ba yin so re omo kun na ori ori ofe lati ma gba ball bi awon eyan president focus si mo sorin gbati body to ni pe ni ban now ikan gba ball mo united won tin tu le won tin tu ta pe e ja kokko le re ba won soro bi 30 million te gba ball barcelona te tin ro pe enikan jo ba gbe omo kunrin 30 million yin 30 million euro yo pe ka omo kunrin na ki a tele yonda ninu ko sugbon bo tin bo ko man united awon na won ti fe ba won soro si waju ko to di inu osu kini odun te be karakata yo le ma bere pe ka won kokko lo re na anale oja boya won le gba tabi won tun di won nbe aja mo won kan to le bokoni iyun ni abibe mo ke na oro to njade lenu rio partner ni oro to so bayi ni pe boya se ka gba igbe se sere ni tabi wani abi un run mo ko gbo ball man united tori pe ni bayi o tin to ka pe o ni awon se re o waju man united yen won ni lo agba ball buruku buruku kan te gbo ide buruku ni ta lo so nipa re rio fortuna nigba tin ba won niroyin tin ba won so oni se eric ari benzema awon niroyin bi le gbe benzema wo won ni benzema to ti ta opa ni ko gbe ballu ti madrid na ni o oni won ni lo kari benzema gege bi agba ballu to ti ni iriri buruku buruku buruku buruku to le fi ma gba ballu ninu le gesi wa waju lo lasiko ti ko man united se nbe ta pade nba bi kari benzema le pori de saudi arabia ibe ni tin ta opa tele tele mo so ba ko ti alilali nipa to sugbo gbagbo to lo si bi mewa ninu dije bi meji lototo to ti ba ko to di pe ko alilali bo itaporo gose laarin won te de fawe se re ya sugbon ni bayi na o iko ya jabaso ma yoro fortunately o tin pada atoka re fun ma yugbe e lo re gbe be se ma opo buruku ayo buruku oni nbe ni ese re bi yun bo se wa si na niyan lori oro ti mo so fun wa pe iku erin bayi o dabi igba tin ri obe ati ri resource ati ri blade koda ati ri dagger to di pe ni bayi na baba gari nevi ele je bo ogbon tarigi omo bibi le geso tu gba bonu dada lo ti na ka pe o ni awo to ba je pe awon ajo tori si league le gesi se n ba fe se daada o ni awo se ri gbogbo nkan to ni se pelu fi eye ti ko gbe ballu ti man city ti gba lati odun 2019 ti di odun 2018 yen o lo ye ki won ba gba lowo won be ba gba tan kan ju wa liyan ko nu league abala kokko ke ma lo e lobo omo se tori e gbogbo bi e ba n wa ibo ni mo wa ti iyun bo se wa ti bo se wa si ni yen ni ba na o nje je mo nkan to se ni ko gbe ballu man united ni pe o se o kere tan patapata ti won ba fura ama gba ballu bi meri buruku buruku kan o se se ki won jeba ninu ko ohun latara bo se pe ade won o se se ko yo tenubodo nigba ti sa wa ti o wa fi tenubodo ti o wa fi mo tenubodo mo so ni gba ti mo Bruno Fernandes ayo buruku buruku ati Lisandro Martinez agba bolo wa yin won bakan na Harry Maguire baba n bari e ni agba bolo buruku yen lo wo yin mo so gba ti Luke Shaw idan buruku o se se ko awon mere ni ki won le lo lade ololofe nigba ti o ba fi mo di sa ti nbo sugbon ni baro to nja ni pe o ikan ge bolo Man United awon na wo pe boya ka won dagan gbogbo baju lo Bruno Fernandes o si nbe nu ade onti e pe ah bayi mo bi se re ba te yin lorun e fe wi ade o re laani odun kan si e je ka mo nkan ti won le se na si waju ko to di pe sa yi ta wa yi yo le tenu bodo ba gan ori gaga bodo lo tabi agba bodo yo si mo duro na ni o anele oja o lo lowo to di pe ni ba bo se pe Macalister agba bodo buruku nu sa ko so gaga bodo ti Liverpool je pe wi ade o re o se se ko le tenu bodo ni agbe ojo ngba ju pa ba lo ngba ju ba fi mo di odun 2028 ni pa to je pe ko gbo bodo ti Liverpool won o fi de omi lo omo kun na ide tin pa duro pe kini nkan to sele ogoro an gba bolu mi to je pe iwa de won ti fe ton modu le n gbese pe gbese bo sugbe ne ba na oluko jos mo ni o ti fala si oruko omo kun na pe e je lo re wo wa bi sai bo ba ti ton modu se wo le yonda re no mo golibu gogo ridu ara de kule clever lo ko mi awun yen benu kulu pelu mi ah ah iyun lo san tun ni eja karale
1: rafael an ba le lo ko ti mo je mo kin ka bo se to wa ni role e ma ba bo
2: islami o la mo ke mo sa ilo ko te
3: mi e ka bo sura ko fe kun
0: ori eto igi be na le npo kan aja ni ko shun dadi je film na popo na ni wa ori okay makola ibe na la vidi kale si ori of en be feyin yin olulu be wa lati ma wo wa loju opo aye loju ara wa boya YouTube lo ba ya sin yin lowo boya Facebook na ni o mi eko eko na ni sugbon jo gbe lo ni tadi so FM 949 feyin oni e se awari re ori oye ati ma wa nbe hey raf
1: atokun
0: ti orilede ti ko super eagle nkan la moyi lati odun bi 1960 dati gba ominira won fun wa ni o agba ni o ajigbe ni o yonda re ni o won sa fi wa le ni abibe yen sugbon indi mo fe falasi ni pe ale si ari toka si dije ife eye ile adulawo merin meta ototo ati se second ati se third na ati sun awon kan wa ta qualify inu re ngba tu ku nbe un aturi dije alailegbe to gagara o fe gagara ju dije ife ya agbaye gan lo unity cup on bi ti la bi je won aje 2023 adu je 26 ya anybody pa ni ile gesi sugbon pelu ti nbe nle ibayi nisin nja le so wi pe kini nlo waju abi n pada seyin
1: kama so pe boya o n pada seyin ka yin ma wo le so pe bi an so buruku number 2 an be ni pe a le fe so pe lataye ati eyin wa o fe daju ti asiko yi lo nigba ta ba n so pe awon to je bi awon agbabo to gbabo fun wa to gbabo fun super eagles ni ondun 1994 ti a fi gba DJ Afcon gba yin won fe better ju to won ti sin lo en to ba ma wo ta ba ma wo ninu owe tan lati gba ti
0: bola lamu awon ti ta ni bi 1980 1994 yen nbe won wonna ju awon ti sin lo awon ti sin mo se second ilegbe
1: won won to to sugbon sha le fi we ngba yin ni 1994 wa la awon igba odun te pe orilede Nigeria ti super eagles te pe a se aseyori julo a je le fi ru fa awon agbabo ni a le fi we ti sin ani kini nkan to je fa ko ju yin pe ru fa awon agbabo lo ran yin pe ngba yin ru fa awon oluwa nbe nsin awon ti gba yin ni full determination pe a fe lo soju ile baba wa ni ki se ko bi a o elo pe lagbaja bayin wa o wa n bi kini kan won le won mu o jade lati grassroots no ti mu won jade je pon je mu wa sister dom so won ton je mu a jade be won mo awon mo re won je mo value nkan to won be ki se ke boye okay lagbaja bayin o ye omo cameroon ni baba omo nigeria le lo pe wa o ani bi awon agbabolu o to je bi omo bibi olede nigeria to pe your talent ni won te pe won tan be opo nu opo nu won le so pe won fe wa soju ile nigeria nkan to je fi party awon ti gba yin to fi fe da julo ni bi o yara kun nkan to wa nu ko bekistas pelu ife didi junior laiton o so pe won kan le ma so di to won se le wa represent Nigeria to won fi choose wa ahead the Benin Republic en pe nkan te po fe je nkan te po fe
0: ayo re owuwo ni ayo re owuwo
1: ayo ta ni owuwo
0: olayo
1: so kan eni o je
0: ko e ma do chele e je adoju oja boya won awon to recruit ni aye 1994 yen ki sa won zamisi tan lo gbe keeper ti o mo gan bi igba seyan fi eja doju oja jade ka lo re igbolo bi melo kan ba ti padade yala yana nbe nbi lati menu baki na ka to wa sun si ile okere ko kale

0: chin.
1: Hey, fancy me.
2: It's okay.
1: Hello, sorry, but we're calling Bani Dore. 32 FM 949. Yeah,
2: Asap. It's okay.
3: Bobby, you're bally for me. So you, Odishiri, Shiro, la, we, you, my son. Bia ti nnaka be na ma consider won leti amasaju ko to soro iwo na koko ri daju ko fi re si pe n to fopin soyun awon agbalagba bo won ni omo buku o se le fekun paje opolopo idi loro mo ko bi o fopin soyun airo tele lopo gba o se se ko mo koju isoro eto lera abi isoro airije airimu be lo le kere koru mo ye to si nda jagun e idaju awon ara ilu lori e ti o ti eda abubo rara lopo gba ni palara iti e mo nwa latodo awon to ni gbagbon si julo baba egbe okun olubasepo re ko to di peyan gbegbese kan nu aye labe gbese ki gbese te eyan ba gbe itan kan ni lati ro mo itan aboro eni ta ba gbo anilo lati seju anu si dipo imo benu atelu eja soro bo ba je woni omo ri obirin anti re abi okan lara ebi re obi kilo to se iboju anu wo eni ikonimara o re mi la ajo ati iteyesi ni lo fa ti opolopo obirin fi ngbegbese to lewu emu iji anu iyato si idajo lati ba wa soro 0902

0: 32 FM, 94.9.
1: Agbawo gbada latojo ojo eto ge na lo ntese owaju lati Canada ni bo shono 32 FM 94.9 ni ori oke tintin makola ni Ibadan. Eh ajia mo ro boya ni ohun kan tabi meji lati so lori ekuduri pa kuro me.
2: Eh nipa pe se tawon tateyin wa se won beta tawon present ya bi se tawon ile yi won beta tateyin wa. Ta ba kon paro tanra wa je loku.
1: Ta ba so tateyin wa bayi nisin yi boya ka mu boya bi 1994 1998 yen.
2: Yeah.
1: Ari Nations Cup meji. A de ri bon ba lo sita lo tokun je boya won na gbawo cup o abi nkan kan sele o ege te. Bo won si gbiyan bo isin bayi. Tati lawon tin gba bili, alawon tin gba mili mili nkan kan. Eh wo le yin ro pe ta ba ti fun yin lori ofe ke mu kan
2: eh ti won wa ni won ba fun mi lori ofe ki mu kan ta te iwa na ni machine e pe mo e mo je ka gbagbe e mo pe ngba na lohun a so pa wa la ni itan yen aba la ni record aba wa ti la ni highest position ta ba so npa ranking ni ifini agbaye ni ile lati ile adulawo to ile de nigeria nigba na lo lodun 1994 to ye pon wa ni po karun ni in the whole world
1: sa judges la wa bayi
2: o eh bayi mo wa nsun nkan ti mo wa try lati so bayi pe eja lo wo morocco eja lo bi ti morocco wa bayi won si wa na wa pe ta ba nso pe ke awa la se regain aba wa la si niru record n lowo o ti di titan wa bayi o ti di titan wa bakan na ile de nigeria ba se ma so pe ke giant of africa ba se jo ma npera wa eja wo lati 2013 ta ti gba idije feye le adulawo ken bo mi tan de bayi top place round of 16 imi a qualify gbogbo ra awon kan bayin lori shirishi
1: unable to qualify
2: ben unable to qualify ewo eja wo igba ta ba de to ba ma ni yes won gbianju ni won gbianju jade ma ni pe yes won se daada ni ko ni pada endo a ni pada rifi eye gba ka se ipo keta ye pe ipo keta yen gan o mo wa lowo daada bo bo se wa wa bayi pe ta ba kan paro tan wa se bi ta won certification la se awon visit yin a ma la fe fi ma so ni ilo to ta ba ni ka ma wo bayi pe okay eni kan ti mo fe pe lara awon to wa lowo e to si je pe yes o si wa standard o na ni Victor Osimhen sugbon so le se teyan ba wa fi we awon bi awon legend jeje awon jeje okoja la fi ta fi wa awon to wa re Rashidi Yekini nkan ta awon yen se gbe ati ta awon ile nse nisin o jura awon lo yato sira won sugbon bayi nkan ta so e ri pe ba nle mo se won so pe ogo ana la se rely on cause a ma pe awon giant of africa wa gangan igba o lati ru won ken Taba wa npo keta wa npo kerin 2013 ni si ba o ti fe to 13 years ago o lati fowo kan fi eye le adulawo ta de ma para wa giant of africa bo se wa bayi e mo ja ma para ya kan ma fo mi lo na ni lo ta kan ta won so pe okay oluko ni ti won se gba Eric Sekuche o se dada ri pe ye won ni style of play won tin ma won gba bolu mi wa sugbon kan ta won people yi ti won ka to won ti fi won wa and e pupo won na tin lo tin ah le so pon tin lo bi agbanre to ri pe bayi ojo tin gori ojo ngba ta yin na ba data ti se o bayi la na se wa ma rely on pe ngba ta ba wo ta fa si ma pon wa sinu team te pa won to de ko tun ma wa awon even pupo awon to wa ninu team bayi ki sa won to ye pe yes won gba bo lore ko football fun ipe iko gba bo lu won sugbon te pa ti mo pe yes won loruko big name o sa ma wa ni Wilfred Idi to je captain wa igba melo lo ti gba ball fun ko be six stars igba melo gba bo fun ko be sister ni sata wa yi lori sibisi ba yen ti won po sugbon awon to ye pe won se daada e ri won pe wa sugbon to ye pe yes oruko big names na ba ti gbele ba mo ni ah yes en to ti se bayi fo ti se bayi fun ma ba se mo fo mi lo lanu o ko si nje to ba fi ka be le ni o
1: oro yen mu mi ran ti to ba ti mo po to ba fe mo po ologo mo oda mo egba adugbo lo ti mo to ba je pe ologo mo pe oni ogo to ba ti champion pe afa na to ko gankan mo eya di alligator no ta ko nbe na ka sumo nkan ti awon aye fe gbo raf
3: atokun
1: mo ro pe ero yi on to sele si crcm iyen ti sele opolopo ogoro wa na lati nwo wi pe pagba julo nigbati oju gba re iyen messi to so pe ohun tamo fun argentina awon iyen na ro wi pe ko na so pe ohun otamo latara be je pe won ti jo nlera won nisin to ti be le ni bi 12 or 13 14 years eyin da won meje ti jo nlera won pe enikan ba se o ene ko se o sugbon o ni 1000 goals lo wa kiri bi no wa ka ki ni ye ohun o fe yi ohun fe yi ti pelu to se lana sugbon ke yo kan to mu mi se bayi ni pe portugal se ni nkan boya bi friendly match meji lati ta kodri ba omo yen o pada si bi tin gba ballu nisin won kede won ni rabel ya o ni o gba jersey number 7 pelu tin bele yi Ronaldo nilo lati pada wa amosa abi ko ba be nlo
3: a mi ba o le se pe ko le ma ba be yen lo nkan to wa nbe npa
1: wa lo dada ba won
3: nkan to wa nbe ni pe ti igba ti yoruba wa ni igba ti joba yen lo jagbo lo e kiyan ko lo jagbo nkan to wa ba kun ti omodun mokan le ni ogoji ni by 41 years o je ti se dada fun ede de Portugal lati bi 2006
1: elio
3: ti tabo no ele on show age footballer so kin se studio manager so yo ya to wa nbe so nkan to wa nbe ni pe en to ba wo ise won ti a o kun ise man se won wa wa si e lati to bule ti be ma mu pa ku fe so ga le so pe boya ni bi hot temper bi nkan and o je ni ta ba so ni ele de Portugal awon oluko ni kan wa te pe won gbianju lati so pon fe bench e je pe be no pada ba lo iru e ni ti Fernando ti Santos ku won lo lo 2022 to bench against se mo oko ko ni je pe won pada ja la pelu ami ayo kan
1: so yiwo
3: ibe lo oluko ni e ba lo o tu sele be no ninu awon iko na to te pe ti play bo beyin so oluko ni yi ni gege bi gba ti DJ fe ya agba ti odun yi to pari o le so pe o so pe won ni plan po won fe retire igbo oluko ni pe npo ke ani ilu awon federation no je ba so pe ani le lati ma o je o so pe won change mind gege bi nkan ta gbo npo won change mind o lati le ma retire mo sugbon nkan to wa nbe ni pe awon kan te pe ojulogun won o le ti kuro nbe fi aye le fun awon minute to bo leyin lati le vola to le waju
1: nba
3: nkan to wa nbe ni pe Ronaldo at his age o loju won ba kan to le press mo o loju to se le tag mo pelu 48 41 e to wa wo DJ fe agba ita gba lo ton yen mo pe baba kan do sunu box ni be mi lo fe sa coach yin nkan to won je ni den to le ba press so ma lo se to ma tu to ma lo se to ma pada wa sudo ki se ise striker ni lati lo ma attack abi nkan kan lati lo ma defend sugbon o budo ma kun won lowo ngba mi to ba ye pe ti kini ba fe poju awon lo so ise eniyan so kini o je ti fe ma you and won fe se won se te to ku te fe gba bi friendly match so oluko ni no mo pe ke je ka tu ye won mi we ke ni ti fa pa ba ti e de won la tu le gbe si lati le fi ye kini yen wo and against no wait on bench e ẹni tó lò sí bẹ ó justify gonzalo ramos ó justify jẹ pé òun náà àrínpò òun náà mi àwọn nǹkan pẹlú ìtìjà felix náà tóun náà mi so àrínpò justify and wọn náà
1: jẹ sọ pé òun yìí wọn ẹ farabalẹ ẹ faramọ pé kálàyé fi bẹyẹ ya
3: kọ filẹ
1: kọ fi bẹyẹ
3: kọ wulẹ filẹ bífọ àsìkò ilẹ̀ kó wulẹ ti kúrò
1: ẹ jẹ́ àlójú ọjà kálọ̀ rẹ̀ ìpolówó ọjà mélòó kan bá dí àmú bí ti lápẹ̀rẹ̀ kó kálẹ̀

0: kinna ni rashid ya pala ta won ilu mo kan lori mira oni gbeyin be ko wa to sibe o bi se la me yebo lapo a ti sakojo pa awon derin po sonu lori ran kale fun ojo na lara won ni fc package rapping daddy ati be be lo gbagede race course amphitheater la tun fi pade todun ni si
1: ojo keri osu ke wa odun ta wa yi
0: ago merin ro leni kan go ti balu ti giosi modu lara sakara ipre black ati mini mi lo se gba teru 32 fm latter fest todun ni to ba pada waye tin ba tun pada wa le kan si bo ma je kugu aye

0: you have 5 credits in WAEC or NECO and you desire to study abroad, your global degree could start right here in Nigeria. MRE Pathways and NCUK creates your pathway to the world. Enroll with us for a 9-month International Foundation year through NCUK. Just 9 months of endless possibilities with guaranteed progression to one of over 90 universities in the UK, Australia, Canada, and the USA. Spots are available for medical stream, science and engineering stream, law and humanities stream, and business stream. And here is the best part. No jam needed. Admission is going on now for November intake and limited spots are available. Join our next open day on October 9 at MIE Pathways Center, 21B, West One Office Suite, opposite Environmental Task Force, Agodi GRA, Ibadan. Meet our NCUK certified advisors, explore your options at our campus and get full application support. For more information, call 08105-359-341. 08105-359-341. Bring your ambition. We will bring your future. MIE Pathways, study locally. Progress globally.
1: Àfojúsùn rẹ ni kó ra létí kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkànbalẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń gbèrò ilé kan tàbí ilé ànípamọ́. Iléeṣẹ́ Substance Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹ̀rú níjọba àbílẹ̀ Èdò nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú mílíọ̀nù mẹ́ta náírà láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye. Bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Life Heart International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ mílíọ̀nù méjì náírà kò mọ rárá. Bẹ́ẹ̀ ló sún wọn fún mọ̀lẹ́bí pápá bari bẹni ti Apple Estate fún ẹni bá wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí mílíọ̀nù mẹ́rin náírà. O ni fún ẹni bá dá ti ẹ mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá abọ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójúoró nílùú Ìbàdàn. Ààyè sọ díẹ̀ díẹ̀ ó wà láàrin oṣù mẹ́fà kò sí wàhálà kò sí àríyànjiyàn. Ẹ kàn sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú. Ilẹ̀ méjì ló ń ta wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjóyàjó mílíọ̀nù mẹ́ta mílíọ̀nù méjì àti mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó nílẹ̀ wa. Ìjáfara léwu fẹ́ni tó bá mọyì ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House orí òkè tí ń ti Premier Mokola ìlú Ìbàdàn Substance Property òrùlé fòtẹ́rùtọ̀.
2: Àjọyàjò tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ fẹ́ fi tó wà létí ẹ pé sójú òpó yìí 0704-700-4949 0704-700-4949. Bí ẹ bá rí nǹkan ẹ̀rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà ojúṣe gbogbo wa ni.
3: Máa wo mi bí mo ṣe fẹ́ yín.
4: Mo ń gbọ́ ká ti tú ẹ fẹ́.
5: 32 FM 94.9.
6: Ẹ̀ka ọ̀padà látọjọ́ ọjẹ́ tí oge náà lẹ́ ń gbọ́ ìpolówó ọjà òun náà ni agunmòwe tó tẹ́ bá ń gbọ́ tí ò ní ìpolówó ọjà gbígbà tó ọmọ ọlọ́mọ sunkún níwájú bàbá oníbàbá ni bí ẹ bó ṣe ajá bóyá ká ti ìhà bíbà ká ti bẹ̀wò ọ̀rọ̀ ń jáde lẹ́nu àwọn tí wọ́n rílé tí wọ́n rí ta pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí nevin eléyìí tó ń sọ yìí látara pé tó bá jẹ́ pé ó ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀hún fún ìdájọ́ ikọ̀ man city pé gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú trophy tí wọ́n ti gbà láti 2009 máa bọ̀ títí dé ọdún 2018 pé wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn tún yọ wọn kúrò nínú league ṣé kínní kéṣekéṣe bí ìnira àbí bóyá bí ọ̀rọ̀ ta ni epo dù ọ̀yà tí ò fẹ́ lágbára jù díẹ̀ báyìí ìdájọ́ ọ̀hún.
7: Ìdájọ́ yẹn téèyàn bá kà ní méní méjì mẹ́ta tó fi di márùndínlógún
6: ọgọ́fà ọ̀la náà wọ́n ní wọ́n wá
7: ọ̀la náà ló kù
6: fún wọn
7: ibẹ̀ náà la wá ń dúró de tó pé àwọn tí ò ṣètò wọn àrí pẹ́lòmíì deduction even ẹlòmíì lélẹ́yìí tó yẹ pé ó ṣì wà ń bẹ̀dọ̀ ní ọlọ́tẹ́ ó ṣì ní máínọ́ọ̀sì látàrí pé yes wọ́n yọ point ẹ̀ tó padà relegate ẹ jí káwọ́ kan tán ṣe everton ẹ wò kan tí wọ́n ṣe fún chelsea àwọn yẹn gan wọn láwọn yẹn dé 50 ó dé 60 o táwọn sọ pé ẹni tó tiẹ̀ dé 115 níye bó ṣe wá wà lélẹ̀ pé láti ibi tó ní contract ni o láti ibi ẹ̀ ṣe ń gbà wọ́n agbá bọ́ọ̀lù láti pé kẹ́ ní iye tẹ́ ẹ pa ojú iye tẹ́ ẹ pa tí ò tó tẹ́ ẹ wá inflate kan bá fi lè pé yes ojú ìwé yín balance kì í tó ṣe ti premier league náà tó wá tún jẹ̀bi ti uefa náà mọ̀ kò yẹ kí wọ́n survive tàbá kan sọ ṣùgbọ́n kò sí bó yẹ pé wọ́n bá ní koríko ibìkan náà ni ó padà foríkọ àti pé bóyá ìdájọ́ yẹn èmi ṣì lè sọ pé bóyá kọ ẹ̀ ti bóyá wọ́n gan wọ́n strip wọn lórí àwọn ìfẹ́ tí wọ́n láti ọkọ̀ fi sílẹ̀ àníṣe àwọn pípù yìí kan lé wọn kò ní lè gẹ̀ẹ́sì kale won e won kan see nkan to wa nbe first and foremost ko si ye point to fe yo to match the team o mo ta ba yo point nisin adiri bi ti be ni le guessing na lati to ye pe yes iko kan only nine more than 90 points yo fi gba league. Go on, so okay, air your minus 90, air your minus, quick, kinico, kinico. Tama, what I ring call? About me, got to you, I'm buying a little depot, go see, go teach and refund. But go see a point of air yo. I be well, okay, and while your point is gone from a place suspended for 2 years. Me, that egg ball. Ni fe gbo lai no mo kan so gbogbo ro awon kan tan le gbe e se pe gba igba na won se fun iko chess ko to di pa babo lowo igan wa igba na ti frank labat dojo lu ko ni ko chess tan fun won ni transfer ban te ko gba awon academy won ni won lo iru ye mi expect the former city ati pe gba awon ife eyi fe ye mi o verse emi ni daka temi emi o se ko boya won gba fi abi won gba fi yen gan won le lo wowo to yi pe gbogbo awon te pe yes won se po keji nigba ton gba igbe won gba league gbogbo na ti lo nko we ti won na e de mo pe kini ibi ta won yo ti fe yan ta ba ti pe nkan kan ba o ti we against awon no lo poda support anise e ta wule fe je ku o kuku wale ko ja awon ni o ja ri nkan ba igba ele o se ko boya o ta bi nkan kan in ti won se ohun gangan na fi je bi won je bi eni ko si
6: oda Raf, si oro nbe lori eni.
8: Iko de ni mi ko fe ma fe ka gbe ewo lati apa ibibo.
6: Oye gbe.
8: Iko to wa nbe ni pe ta ba so nipa awon iko je pe o n gbe ogo orilede legacy ga lowo ta wa bayi. Ta ba yo iko Arsenal. A ma fe ko a le so pa fe da ko meta mi leyin iko Arsenal de ja to si ko Manchester City. Nipa awon to ma se daada nkan to wa nbe ni. And en to je bi prime minister won ni legacy. Yen and the Bournemouth o so pe o ni iko Manchester City to je bi chairman won o ni nkan ton tin se sile Manchester lati gba ti awon people ton ti gba isakoso o ni po ti je ki lo si waju bayi le Manchester dada ju ko ben lo so nkan to an ben se ki ta ba so pe biya kon li won pada si li e kon relegate won
6: yo boro adeja
8: to ba ma se gege bi nkan to fin so nkan to an ben ni pe awon team to wa ni legacy awon ogun yin bi awon bi mokan dilogun won ma ni dati dibo and iko Manchester City ma ni dibo ti won ati bi 15 si lati le fi garanti pe boya awon ni lo abi awon ma lo na ko to an be pe yi pupo na awon ko yi lo ngba ara tanpa nkan ba ti se won o se ti se won to pe pupo na awon ti ko yi na ti lo gbagba ball ba so ti ko Manchester United won gbe nko Liverpool won gbe nko Chelsea nkan kan beyin se pe won fi straight team won so nkan mi to ko an be ni but awo ti ora aje to an be emi pe awon ajo legacy awon na ma fe fi ogbogbon na so pe awon fe dagbon si kini yi ko Manchester City lati gba ton ti gbe kini jade won tin duro lo lo pe awon o je bi so ma mo pe kini yi okay gbe won transfer kini ton se pe come receipt wa bank teller nko kan beyin gba to mo pe awon kini ti o ba sin be won emissive ni mo ni gbagbon pe won ni ma duro le ri pe awon o je bi kini yen ton ba de be lo la nsi se won ma so pe won fe lo mu teller mi wa na bo bank receipt mi wa so awon people yin na ni backup ko je si bi so won ti kin kaji ale ka ma pa o ton wa ko se to mo gbo ka fe so ni ka wa ti nkan to wa nbe ni gbogbo won na ta wa nbe ka ma tu pile gbogbo won na gbogbo awon team to wa nbe ko se de pe ko fe odo o ko e bo ti Manchester City o po gbogbo ka wa ni suru di ola igba ti dajo wa ma jade so ka wa gbo tenu ti won ati gbo ti enu igun won ti EPL to se pe won ti gbe ti o jade pe gbogbo esun patapata gbogbo patapata no je bi so ka wa gbo nkan ti awon ko Manchester City no ma so sugbon nkan temi ko se duro lele ni pe won ma fi aje ko Manchester City sugbon o le ma lo titi debi ti afokan si lo to ta ma pon fe relegate ko Manchester City ah o ma fe ba aje le
7: ni eni suru ngba te so pe yes o ma fe ba iyen tun bo si pe yes e fo wa agbara si lo to re
6: nkan ba eni suru
7: ngba Manchester City ta nso npa yi ngba ta won olowo to wa nbe de o na mo Manchester City o e mo ja gbagbe Chelsea na ngba ti Roman Abramovich de be na to na won mo pe Chelsea je Chelsea ta ba wa so ba yi pe oke won je won like e mo kan graffiti nkan te yan ba 115 charges ipe lo to yes mi gba tan de Manchester awon kan so pa ngba ten so kuro pe won ran facilities lo to lele e je ka lo awon lowo to wa nbe won se that facilities won po lo re kereke ola ede le ki se po lai na fe fi dajo won ola ni won fu won da lati lo appeal leyin ola yen lawa ma reti igbese lato wa ajo league le gesi pe ki le fe se fun won ki le fe gbe jade ki lo fe je ki lo fe je jiya won sugbon poke nkan ti mo expect tori pe mo mo pe ajo league le gesi le se mo mo pe le fe fun won point deduction tan ti de suspended iru yen de lele bi gba pe yes en to je won en to je ten charges mewa e fi ya je
6: United ibe na mo wa eni to je agba bolu dada ri nigba kan fun won eyan elea mo so ni ba ti Ferdinand o pe won ni lo agbabolu to ni ri bi kari Benzema lo wa e dakun
9: ninu ko
6: ninu ko Man United pe boya ki Man U kan lo fi kun iwo ba nkan ti en ni nigbati agbabolu won iru awon Sesko kankan yen ti mo fi be di network mo dan ba ka gi ka giri se ke se di bayi
9: igbo boya won ni di kari Benzema lo to kari Benzema lele amo agbabolu pe yes Number so pe yan striker lowo waju yen to duro number 9 to duro yen sugbon ta fe so ma yudi ile arugbo ni ta wa fe ma ko won jo e ja wo nu kali lali to wa ko to ni po kuro bi gba ele a le gboro kan bibi ka gboro kan bi ko to di po tu lo sinu ko mi ni orile ede saudi yen na to pe Karim Benzema temi mo tele tele mi fe so pe won le mi ri nisin iwo boya won wa need extra even ninu mai ko ma yun yen gan e ja lo wa arugbo lo po ju nbe ibi te tin mi look so te tin mi di ogoda lu ti gbogbo awon yen lowo lowo arin bi lo fa na le ba se pe oni star ma won to e lowo yo jori e ki wa la won o fe so won wule ku fe so won lo to mayu lele te ba wo mayu as a team e ma ro pe awon people yi ibi lo ye ke gbe won si e gbe won si oju kan na le lo gbogbo awon si e lo gbe ba ba le ba e lo gbe santos awon te gbe yen gan na re won ti wulo fun yin lo tan ba ni o pe won gbe Karim Benzema wa igbe boya lo waju yen ko wa mo ba won mi awon bi emi o wa ro pe boya lo waju yen ni ma yu ti ni soro
6: ni pari la ni sejo ayade o nbe fun Man United bayi pelu awon gba ball bi many ototo ti se won ti o tenu bodo Eden Buruku Bruno Fernandes Lisandro Martinez Harry Maguire ati agba ball bi tan ba jo lo won kaba mo re oluso opon la fun won pe awon mere rin ibayi nisin bi sa iba tenu bodo won ni won ya ko nu ko sugbon o nbe fun ise Fernandes ten ba si fe fe loju fodo kan si o si ni standard kini ninu contract ti e eyin ro pe ki man yo da melo kan du abi kan yo da gbon kan ma ba ti en lo
8: ah awon meji kan ma ko ni pe kan yo da kan ma ba ti won lo ala ko look sure at Harry Maguire
6: ah
8: awon meji kan wo le ma ba ti won lo kan je wa better replacement
6: fun look sure
8: look sure yo ye kan ti wa better replacement fun da da ti pe ti pe look sure ti pe nunu ko Harry Maguire no na je
6: yeah o mi
8: eh won need awon mi te pe won ma le fi replace won ti look sure ba okay lati bi sa meji seyin sin se look sure ta mo bi sa ma run seyin ti won ni mi look sure ta
6: won gba ball se na ye
8: Harry Maguire no of Vincent no omo na o ma ji gba mi ba o ma tun pa gba mi akoma bo ko ma se go ko je pe ko Manchester United ni line bi fe se won se ma o le tun pa na lo bo Bruno Fernandes o se fun won na won ko die de je pe won si fe kama pa to a kun won ni owo che assist ju yen nuno league legacy ni sa to koja pelu Lisandro Martinez agbabo lo weyin won e si ma ma mo stability ba won so won ko ni de won agbabo lati fi in pe okay e ma ke ma keko bo lati awon ile
6: o je ko ma ji wo pa pa ta ka suma won ka ni

ẹ ká kan fi le ran gbogbo wa leti wipe asiko mi na lo tu ti de won se daada won se daada tabi ba se ro tabi be ko ti mo gbo daada ni ti mo de ka to ye mi ni pe won ni oni lo pe bi 66 years tori le da wa nigeria ta ti gbomini a o le so wipe won o se nkan kan lo ri bere lori le de somalia ta won lu mi to je pe oni ogun wa la fitina rododo ni won koju mbe ma ti en jade ambuta ambu nkan mu sise ambo yen ori ofe kan ni adupe olohun fun wa gbeyin oloselu wa eda kan e ba ni wo gbon dasi ti mo gbo yin ni pe oye oselu ke se oye tan wa mo mu ba yan nu le pe idile wa ni mo je wo to ba ti mo pe ipa re atopo lo re la kai ogbe mo wule lo be joko re je nu le elomi nbe to je pe ko le pari ija la rin ran meji ti banja o le mo ri ti o mo so pe won se federal honorable state honorable won se senator won se commissioner kan kan ba kan rododo won wa wo be won mo yipo enikan ti baje tele o ti mo be tele dada ko ni ko lo joko re jeje e ja wo ba se sa yori le mi le so daada category gali pe pelu won ba nkan ti mo mo awon to ronu ilu idan se daada fun mi awon ti won han ilu ile mo Olorun ba eleri mo fi seleri mo oni po kankan a dibo kankan fun awon ti won ronu lu igangan gangan ti won se daada ta won tan se buruku fun won o dibo kankan fun won awon kan joko won kan se na ni en to ba ye lo ma ye ma dupe lowo yin te wa nbe ni isin e se nkan to je wi pe e ba lo tan won le ma bi soro yin e wo polopo awon ti won ti lo na elomi wa do je wi pe awon tan ti lo yen na ori pa aje po gbe ta wa nkan ipo le ti ran to won pe wa ni baba daada baba rere ati edupo lo awon ti an ke po le awon ti won kan le nko da ko ejo o se en do go sugbe ma je en ta re je ko gbon to ba ti gbon yo yiwo die 070 0906290 0906290 ka wo ipe bi email kan ko to di pe a le sumo kini ohun bi se n bo ko rin o tu da na jade kingi kingi

Oya un ki mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa o nibi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi nibe 32 FM oya wa fe

0: can see 0906-2000-949. Olushola Momo lo call me.
1: A mini conle fale Eva.
0: Eva me. I'm a walk with the bottle since your baby.
1: I said oh like but I jari. But she died in the town she would wear. I do be like but I to get a lot of alene. Ko gbodo baje.
0: Ebo wa wo pe ba ti ko atejise yin. E sa rora fi le be o.
1: Ba pa jule yin te ba fi si ori WhatsApp. Te ba tin tun ko yo kan ma gbe wa esa le ba te se nte ni ko ni se da a kan be se tun bere ni.
0: E ja wa mo wo awon atejise to tin wo la awon kan God ifa. So ye ka te won te message awon kan.
1: Mi bo.
0: Awon kan te ko jojumo ni awon won kin.
1: Ah. A se ori wa lokun ti on ba fa.
0: Hello,
1: Mr. Jelly Labella. Adeku ayojo ibi oni opolopo le ma se loke pe o wa bo se ojo to lapere ojo ti Nigeria na se aye ojo ta gbo mi nira abi mo se n ba yin soro yi e wa lori radio ta pe ni 32 fm gbogbo mo Nigeria den gbo yin lori eto ta pe ni e ba mi yo eni kan ninu awon ololufe yin ni won ni pe ka ba won pe ka de kin dada lori eto po ni le celebrate birthday yin. Àwọn náà ni Afa Hafiz Abiola. Wọ́n ń gbọ́ yín báyìí kílẹ̀ fẹ́ sọ fún wọn.
2: Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run ọba máa ń bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́.
1: Àmì.
2: Aṣíwájú mẹ́jọ fún wa, ọlọ́run jẹ́ ká dé rẹ̀.
1: Àmì.
2: Mo ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ Tàbí ṣe fẹ́ náà tí wọ́n fún wa láǹfààní láti lè máa kí ara wa báyìí. Iléeṣẹ́ náà lè jẹ́ lọ.
1: Àmì, àmì.
2: Ọlọ́run ọba máa ràn yín náà lọ́wọ́.
1: Àmì, àmì. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun.
0: Eda, eje ka tun lo si
1: awon ti won ba Nigeria se birthday. Alagbara na ma grow bi Nigeria dada.
0: Ti awon kan na ti won ti ti won ti nfi awon video won sori ero kayile ja. O jo pe oga mi ile alayo Bams Segun Bams o jo pe awon na boya won jo mu ojo ibi kan pelu orile de Nigeria ni tori o jo ko
1: eni kan pe mo se pari program tan le kan won ni pe awon tin fi message awon so wo lati nkan bi ose bi meta ka bo ba se n wole la se mu n to sele ni
0: e je ka lo si odo baba ijesha ti won se ojo ibi ni 28th of September.
1: Oba lati Bodija, I want you to please help me keko ni ba tope
0: ekile wi sa
1: nti oko na ni ko nti play me play me okay ah ele ke se music ke bi an se ko ni o ai bi kini ma ko me o ti iwo na ri
0: ah bo le se ko
1: na ri o na ri
0: nko mo so na ba la gbe ojo ati pe o tori o jo pe number meji na la rin be ati pe kan wo forwarding ani ati o gbianju ikeje ni bi eyan na ba tu wa lo ati pe ati gbianju daddy la gbianju lati pe bayi ti won se 74th birthday on grandpa like ah. Grandpa gbe ko hello daddy hello baba mi e kro le sa o yes sir. Yes, daddy, I de ku ojo bi te se ni 28 sir. Osu to koja e mo binu wi pe awa se pe o daddy. Lagbara Olorun ninu ilera to peye. O strange daddy. E si sopo odun laye ninu alafia daddy. Yes, sir. Olu Shola loruko mi. Ba de se ba yin soro lowo lowo a npe yin lati ile ise radio 32 fm fe yin e nilu Ibadan 94.9 bed sir ori afefe la wa lowo lowo bayi enikan lo wa fun wa ni number yin pe ka pe daddy ka ki won o fun ti birthday ti won se 74th ni Monday 28

0: ẹja ma jaye ori wa
1: omo jaye
0: oni golo ti e ka jaye dada ka jaye rura
1: ade wo kara
0: oni lojo ebi Nigeria oni lojo ta gbomi nira adupe ekun ke bi eku eyan ke bi eye omo eyan fon bi omo eyan ya ta yoto popo sisin lo lowo e wa we eyan bi won se gbata kana bi won se ndana ajoyo ni nta ba tin se le kan lodun odun ni odun merin din ni adorin 66 years eje me wi pe ke se kere mi odun Nigeria ti di grandpa be no ti di grandpa o si dagba o ni nkan agba ta ba kale ni ta ba kale ji we are the giant of Africa be ni bi won se nso na na kosi si ran be tori pe kosi ba se gbimoro na tayo tesele ti ba nsoro orile ede to la kun la ka nile Africa akoko number 1 ni Nigeria obe edumare ni fun wa se oke sawa na adupe bo se to Nigeria obe edumare tori ti ko ba lowo si ni ko ba ti buru kosi ni buru lagbara olohun yo ma dun ni gbagba yo ma kan si e ka bo sori eto yin eto wa olore ilu en ti a se agbeyewo re a wo lati gba ta tin bo ta ba yo fo kuro ninu 66 e ji ka wo e ja wo

0: ti a dupe akaimoye orilede ti a pe o ti gbomira la kaimoye bi ogorun odun seyin to je pe oro ara won oyira won ṣugbọn ta ba wo bi ta ti bere bi ta nbo kekere oku ta fi debitan lo
1: kekere bintin
0: tintin ni bayi ohun lo ku ṣugbọn samo ni fufun komo ni dudu tabi ko dudu komo ni fufun ko si ba se fe se ti jọlọjọ lagbo ti o ni fi dugadugbe ṣugbọn yo fi ni ko ni ja e get here e fo bi o ba ku si ile ti gbaroye ijọba wa ṣugbọn wa na ni nkan ta ni lokan fun yin ila vi so pe ke fara yin bale eyi ma fi no kiri ma ja piti piti bi ba ti ikute ba je kan e ma ma se banabana e fara yin bale awa ta so pe a fe fi emi alafia sisu jiji giga kukuru wa sinaju ori amokan ta nse to ba je pe be se nke pe ka file la na be file ni o se se kilu yo ti jiwo bayi lo iwa awon so ba deki mo ti ma fi wa se yeye sugbon ojojumo so ba deki ba wu wa tin gbo bina jori asedi inu re ma dun ni so e fo kara yin bale o
1: so ba deku ni pe ekun ke bi aja eye nke bi pepeye omo eniyan du bi malu gogun kan wa won bi e
0: lata ko ni nkan wo lo won so ra nkan kan bi
1: seyin o ti e won
0: so ra nkan kan bi so e se to ba nbe o yo so be nkan won kilo ran bi to ba je be nkan won a je pa won ti ran ni mo fowo le
1: tori ko won pe won rowo lokere esun youth leader e kale
2: oni royin mo de ke gbogbo omo onojo ri a adeku odun wa yi odun yi a kan ni ma se lasan lai ri nkan re toka si e mo beyan ba ndagba wani it is not how far, it is how well.
1: Teyan ba ndagba ti o ba ni kan agba
2: bi ewe la ri. Teyan ba wa ndagba lo yen ti o ri nkan kan toka si ti o ri tesi waju kankan. Wani don ma ba juwe e gan nu e bi gan won le doro duro de. Enu e o le toro lawujo. Kolon sa nu wa kolon ma se ti wa be. Si Yesu na to ni awon ti won wa bi en pori won o pe. Ya omo lu ina na ba wi yen o
0: a o so be o
2: eno nche bi en para won o bale se n tare bale sori e pe
0: a to pe won finu kiri
2: ohun na mo so se don finu kiri sori e pe nkan te n gbiyanju ati ona niyan pa won tori won o pe te n dari abi olohun a da laarin wa e ma wori o se gbo olohun a da oniroyin eyan ma ba se lo nti yen
1: sa ma wo e gba te ni pe adagba oju oro bo se ye ko ro ni abile osu bo se ye ko
2: se ri e lo wo awon orile ede agbaye to je pe won gba ominira lowo ilu kan na ni se bi won se ri leyin 66 years se be la wa se ri
1: esun
2: se bi to ye ka wa ri
1: esun ebun akoko ti a ri leyin pe a se ajodun a ominira orile ede wa Nigeria awon osise ni won gbe igbese ohun I want to kede igbese iwose niran olojo meta oni kilo lori ba se ni pe nkan le kokoko deyin afogun e ti yo si bere ni ojo keji si ojo kerin inu osu ta wa yi ola ni yo bere bam CSU e wo igbese awon egbe osise yi pepe nkan le kokoko bi eyin afogun ninu ta ba pin oro ti are ba wa so si mewa ikanu e ni wi pe igbese ko ba ko le ti gbogbo e le kokoko bi eyin afogun o ti pin bayi in to ku ni pe gbogbo awon igbese atotun ti won se reform ti won gun le a ma joro e bayi bere gege bi eyin so o tun mo ti ke bere lati nu osu lo ki lo le ti awon osise o farabale ki won ti wo bi o se
0: eyi tan ba wa awon ti won fa owo ago ilu iseyin ju kan be la won sise yes o fara bale eni je ki elede elede ku pe de le te ti mo saju ko si lo kan laye ti o ba da to ba se ro tabi o tu da ju ba se ro lo ilu ta ba fe ji okun eyin kalaboyun mo nkan tutu ko si lu ju o fowo yepere mo sise ijoba tori osise na ni osise to wo fi jade to wo fi wole jobi se nkan ba be se sugbon o fara bale ojojumo na ma ki e fowo kowo e fowo kowo e fowo kowo ta ba du fowo kowo e ti so pe nkan ti won seri opologun nkan tun sele na ju ori ayi nkan tu ye ka won joba to ti lo bi bi 15 20 30 years e nkan se ti won o se la wa be se won o ni irungba ati oju opo okan
2: o wa lo ja idea sen yan lati se bayi
0: ilakale won won mu ti future mo
2: won na mu so yi
0: awon yen ti ja pe won ti fu ape ape ti san lowo won
2: eyin wa sese lo ra pe mi
0: a wa fe di ni bayi
2: e tu fe di ni
0: o fe gba didi a fe ra mi idiga
2: lati bi odun melo bayi
0: e fara bale achieve gangan fun alara re yato si egbe oselu re tin tele o sese gba se bayi ke podun merin a de le fo
1: ta ba sin ka yodun merin kuro ninu 66 years
0: je ti ba
1: ah ojina
0: ori pe ko man gangan ko mo wa mese sugbon ina ni awa be se ti awon kan wa sasa be awon osise won ma lo fun won lo lu won lenu gboro won fa won la won soro
2: ele fe se ki lo de te ti se
0: nkan ta be se a be se to nini kan
2: ele fe se ki lo de te ti se
0: nkan ba de se pe alabajaba lori le yi yi nta de pe ni eto eto sejoba warawa demo
2: se mo be erongba oni
0: se pe sa pase wa
2: se mo be erongba oni tun orilede se
0: e mo
2: ise te ba se ni o ba tun se
0: oni ba
2: se o de so be fe se so be tin se
0: nkan ta yun mo lele ni pe nta ba fe di o pe iyan pile re ni baba so pe oju nkan wa
1: da ambo educate oju de oja ambo
3: I dey walk around the clock.

0: Kubaja 24. 29 tabitanti tu. Shaki feye. Pelu alori bubu ikoni bani dore. Kante 32FM949. Feye.
1: Every new day is an adventure where each moment is a chance to be active, grow, and learn.
2: Look, Mom, I'm getting better every day.
3: You sure are. I am so proud.
1: Support their growth with LactoGrow 4, which contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
2: This is not for me.
1: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.
4: Do you have 5 credits in WAEC or NECO and you desire to study abroad? Your global degree could start right here in Nigeria. MIE Pathways and NCUK creates your pathway to the world. Enroll with us for a 9-month International Foundation year through NCUK. Just 9 months of endless possibilities with guaranteed progression to one of over 90 universities in the UK, Australia, Canada, and the USA. Spots are available for medical stream, science and engineering stream, law and humanities stream, and business stream. And here is the best part. No jam needed. Admission is going on now for November intake and limited spots are available. Join our next open day on October 9 at MIE Pathways Center, 21B, West One Office Suite, opposite Environmental Task Force, Agodi GRA, Ibadan. Meet our NCUK certified advisors. Explore your options at our campus and get full application support. For more information, call 08105-359-341. 08105-359-341. Bring your ambition. We will bring your future. MIE Pathways. Study locally. Progress globally.
5: Baba Sheri ni Lankini. Yatata Baba Sheri ni Lankini. Aye no so pe yiri ni si o ni so ni lojo. Yatata Baba Sheri ni Lankini. Aye le so pe yiri ni si o ni so ni lojo. Adata Baba Sheri ni Lankini. Imona kausi zalori mi rikisi mi. Ayo temi King Doctor Cyrus wa sai don pinyo lu fuma koko mata ba mole. E pade mi laughter festival. Laughter festival. Le ade ma simba. I want that 2 FM yon bine go. Mbe. Le ade ma simba. Laughter festival. Le the 4th of October. Mashallah iwa. Ewa pa.
6: HBM Nigeria PLC, we be Lafarge before, they invite serious business people, we get ginger to grow, to become them distributors.
7: If you get 250 million naira business money, 500 square meter warehouse, 520 or 40 ton trucks, use every joint body with the company, we be one of the 10 companies, where they on top for Nigerian exchange, where they make over 1 trillion naira every year.
6: Join HBM distributor today. Call 0913-901-3242 or 0913-969-3510 and 0916-863-2019. Visit us for HBMNGPLC.com or HBM Nigeria for LinkedIn and HBM Nigeria PLC for Instagram. We go train the people where they select for our school, where they help people grow them business. HBM, beyond building.
1: Growing moments are filled with chances to be active and learn.
2: Did you see, Mom? I made such a big jump.
8: Great job, my boy. You get better with each game.
1: Choose LactoGrow 4 to support your child's active growth. LactoGrow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
2: I feel so strong.
1: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.
9: Ejo nile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi.
10: Ije o fe bo ninu alupaida ati da awon agent abani wale. Dukia yi ko ye ko bo so wa awon alai lootu eyan. E ka bo sile ise southsandsproperty.com nebi ti ati fi omoluabi sise ifokobale. Agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje. Awa ki je onibara bi emirin je ni be ni. Ko se itani loji ikoko lori dukia onibara. Ohun ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa. Ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agba na. Idina re ti awa fi ma she ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa do wopo ki eni fokan bale e pe wa loni sori 0916-461-5000 tabi 0911-555-005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be e le yoju si wa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa omoluabi eniyan abo to daju nbe fun dukia atowo yin lodo ti wa soft sand property orule fun teruto
11: Online Dynamics. Ile se akorin rin ajo to ti gbaregeji gesi Nigeria. Kaka ki tun fan. Wi pe London 2026. Begbese ko ba won rin ajo. Ko kosile ninu awon eto won yi. Online Dynamics ati BSB study abroad ni Canada ati ni London. Work permit wa nle for orilede bi Netherlands, Finland, Luxembourg, Norway, Ireland and Canada. Ben lo wa baka na fe to fe gbe ko ni Canada, London, Finland, Ireland, Hungary, Australia ati be be lo. Online Dynamics leto irinajo lo si China April and October. Europe, Germany and Netherlands June 2026. South Africa May lo bo si London November 2026. Ni ti BSB irinajo to nfogbon kogbon fi mo ko mo pelu olokowo lagbaye. Business supporting business international. Online Dynamics ati BSB won o nilo ejo arokudorogbo ati mo won mo se an ko rin irinajo fojo pipe ti eni ko kan won la office won o Adepate Abebi Crescent up edition police station Jericho Ibadan. Telephone 08102738145 ati 08032429497. Online Dynamics. Dell kan ninu alabasepo won irin ajo ayo.
12: Aseju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa oke.
13: E ka bo pada lati ojude oja. E mo lo sori sako ile jara Facebook e sewari 32 FM 949 feyen. E ma fi awon awile ati ariwo yin sowo sibe a mo aka to ba to akoko. Lori eyi ti a nba nbo nipa wi pe bi nkan se lo papa julo ebun ti awon osise ti won fi lele o dabi youth leader n soro lowo le kan la fi lo si odun juri oja
14: no emi ni mo n so kankan fun yin ti opolopo yin
13: okay
14: ti kiisi ni pe igbiyanju ta wa n gba ile yato supa wo je nbe adun gbiyanju fun awon omo ti ba tun bo na
13: mmm
14: baba lo
13: ti won fi mo tun
14: ko mo fi ya le fa
15: o tun ma kawun yan leru
14: nti mo so ko niyan o e generation ti wa ri bayi la lu lo yi awon mo mi to ba nbo awon no ju lero mi nibi ta pon si mo ni ma pon gbe
15: ohun na mo so ko be fun labata ko yo be ti
14: awon to ju koja lo lori le mo o se be o la ave se te vinkey ta yin o bale
13: esun ninu oro kan jade ni o se ta wa mo se to lo nibi ti en to je alaga egbe oselu aiche to ni soro pe e wo seri awon ti awon fun ni owo ti won lo bi million mewa ti won fun ni 75k owo Nigeria wi pe won o ni account be ni won lero ba ni soro won o si ni internet won o si ni social media kankan ta ba si ranti bo won se sawon eyan bi million mewa bo won se sawon jo eyun ba ati wi pe en to je olu yewo owo agba ni Nigeria soro pe owo e ti won na gbeya fun won fa yen pe cash transfer wi pe awon le so pe pato bo won na se rin leleyi pe ko se se istiro le lori e wa wo awon ti won ni phone ti won si ni internet ti won social media kan bo le se locate won lati fun won ni 75,000 owo Nigeria ti won fi won million mewa
14: sari
15: ri nkankan to re se nkankan e ma so pe sari ari
14: opolopo nkankan wa to je pe o ya ke beere be se beere siwaju ke mo fo bure wa mu ni laje ni wi pe ta ba ni ka gbe suyo sun ni sin pe ka se odi won iyo mo orile o ya 200 million tabi ka ti ju be lo dada bakan la se ka ke se wi pe a lo wo lori phone account abi nkankan e ri pa ka ni oloyi ojori ni ile ile meji ile ile yokan eni ile meji eni ile yokan ba se ka ta fi pe na niyan ona yen na lagba hawo ta ba so fun yin pe ave awo fa awon morile ti o howo ori e mo kan ta pe ni pe yin o howo ori ni se ni ti o howo ori a mo ni phone e so sa mo ni phone e ti o howo ori a mo lero ba re a mo ni account ti yo gbowo si se je wa ni phone ni o ni oju opa ilu jara awo gbogbo ogberi ko lo gbogbo bi ti Nigeria ati bere ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti gbogbo ri gun mere ni Nigeria patapata la de
13: lewo lo
14: lawo lo ta ti se awon adayan ri idigan niyan te fe ro yugbe a o ha owo kankan fe
15: mo like bi te ba de yen oniroyin
13: mo gba yin
15: won soro kan sin wi pe oni ba se ka awon mo orile ede Nigeria ta se mo ye eyan to wa ni ilu yi to ba wa je wi pe be ni nigba te nka won te fi wa mo ye yen se ba ko sile le se to ba wa je pe be na le se wa rin te fi kun owo fa won eyan ti won orowo ori akosile wo le se ipe bayi ni awon ibi bayi la lo awon eyan bayi la fun lowo won ni phone agbo won ni bank account agbo won sa loruko won ni ilu won ni ibi ti won wa awon nkan yin ko
14: aje ki n so die fun yin lara re bo se je ni pe lagboju e boya de agbole kan nisin awa royi eyan bi mewa to je pa awon eleyi o osi ati se n ba won fera o awa ri enikan lagbegbe yen to je pe ojo luto oda o wa awon mewa yi o ti wa ni apa asun eyin mewa yi o owo yin be nbi ba se nta koko nu e ri pe njo abi ifun ni isin yi gan be ba fe gba si nji tan ba teyan ba ri o so pe iwa ati wo
13: tu oni
15: wa su wo po
14: o ni te wo yen ke se gbe boya akan ake se ba kan joko
15: se ri aikoju osun won ohun lo nba yin
14: se wa ni tara phone fun won
15: aikoju osun won to n da yin laamu ni pe ke ma le se nkan to ye ke se tori anso ai ba ba se yin le yin na yi wa ta so pe bayi ni te so pe be ko okay en so nisin wi pe en kowo fe yan han eni ko lo pin fa awon eyan ni bo na tin se ru e te yin ba ran mo tin yin se to wa se be yan kowo le yan kan lowo pe o ya gba
14: lo
15: se
14: be se so
15: lowo to ba tele se ni na
14: e farabale
15: ohun e da mi lo te ba ran mo yin se to se bi ele jise yan se ni na to ba dele
14: abun yan lowo abe fun lowo koni fonu koni oju palujara koni akanti apo asun fowo pamasi to je account number asibe fun lowo se n ba ti o ti ni fonu ti o ni bank yen ke so morile mo se to ri ogbowo
15: e wa je kin bi ni nkan
14: o do le bi ta
15: mo fi da yin loju ki lo fi da yin loju pe owo yen dodo awon eyan yen
14: ara po de be e ri gbo kunrin kan ma npe
15: ti o lo e nkan yin na ni
14: oh, sa wa la so fun pe ko so po ngbo. Ebo owo to gba o yi aye re pada lola. O yi aye
15: 75,000 ma no powo yi.
14: O yu se dada ti gbo ngan. O fi dale se le to gba awon
15: eyan. 75,000 no powo yi sa.
14: Oh.
15: CSO.
14: Alo tori to ba fun yan ni 5,000. To ba ma lo. O le lo je to fun 2 million lo.
15: O na mo so.
14: Nte yo ma ni.
15: A se dada.
13: Ah ere kan ti mo waju mi o da lori awon odo agun baniro won ni oko meji ko ti o gbe won lati ayo man le ayin pe o gbe won lo si ona apa east nbe pe won ti mo be ti won pade awon ajinigbe pe won ti mo be ti won ba yara jaba eji ka wo ero eto abo awon eyan ti won sin re ilu te pe won lo won keko owo bo ni won na le won lori lati wa lo sinle baba won lati ipinle kan si ipinle kan ti o wa di lobo lobo sowo ti won na le won lori lati bati won ti wa ni kekere ni won fe so ni abi eyi to je wi pe won ni le won lori lati de ibi ti won de e tun wa wo ko lo mo e ka di adiyele lodo awon ti won ji won gbe yi inu ila ilo wo ni won fe wa bayi e wo ru keyan to tomo lati le ibi eto abo wa papa julo n to ni se pelu sirulu kloti ti a ba le fagile kloti eyan le ma se ni ipinle ibi to ba wa ti akoko eto abo ti yo fi mayan lori daada si dede ni kalo sa ipinle kan lo si bomi ni abi eko ero boye ke tun su tun o fi na se
14: akoko na a fi asiko yi ro gbogbo awon obi ti won ni omo nbe oye en to ni omo ni o e to lanti ni to ni egbon ni en to laburu en to legbon be oye akoko na e fo kara yin bale ni agbara olohun awon omo yen awon to n bo wa bayin ati awon to je pe won lo siru ilu ni won de be layo e si boju ri won kan kan ni yin je seri oro eto abo o ti di agbarijopo ajumo se gbogbo wa
13: oni ta tun se ayeye ojo ominira nu
14: fara bale a si ojo ominira loni a pe olude wa ko pe ka ma jeun
13: ko pe ka mo eyan ma jiyan gbe abi
14: ko pe ka ma jeun eni suru ko tu pe ki awon to lo bi se leyin awon to ni nkan se pelu ti ijoba nkan ko da awon to ni nkan se pelu ijoba gan awon kan wa je pe oni se ai mo se ni won e bi ko se be je won lo bi se bi olopa ni o bi wole wole bi agbofin gan kan ru awa ta wa nbi na yin na nisin sugbon nkan yi bẹyin na se nri bo ba wa na se ri o je nkan to ba wa ninu je ta yo nta le so sita sugbon se ri siwaju asiko yi ni se tin lo lowo lori e won ji won gbe ni o won accident ni o igbogbo to ri o sele ta si gba pe enikankan ninu won ko ni faraya igi lasan bayi debi pe asori okan kan
15: cso
14: e fara yin bale
15: cso
14: adua ni ke ma fi na wa lowo
15: cso omo obe gbe omo lowo omo so benu obe ti se nkan ti a se na ise ri nta nso fun yin tele ohun ni wi pe awon igbese te ma gbe tiru awon nkan ba yi o fi ni waye egbe igbese yen iru isin rule ta nso ron pa yi nisin e so wi pe e ki o ma boya ka won yan ti e kokko dawo e duro na abi ke lu awon lana kan pe o da o ibi te wa o gbogbo te fe se yi o e ma se nbe ko ma ba siru awon nkan bayi ati nke tantan lori oro yi o ti le lodun meji ohun tun re nisin gbogbo igba tan ba so wi pe awon omo ife rinrin ajo fun aguba ni ro won ko wa sigba kan ti won o se ko se won a lo be abi e mefa lodun ko wa si igba kan ti won ma lo ta ni gboru iroyin yi lati bi odun meji bayi o tin sele bi ele disin e se so pe e ma wa kan se si e ma wa kan se si e ma igbawo gan cso
14: seri oro ito abo yen mo ti so lojo mo lekan pe ajo se gbugbu wa ni ta wa na ba ke fiyan
15: ka ko bo sita
14: tini re oto e buso e fi to awon ile agbofin lo lowo we ni yi o oju re o bakan bakan o e mo ri laarin yo e yo kanu se wa ri oro isururu de nso yin ara isururu eni ni pe kako eni to nso ede dudu kako lo ibi ta tin so ede funfun ko le ma gbogbo
15: amo gba to ti wa la emi lo nko igba to ti nla emi ati dukiya lo nko
14: ara nkan ti won pe ni ifarajin orilede babe ni ni
15: keyan fe je tun orilede se
14: mo se so ini sin bayi
15: ke to tesi waju keyan fe je tun
14: orilede se ko se pe keyan fe je tun orilede
15: ki wa le ngbiyanju ati so
14: wi pe eyan o lo lati bekan si bekan bayi so pe won da
15: a lo nla emi lo ki la ma se si
14: ngbiyanju won se nkan gagiri nisin sa wa na mo lo lati lukan si lukan
15: pẹ̀lú àwọn agbófinró
14: àwa náà risk ara wa
15: òun náà àní pẹ̀lú àwọn agbófinró lẹjọ́ rìn
14: ṣùgbọ́n ṣẹ́rí
15: tí wọ́n lè kọlù yín
14: mo lè sọ ní gbẹnu gbogbo àwọn olóore ìlú àti orílẹ̀ ìsọ fún ẹ̀yìn ọmọ nàìjíríà pé láìpẹ́ láì jìnà ẹ rí àtúnṣe kì í ṣe àtúnṣe pé ẹni tó bá yá o àtúnṣe nísìnyìí tá a sì kódà bí èèyàn bá ń sinra kò ní sọnù débi èèyàn mọ àdúrà ní kẹ́ mọ́ fìlà wà
15: lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́nà rí ń jẹjọ.
14: no tẹ bá rí bẹ́ẹ̀ rí bó ti reduce ó ti reduce pátápátá
15: eléètò wá ṣẹlẹ̀ yìí kọ́
14: ìyẹn náà pè ní dúdú díẹ̀ nínú sánmà funfun.
13: ẹ̀sùn ẹ jíkàwó nínú àwọn ìgbésẹ̀ àti àwọn abíyagbọ̀n mẹ́jọ yìí tẹ wò wípé ìlànà àtúnṣe orílẹ̀ ìrètí ọ̀tún nàìjíríà tẹ́lẹ́rùngbà ẹ mẹ́nuba tó ní ó ṣe pẹ̀lú ìgbélárugẹ iṣẹ́ ọ̀gbìn bó la ṣe fẹ́ ṣe ẹ kàn ní pé ẹ ṣe ìgbélárugẹ rẹ náà ni pé gbogbo ìgbà tí yóò ti tó le kokoko bí ẹyin afọgun ó ti lọ fáwọn ọmọ nàìjíríà ọ̀nà wo lẹ́gbà tẹ́ fi ṣe pàápàá jùlọ tó ní ń ṣe pẹ̀lú oúnjẹ a ní à ń pèsè ìrẹsì lábẹ́lé tí abẹ́lé gan tún wá wọn ju èyí tí wọ́n ń kó wọlé láti òkè ta lọ àwọn èèyàn máa ní pé nǹkan wọn lọ́jà nǹkan wọn lọ́jà ṣé tí ẹ rò pé tẹ́yìn náà bá ní oko tó lọ jaburata tẹ́ ẹ da àwọn nǹkan èrè oko yín náà sí gbòòrò tí àwọn èèyàn ní pé àtijọba ilé tí ìjọba bá dínwó àwọn lọ́jà tí wọ́n ń gbówó lé tiwọn tí wọn ò ní pe àárọ̀ àti ọ̀dọ̀ fínú wọn gbogbo tí ẹ̀sùn sí kẹ̀kẹ́ pé ẹ̀kan bá wa sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ bá wa sọ̀rọ̀ náà ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ bá wa sọ.
14: ṣe rí nígbà yẹn sọ yìí mo rò pé gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀ yìí náà mọ̀ gbọ́ pé ẹ̀yìn lẹ́fẹ́ kọ́ ìjọba ní sí àwọn aráàlú kébi fẹ́ pamọ́ kú
15: pàápàá
14: àwọn tí ń tajà tí a bá sọ pé ìjọba fẹ́ dá oko tiẹ́ lẹ̀ láti mọ tèrè oko bóyá iṣu ni o bóyá ráìsì ni o bóyá ìwà ni àtàwọn nǹkan míì tẹnu ń jẹ ní ìrètí àti èròǹgbà wípé nǹkan tiwọn yóò fẹ́ dínwó jọjọ so àwọn aráàlú tó jẹ́ olórí òjòrí tí ń ta ṣe mọ̀ pé ó ṣeéṣe kí àwọn ìdírẹ̀tẹ̀ àti àwọn
13: ìjákulẹ̀
14: àti àwọn ìjákulẹ̀ míì kọ́ bá ọjà wọn
13: ah boya to le na le fi dango sile ti e fi se bo po Nigeria
14: die la fi mo mo fi le yo pe eyan aralu e moju to yen gbogbo nkan ko la won se mo moju to gege bi olori ibu ka mo aso bo dan be ti gbe na isin isin o e 50 le mo ta to ko bo le mo ta e ma fa ni so be se so ni isin bayi loni ojo to je pe Nigeria tun le lodun kan kun yo ojo da ti dominera yi ise tin lo lowo lori e se iresi atawon jije mi dan pe se labele laarin mi ati yin gbogbo wa la fe mo export yo nje ngba ti o ba ya debi pe a fe mo fese taanu bayi ta mo fese ta
13: ibi ton jo pade
14: debi pe a mo megba lowo to mo ba fe jeun pe obodo mo je tan o obodo je tan ni mo ju sofo
15: e mo lodun o
14: laipe yan ni inu odun ini
15: gbogbo e laipe yi gbogbo e a ma se gbogbo e o nbo wa na ni ta de ti ri
14: asiko ta le vi around nkan ti koja lo seyin asiko gbadun ku bayi lagbara olohun nigba ti a ji buba fi pari odun mejo won eyin go won
15: ta lo fe fun olodun merin si
14: no awa ti be chief e ti bu gbo de tele awa sese be won ni pelu kun lo wa won so ba de
15: iyen ni pe nkan te ngbiyanju ati so ni isin ni pe e ti gbe odun merin to kule chief lowo
14: no ise wa ti fi ran o ti fi ran de koni lo ka te ma go si
15: abi ele lo be chief ele lo be chief ni isin
14: o seri awa lo be won bi se te se
15: awa wa be chief pe ki chief ma lo odun merin mi mo
14: ki wa ni ka ti se ngba won ti amu e soro kan ko
15: je je ke lo mi wa se
14: ah e ma tu ko bara yin
15: e je ka e ma gbo
14: e ba ba le okun to lowo tun ba ran to lowo si ba be tu yo ta koko
13: ibi te so se nikan lele tu
14: te ba tu da pade tu pade eyin ni o de e lo wo opolopo orile lapojuwe a lo wo libia
15: todun mejo yen ba wa pe se ni pada file fe lomi na
14: awa la wa so eni ti iru okan re ba ti wa mu
15: ni konu awon mo yin
14: o da o ibi ta lo
15: o tun ma mu wa sin lo
14: no seri bilu se mo lo soke niyan
15: se ran ti pe en to kuro nbe na itif na ni won sagbateru
14: ara yin o balẹ ibi to gbede la ba ti bere sugbe en gbe wa lowo
13: e mo gbagbe nte so ni wi pe bata ti won fi le le
14: o na ni sugbe bata wan ke je
13: ko ti ti ba fun yin ju ju
14: won da ni sin ba
15: bo to bi ju won lo bata yen to bi ju won lo ni e ri mo le rin dada
13: e so ah ninu igbese isakoso itif ninu oro ti won so ibe lati mu ntan so pe ejoba wa ara wa ah ominira Nigeria oni a nse proposition inte are so ni a nse atupale eje ka won ni pe igbesi ato ti isakoso awon ti won gunle papa julo nipa eto raje won ni ke se on lo fa enira fa awon mo Nigeria o won ni pe tori pe igba ti awon de tawon gba epo agbara won ni pe igbesi eto raje Nigeria won ni abi akure te lo wa won ni sugbon igbese ti awon gbe yin oloje otutu ti awon isoro e to koju e to raje Nigeria wa ni pe ka fokan bale in ti won si so na nu pe ka fi okan bale e je ka wa o igba ti won de bo ni won se ba awon kan ta nra kini won in ti awon kan ta nra bo lowo re se lo li bayi tori won so ninu oro na pe abi nkan se gbe o leri o ti ja wale e je ka wo awon mo Nigeria ti won kigbe to e pe ja wale n to to ni to su eso re bi won se nso nto to se awon osise mo fa gbon mu ja eji kokon be lowo lori odo olori odo
15: seri ti isoro ba wa teyan den wa ona bayo si ona bayo yen o ye ki eyan ma ri apere pe nkan yi o nsise e mo ton ba so okun bi ona meta teyan wa ntu oni be yan se ntu bo te be mo lona meta nsin eyan oko tu eyan ri eyo kan ti kokon kuro nbe na oku kan abi oku eta yo kan ba si kuro nbe aku meji eyan atu keji eyan atu keta eyan mo pe mo ti tu okun yi amo o dabi eni pe igbese I chief bo se so okun yen lona meta lona ati wa tu okun I chief tu wa nso won ti so bi ona kerin ona karun ona kefa bayi tori bi gbese I chief se ri niyan won de ni ka farabale a de farabale a n faragbegba
13: won ni ke farabale ni o fokan bale ni okan ni e fi bale
15: okan ta fi bale ina okan yin o bale abi sokan ti yin bale ni oniroyin
13: okan mi o bale
15: ah o
14: seri e je ka so ngangan fun yin en to nda opolopo wa la ni pe e o ni gbagbo ninu wa ati oro tawon alatako awon oloselu ati fowa go seyin ti an so fun yin ati opolopo akufi iroyin lori ero ile jara ya meji ni o meni ni o ati duro ati se anywhere ro yi bi pe igba ti achieve travel to pe tayo ti won so fun yin kan to de opolopo eyan lo tin soro ara won ya o njo lo mo mo pe ti won na la achieve tun se ibi ti won tun wa
15: amọ gba ta achieve de ton bere lowo achieve nigba ton bere lowo achieve nigba ta achieve de achieve ni I enjoyed myself
14: okay
15: iyen ni pe mo gbadun ara mi ejo bawo lo se kan wa
14: ninu iwe mima kan so wi pe oluwa wa fi ojo mefa sise o si fi sunday sin mi
15: nigba ti se pari
14: nigba ti se pari
15: ise achieve o ti pari achieve nsin mi
14: e farabalẹ ninu odun kan e wo yi ojo to wa nbe more than 360 days lo wa nbe ohun na ni wa fi sise ibi ti won wa yen na ka so pe won o sise ni orile o ti collapse won tun sise lo ni sugbon owo wi pe won gbadun ara won ni pe em pe bi ta wa enikan ko le ba won rojo kankan ibi ni se ba re ba dajoko bayi si ta le re to dajoko oniroyin o gba soro bi won lo oniroyin o ba won soro bi won joko oniroyin o ba won soro mo rerin oniroyin o soro bi won se oniroyin o soro se ri to sele ni pe Nigeria e o ni lo wahala kankan mo ite ni ni pe e kan fara yin bale ka mo mu yin lo ka lo foju yin kan nta fe fi kan
15: e foju wa riri kuri
13: eh ti a ba je kin pele sile ta ba lanfaye lati pe kelu dada a je pe a mu sugba ta ba lanfaye ni ta ba ti wude lati joda aja a ma mu mo inu ara won chief won soro wi pe en to ku bayi ti sa ko so awon yan layo bayi o na ni lati mu abi nkan se won wa sile papa julo igbe aye eto nira fa awon Nigeria la je kin kan rorun ati pe ki won mu adeku ba iye ti won ta won kan ere oko ati nkan tan pesin ati mu adeku ba bi won se nko awon kan ohun lo si oja igboke gbodo oko na eje ka wa wo bawo la se gbe mo rona ta yo tesele ti e ba ni pe e mu owo oko wale se pelu epo to won si ni ta ba si ran ti kan la nkan ti awon egbe awon osise ti won ja fun ona ni pe won fe kan ma tepo ni 500 owo ti won na Nigeria ti won si bere fun $1,500 owo Nigeria gege bi owo ya won ona wo le gbegba to pe epo ina la rogbokun le bi oba ko ton kan igba te po wale lagbaye ko wale ni Nigeria igba to lo soke lagbaye bi igba ti ipan ri na to ba gba epo ni fe na ni lo soke bo le sese ona wo le gbegba se mo igba te si ni pe ti yan wo yan rawo po lori epo ni eto raje ti dagun fa won mo Nigeria ti owo oko ti fufe se wa se papara pe se wa mu eyin ti e ni refinery deputy a pese epo to se lo fun oko le wa ope ti mu owo epo wale deputy owo bi o se pa won ero ko ni yo wale e ka de ojude oja a n bo ikanita 2 FM le n gbo olorin ilu ni eto yi ti n lo lowo.

0: He in ba wan sunkun ba wa koko lo kan no ni o mi o se ni to so pe
1: oko ni o so pe mo se ma se leleyi o
0: oko mi ni suru oko mi o da ke kun na ekun to kukun sun ni isin iyun o ni pe ko tun ji pada eh o se ni ti o dun ta ni o gbadura pe ko mo won ku abi ta ni o gbadura pe ki kan nu awon le bi ohun o so nu e ko si n ta se olorun ti fajulo han wa alapa dupe lona ko se ni ti o ni dun o ti yi o dakun ajike
1: omo meta
0: eh o lo ba wa
1: mi ba o mi
0: no ni fi ole ko se bi ti o fi ole Olorun o si ba mi sala do ti fun o. Olorun ba o yo bo gberu re lagbara Olorun so ti gbo. Pele bo wa ni. Abo mo bo lodo mi abi se bi bayi na lo ibi na lo. Lo duro si.
1: Tere won lo ebi oko mi yi. Pa pa ju lo lori ebi yen. Nenu na la yi won ni duro bi na ni.
0: Ibi na won ni o duro si.
1: Won ton tun ni won le lo si sori re ta tin ko lo.
0: E ti se ki lo tun de.
1: O ti e ti zu mi ja.
0: Sorry, then so fun. Sorry, but when Toba sat in Saban won't fair. As he called one more wife, or war and one wife. So to your commander, big Benny Pay, but you're more Juan law. Or to your intomati, we pay or none you back. Or long was I know that your Jura no back of Fija, coffee, I caught the contest. I have you poor little point. Or long bandrota, easy if you're left. In if you're left. Or long my gem, Jamie, yes, I be a mofo. Or to your in if you're
1: left.
0: Ti ya in ba si ni kin duo kin sun abi bo wa ni
1: eropo nbi tele
0: eropo
1: eropo nbi tele
0: wa se
1: baba e wo cha je dake amo ti su mi
0: bo ni so sa njeun so sa fun olunje mi
1: bo to ma fun mi na ni mo je je mo le da lo nbi ni awon na lo da
0: lo won le da mi nbe lo ni nbe ni yo ki wa ni se ojo ni tin dale o pe sunkun ojo ale mo sanu mi eh o ti to so ti yo o ti to agba bolo se kona ni abi ki la wa ba kadara fa o ti yo sa ra fo kan re ba le mo ronu o to si jeun da kun tori olohun mo fe olokun nu okun nu lo fi gbe tita o
1: mi okan ni ti lo
0: anu oni suru mo ra ro kan ko se ni tinu re dun poko re ku e alalubari ko omo si lomo alalubari ko omo ni 77 mi mo fe wi ni
1: mami ni no tun sunkun yi e ma sunkun
0: o e sunkun
1: mami de lo fe yin lele o mo fe sun
0: sunkun mo
1: se
0: sunkun

0: bo wa ni ba ya jike
1: mami
0: e da ko tori olon ah se brush wa mo ba lo na re ta mo wo
1: mami mo ti keke
0: ki wa n koko gan na bayi
1: o ti su mi
0: ki la wa si
1: se wo mo ti da gbogbo ero emi to ko mi ni poultry elede kan ko sen to mo go
0: awon kan elede le sin be
1: ah e wo mo fe kata mo ke eyin na mo le so fun mi tun le so fun awon bi oko mi o ti gba wele owo mi
0: o ba si ti so o ba ti so
1: o se ronu ko na ni
0: o we lo na ni
1: o ko lo ma da wa la mu
0: nibo le yin wa
1: ah ona ile nla ona ile nla lo wa ma juwe fun yin
0: o to si ni bo ba si ri yan ta se be ti e fi se
1: ewo tin ba ti e kuro nle won yi
0: oko ba le ojo na kokon ko si papo oju kan
1: omo meta nkan to ba won lo fa won omo mi je
0: olohun okunkun ni po lekun
1: olohun
0: ni po lekun emi na si ti tese bo nun gba mu ti gbo
1: e ba mi wo eyan to le
0: dan dan bo wa yan
1: owo gidi
0: ni dan dan ko ba ti e ra ibi won o ti e ri nkan tun fi bere oja re
1: o ti ni be ti e to bi awon elele e ti
0: kokoju kan abi
1: mami
0: teyin o wa le opo kokon o tun mo bale abi ru awon omo le bi ewo sugbon ko si wahala
1: ewo gbogbo ara ti en ro mi bayi
0: olohun ri gbogbo re olohun ri gbogbo olohun si ra niyan re so ti yo suru na lo ni o ti yo igba die na lo
1: mami e wa wo eni to je ku mo ko ni ra nira kura ni ke wa o
0: mo wa ni o mo ti e se yo
1: ta le tun ri nkan mi ife ile gba ti aba ti lo to
0: mo se yo na olohun ba yanju e yo ba wa yanju e yo si lowo si
1: o ti yo ma ti e je ko sun kon je ko sun si ko
0: mo iwo sa mo jeun ti e ma ri nkan ro
1: mami se le
0: won mo se so ku omo
1: won le dabi ni ko ta fa fun mi mo je
0: ori olohun temi ti e o da kun tori olohun sanu mi o mo je nfodu mo je nfarugo ara gba we o so ti yo iwo sa ti je mo ri nkan ro olohun ti ko bi o se ko iwo sa ti je kokan re o bale ka won mo re to si mo woju awon mo re so ti bo ba se won won se soku omo won awon won ni
1: te ba ti tin bo e ba mi
0: so won ba bo je awon won mo
1: se ti gbo e ba mi re so eso
0: mo fa so ala o ya ri sun ri sun ri sun pele ajike olohun o ba nwa pelu re o ni damu ise oko mi ani oye sunkun mo yeke mo o ti yo ah

0: ku de asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kanni ba nfe de ka kiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alafi arawa ko si ni di fi afia kunle fagbere oruko temi eto ti mo mu wa fun yin leni ile ise M1 naturalist care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle ibadan awon ni won se onigbowo se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gba ni abi be ko eyan se afarabale odiduru aisan te wu ko le ma ba agwara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokko doju oja na leyin gba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
1: Rayuwa nitori po lowo lowo tun ba ntan po rayuwa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayuwa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun tin se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu loka yara re o Venitone cleanser ni ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu Venitone jagun labi panko pe ore ara tomode taba topunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe Venitone cleanser atageshe maradan bi ko Venitone cleanser kiki debogi ti o lotinu la fiche o tu aka kri le taja ogun dake jado le Nigeria asi unwa lagbata fun Venitone cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ilesha M1 naturalist care nlo she Venitone cleanser umu la ye tunlo
0: eka wala la tu joja yawa oju ni nye kinsha ima fo loko chukwan fwa mfani a wanti wanshe che ingbo wafun ba akoko eba ndaru konyi le konere ati uru kon le ishe ima
2: mo ki gbogbo eti to gbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise M1 naturalist care limited
0: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
2: ah mo lawon yen gbe bo na wa won na se ba ewi ategbo
0: se won lawon ti won wa nbe ni isin pe
2: mo mo ojutu e won awon kan ni mo mo se le lo ile ise mi won naturalist care limited aje okan ninu won
0: lara awon tin to ni nipa ba se lu iwe ategbo
2: o san ju wura ti fataka lo aye awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba ti mi ni dokita Olusegun Adekunle en to ni ile ise emi ola naturalist care limited
0: won ejogun ba ni o yato sawon ti mo gbe ni account
2: mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mo wa
0: gbe mejeje papo
2: o wa se
0: o lo fa ti ti emi won to fi yato sita won yoku to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe se natural care la wa ni abi ona ta ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e kapa re
2: se ri o ogun aisan lo wa o olorun lo le mi ti mo le so nipa
0: o ti ye mi o ti awon ara ile e wa ja mu le yoko kan bayi tori asiko awon aisan wo ni agbare ewi ategbo ti ile ise mi won natural care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
2: se ri orisirisi nkan ni a ntoju ni ile ise wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
0: isan ati egungun ta ba si ni ka egungun to gbara wa ero
2: ninu eto teni e ma ma pe mi ni iya sopanu
0: iya tun mo si pe gbogbo en ti esi atapa won ti isan ati egungun o se dada
2: afẹ yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
0: egungun ati isan
2: awon isoro wo lo n ba isan ara wa ja bawo ni mejeji se
0: lo se wonu ara won
2: lo se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
0: ti isan ara ba da se le kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
2: ise ri isan wa o dabi network to n gbe eje
0: kaakiri gbogbo part of our body
2: kaakiri gbogbo ara wa oun na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo ara tori na ise alagbara
0: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se dede
2: mo se wa ri ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun na
0: egungun
2: to ba ti se ti isan ti o sise daada o ma affect awon egungun wa
0: awon egungun na o ni se to ye ko se
2: bo se ye ko se se o ni gbe awon nkan agbemi ro ateje se
0: ate lo si bi to ye ko gbe lo
2: ni gbe lo si ibi to ye ko lo
0: igba
2: to ba de ti wa ri be a ri pe bi kon ma ma ku
0: o lo mo nfa teyan ni ese ti ku apa ti ku
2: e yo bi kon
0: eje flow gbogbo flow de bi to ye ko de
2: e ma ri ese lo mi o ma tick o ma da bi pe skin yen o tu bo ni kon ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to ye ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokko bi pin
0: a ma wa nbi ese
2: bi ni du a ma gun lese ti bi gba to ngu elomi ese yen a ku ti kiri to ye pe bi bata gan jabo lese
0: ko ni mo
2: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon un do yato si pe o se nifi ni yen egugun na bere si ni san egugun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi ani lati duro tori pe koni le rin mo ese yan ti wu
0: koni se bo se ye ko se mo
2: koni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni be wa so pe mama re awon nitori pe nkan to nse won bo te ba egugun lo na lo ba
0: isan lo
2: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iro ni o
0: owo eyin o je mi eyan
2: o je mi eyan
0: ba ti ba di lo ojo mi niyan
2: so je ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa ton won yan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa jadi sister ko tete boju to ara e phone number mi 08030415533 08030415533 hello mi wa to je bi pe wa to ri pe o subu ni a so pe igba to n ti subu lori okada loruko bayi
0: won le ti to
2: igba to wa ya obere si ni ran ohun elomi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to elomi wa to je wi pe egugun yen o ti bere si ni kako o wa bend to ba ti wa yan re pe won ti go bi en to ba subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni se pelu iso tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isore gugun ti e
0: pe lo lead si bi egugun
2: fun bi apere eni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kankan kan wo yen ma le tepo ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma gude ori itan e se riro awon eni be yen te ba sayewu won dada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu
0: nkan ti
2: at that point self medication ko sese tori pe wa gbodo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogogo
0: gan ni bo ni nkan de duro lara re ke yen mama fo mo ri bi po wonu ri run
2: ara riro to mama ko je fa re to mama wo ese elomi bi to tin wo ese lo ti ma fati eje ti ma sa lo sinu
0: okan
2: iwala ba wa de elomi infection lo fa pain city ani eyin ko nro ohun ni gbogbo ara nro ohun gbogbo ara nta ohun a de pe ina o rin kakiri ni gbogbo ara ohun se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le se ojuse ni ja pe so na ni
0: tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo kokin jeje bayi ojo lotan bi awon eyan ba wa kefin iru awon nkan te tin salaye ninu agba ara won aba awon aisan mi na ona wo won to ba won wo sese ti mo fi dodo yin
2: won so pe ka ma fo to ndu wa
0: bo do aso
2: won tu so pe tina ba tan laso
0: eje o ti le kan na
2: tori opopolopo lo te ko ti nowo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa eje oju si wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
0: oje nle ibadan oje ope meji nle ibadan
2: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card you
0: owo perete na
2: e ba ti pe number mi 08030 340 340 51 51 533 lati bere yi ke nipa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu result e dani baba yin wo ki se shan ate gugun ni ko la ntoju ni le se wa orisiri ko la ntoju okuri ti o le se eyo dada ni suru
0: risi oniru eyan la le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba n so nipa pe eyan fi ewi ate bo se toju ti won e ton yato tori won ton fi mo ti ode oni won ton fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temidire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni badan tabi ke mo pe ero bani soro ti won fi le e wo a tun mo pade won to atun di ni ojo mi ojo re kunle fagbe loruko temi aisan ko ni fi agware mi ati ko ni be se bujoko

0: omi diru kale ewure tura se atari ajanaku ta yo won mode le dayaka oro ba di ti ka gbo safefe ka ma tan ra ni baba ju baba lo
1: FM 90.

0: eje mo tun ki wa kaabo sori eto wa eto adayeba oloye ewenje adegoroye igadubi agbefa gori ite otun oluawo ka afata ni gbogbo tile ibadan won tun ti wa ni kale e mo ku kale baba
1: o je en olotu
0: ajinde
1: aro mo je
0: gaji ile oloje nti ile toko
1: ara o le wa mo ki gbogbo eyin ma gaji mi nle o kara o le
0: eyin na ka jo ibadan pelu ase
1: olo awo se afugbohun
0: eje mbiri se etutu nbe abi o se tutu
1: ah olotu iru ibere wo ni e wa fi nbere lowo mi
0: eh
1: adupe lodo olohun
0: eh
1: ngba ta ba tin da ko sensi ta da ko sensi sensi
0: eh
1: ngba ti gba pe sensi wa a ti gba pe tutu nbe
0: eh
1: tutu ko tu ko ba la won baba wa pe won ti bi wan se dale oduwa ni ti o si le parun lai lai
0: eh
1: be ni olotu
0: te o to le tutu agba abi
1: bi fa ba se bere e ni
0: mm
1: orisirisi etutu ni nbe 256 in a page ifa iko kan lo ni etutu ti e ngba ta da ifa ni gba wa se eni to koko da ifa ikini nkan to sele si ru soro wo lo ni en to wa ni soro ikini nkan to fi ru bo si soro re to fi tuba to fi tu se ko tu ko ba
0: ebi awu
1: lo na 256 ti o si ma won asomo gbe
0: ebi
1: tun be lo
0: ebi awu le lo lo ni ko ebi ti mo lo mo mo pe eje na ti n ba ise yi bo ile ta si taye si ti mo yin o ko yan o baje ri ko si ni baje lai lai to ma ni kin ti e biri nbe yan ba sise bo eyo ma wo pe ah emi na ti lawon ase yori kan tori ti o wi pe eya wa wo mi e woran mi yo ni awon iran to ti da tawon eyan mo wi pe oye ka woran re looto kini awon ase yori teyin na de so wi pe ndi se yo ikan ninu awon mujisa olore
1: adupe lowo olodumare yato si oro fata nteli to ba ni ka se tutu bayi ta ba da fa fun yan ti n ba ni ki mo wo oro wa ko sayi mo le sare so bi meta perete tayi ba wa inu awon bi ti eru olodumare ti ba mi ti mo ti mo pon baba nla wa nile yoruba won se ore ase pe fun wa pelu ifa ti won gbe kale fun wa nijo kan mo se tutu fun alejo mi kan ti won wa eni iwa n so fun mi pe ngba baba mi ti nbe na ti wa da ifa won ni awon lo si Kano won na wa da ifa lowo baba mi won ni baba mi wa so pe Kano ta won lo yi o awon ori se nbe o sugbon ogun ni o le awon ku nbe pa awon eyan ba won di ogun won ba won di te sugba awon ori se lohun won legba awon kan na si lo ba nbe won ni gba tan ti gbo pa awon ori se won na sa lo sohun won na si ri se n toto won ni le badan na ko sari wa ko won ni tan fi dupe lowo Fanu tori pa ti gbo tele won na wa kole meji si Kano won lo ri le tan ko le si won ni titi koko je kan won ni keji won ni na mo nle ba tun gbogun won ni gba tan ti gbo tele pe o de keni ikeji ton ti fe sele na ba taleun won ni ma se ko wa si agbegbe bi kan badan binu ne bi ti an ko le si ohun ni an wa ti an ti ko leun won wa n da won eyan lohun were were si an gba eyan le la won na nsi ngbo wa daarin kan won la le jo ba da wai se mo pe fitila kan kiri na ri di are
0: alejo da
1: won la le jo da wai fo di di osu meta gbako won na wa wo pe iru eleyi o sele ri won la won ala orisirisi la won la pe awon tan na nsaaju fun yan n gbogbo ogbon la won da won le awon ayawo awon wa so pe to fitila kan iri na ri di are ene jade ngba te sun ma won ti an be laarin ilu lenu si te de ibadan pada e jade sun ma won iyen lo wadi ti ba nsele ti ba nbe ki won tan mole si fun yin won ni lo saje kan wa sodo mi en to wa jo mi lojuju ni pe bi eni se wole agbalagba ni o to omo adorin odun okan ko 30,000 le lokasi ni oni gbogbo ona tin ba ma pata ki n bo n da fa ki n si bo n se lagbaja bayi lagbaja bayi ni ya mi je jenje ni owo n wa mu mi bi igba ti mi ri owo ri pe iyan se ri bayi to je onimo to je ojogban ti o si ti e fi ro wa di uto to si tenda ara re pe gba gbogbo ona to ba mo baba re lo wa bo mo se gba owo n bayi mo ba fowo n lele mo ba da fa fun koda gbogbo ti mo ni le pata owo yi ti an fi fun lowo toro ba mi lojiji pe lai si so pe ye bayi ni e mu wa mo koko ko fun won mo ba wa ba won si tutu yen mo jumo ngbo wa di arin oru won na lala kan mo ri ti won jo keji riyan ose keji ni won to wa won la won ri aburo mama awon mama won ti ku ti an bile mama awon dide tan de lati oke oya won ni oko tin be lowo aburo mama awon oko mama awon ni awon ebi ti lo ri igba won na wa nso fun mama awon wi pe kin le awon se te fi ndi awon lowo loju alaun won ni aburo mama awon wa nso fa won pe kin lo de ti won na fi mu da awon laamu to fi nbere ile ebi won wa la won nso fa aburo mama awon wi pe awon oda soro ile ile baba awon debi debi ti le ya won ni won so pe to oda bo wa ni irin ajo kin lo wa fe bayi pe awon fe ke sanu awon na ni e kuku mo pe be ba bere nkan lowo awon awon ma fun yin won la won iya meje ti won wa joko lowo otun atowo si ibi ti aburo mama awon joko si lori aga laarin meji won na meje ti won jore aburo mama awon wa nbere lowo won lowo aburo mama awon pe ngbo se to ba bere nkan lowo omo yi si omo yi ma fun o won ni aburo mama awon wa so pe a ma fa won won ni la won ore won meje ti yan ba so pe oda ma lo nti iwo oro wo wa won le to wa jo awon lojuju tawon oriri njo tan ti dele aye to si jo emi gan ti mo nsoro yi loju ni pe ngba ale mo njo keji iya yi na lo kokko wa kan ilekun laago meje aro o tun wa feju abi kan yi mama won sun pe o gbowo ole kokowo fun awon won ni bi an se wa jade tan ti yan lo bayi won na kan na lenu ole na ba ki tesibi yu mo le allah akbar allah akbar won ni gbogbo awon olori won ni wa tun yoju pe a en to le ode iwo baba won ni pe mo ri nkan o mo ri nkan a ajele yin obirin yo ibi de fun mi ni moran pe ki nlo apere ti mo ri ti mo ri ti mo ri n to sele ri tora yi ba mo ko ma je pe nkan mi ni ituma to tun fe gbe wa o won ni gba ti eta agun meji lo san enikan tan ajo ni adehun 50,000 naira to ti san 20,000 lati bi osu merin won ni 30,000 wole won ni gbodo woro le yan pa 15,000 ko se yin o sa to ko le gbogbo owo ti yan pa o je 250,000
0: eh
1: ngo wa di jo monday won ton a mo 50,000 mi wa fun mi
0: eh
1: ni aba ton sadua fun mi lopo lopo emi na wa ngbe sori emi wi pe ase looto ati lododo ni ma tose loloyo ile ti oba toju eni su eda kan imarin berin lokun ta ba da faka se tutu o se se ta ba sari fun lo se lasan comment si se ton na ti biyanju biyanju idi eyi ni pe imaran ti awon akawe iko wa ni pe ka ma wadi lori gbogbo nta ba si ile ti oba toju eni su eda kan imarin berin lokun ta ba ti wa wadi olodun ni fun yan ni nkan si gbogbo awa ta ngba yan le olodumare oni je ka si yan gba le o a ni fo mo wa ki ise ta si ti odejo ti odoran won ni gbe wa ba wa ka ma si wadi mo tose lo loyo nto ba jo mbayi on la si fi nwe ka ma si wadi lori gbogbo nti a ba se olodumare o mo gbowo wa sise o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti wutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 elaboru elaboyi elabosise ogbo ato asuri urufu baba

Olorun fe nikan se je nikan lo o otun oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adubi agbe fagori te omo dido wa mo bu mo te onisulo niya ke yo ma se se ni ko ma je nbi eliri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo be yawo re re nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adubi otun oluwawo le ibadan ni baba sele loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba sele oju sos ni ati sokale e ti ri ako mo na won gbagada gbagada ewe nje adubi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewe nje adubi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba ni gba ta daye.

ti mo lo gan la le o ni awon nkan ti a le pe ni major political milestones lorilede Nigeria latodun 1966 latodun 1960 awon political awon kan wo lo ti sele ninu itan to je wi pe o to ka menu ba won ka ranra wa leti pe awon kan bayi sele o sele o sele lorilede Nigeria latodun 1960 si woye amon ko to di 1960 e je amu lo seyin die ka fi yen se bi abi back story ka to wori ka to wonu 1960 tagba independence. Eja lo si 1953 na.

Yeah, we lo do 1953. Announcement kan be to je pe announcement bi to fa riot die kan waye. Eh o ti Anthony Enahoro. O so gbolohun kan nigba na lohun. Bẹ́ẹ̀ni ni parliament wi pe orílẹ̀-èdè Nigeria ajá gba independence ni ọdún 1956.

0: ọjà lo ko baba okala yi tin je o nikan lo defend ara re lo fe defend ara re nu gbogbo won eh eh Akintola
1: bo se ni ti o ni irawo eje lo ta lo
0: bi mo awon dates to ye ka tun mo ranti Only 67 to 1970. 1967 to 1970. Kini nkan to se lori ede Nigeria laarin 1967 sodun 1970. Nigeria. Mo ti so itan yen ri daada ti mo link e mo ra won. Amo un ti o sele laarin yen. The period of 30 months. Oni un ti won pe ni ogun abele. Civil war.

0: awuri wo e
1: ile
0: ko e wa wo eyan bi won se n pariwo awon mo school ni oro jade njo tan wi oni agbara e wa wo awon iya to je wi pe igi ni tede bi ti won ti lo dibo abiola ni o wole o abiola ni o wole o e wa

0: Be ba se nda pa mo wa. Wa yi di Shola, oro la bi presenter lo ko mi ko ye Shola. O ma gbonyun aporogunjo, apo tun lerun orogun ofa, tun lerun won ni ban ye na lai lai. Miliki lele yi, Miliki Express, Miliki lori Express. E je o ma dun to mi ala gba yun gba yun gba, ko ma dun, ko ma dun.
1: E ki dan pa gbagbu.
0: Elembe ku ka le ja gbadun rin dada.

me ba se ndara po mo wa Milky Express ni leyi 32 FM 949 wa iri shola or la bi presenter lo ko me dates abi ka so pe awon ojo to la mi la ka o je wi pe ninu itan orilede Nigeria ta ba nso npa awon ojo yi on to to lati ma ran ti ni won won la mbabo latodun 1960 in fact latodun 1953 mo ti bere ati wa ni June 12 1993 bayi awon date wo lo tuku to je wi pe o ye ka ma soro nipa re lori lede Nigeria nitori an gba independence o gba independence loni a nse ayeye a ndunu agba ominira

0: ibata ni n to koju senikan eyin lo se kini lo ko selomi
1: joba
0: ṣugbọn lọpọlọpọ ọgba ta ba le gbianju ka muwe tan kaka awon ti won je le tan si tun joju lowo nbe tori tan na eni to ko tan lo mo n to ko elomi a ko tan lati favor ara re lati favor awon kan lati favor awon kan ori di eye e je aka orisirisi ka wa gbe yewo sira won roro okiri bi oba lekan ah o ti ye yin ba won
2: bo ba gbe wo abi wo ja ma beru o oduzoya ajeje bere kino ti
0: baba gbe we itata ka ta gbon yebe yebe a ni awon insight sawon kan to ti sele lateyin wa yo moran wa lowo lati make awon decisions kon lasiko ta wa yi ohun to to ni kakawe tan wa ka mo to ti sele nigba kan ri kama won major political players ninu itan orilede Nigeria ipa wo ni won ko kini won se gan papa o ma je wi pe awon ti ko ye ki won osunmo idi ise joba latun ma se be ta ma kawo soke fun wi pe ma lo a wa pelu re owo video kan online loni o si ba mi lokan je die ba en die na ni ko po yo titi won bere lowo eni yen pe
2: ile o baba funike
0: ibere tan bere o ni se pelu odun 1960 bi se joba nkan kan 1960 olohun o mo ani ase won ti bi ohun nigba yen ni ara won di niyan
2: eniyan aye aye moju ba
0: ta fi ma make a wrong decision tori itan gan a mo apa julo awon omo yi ode oni won omo tan to make the matter worse won tun wa ni ko ni lewe alako bere be ni aduru nkan ti fun mi layo ransom ku ti se bi ma so fun yin nkan ti won ran ti re se e ba bo omo lere yin ke fun mi layo ransom ku ti ki lele ran tin pa e le to pe the first woman that drove a car iyun nikan ni won mo aduru nkan mere ti yaun se eje aka we tan eje aka won mo wa joko ka ko won ni tan je so tan fun won lagbaja bayi lodun bayi nkan bayi lo se nkan bayi lo se awon mo sire won wa curious je ba fi le introduce won si topic kan nisin ni mo gba te mo wonu topic mi tori bere ni won ma long ayo awon aye ode mommy why did this gan be ba mo tan e lo ka pe let's do this one tomorrow we'll do this one eh ya sare lo ka e wo e ti mo pe awon mo atemo won si po won tenumo ni mommy you have not told me this one o o wa sare lo ka ko le wa salaye fun boba dola ba se mo gbe bibeli ta nka bibeli won ta mo gbe alquran ta nto tira won ya mo gbe tan na ka ka tori bi orilede yo ba da orilede yo ba da inu awon bi torilede yo se da ohun ni wipe ka mo bi ta tin bo wa o se koko e se njoko dada o se koko ka mo ibi ti a tin bo ka mo bi ti a wa ka le mo bi ta nlo gangan looto ba mo bi ta tin bo wa o sese ka se asise ni bi ta wa loni la mu kun ru eru re wo oke le nwo e wo sale e wo bi ti oro ti wo wa

0: pẹ sasiko igba na ni won be e wa aburo re o ti ide ti e ni imo bi olo o binu lo ni o leya bo lo bo farada ojo kini lo ojo keji lo ah aburo re ti o de yi o ti mu fura lowo o gbogbo bi ti won ro po le lo ni won wa si won ba nbe amo ni se ni sire won jo nwa na ni se ni tan ba ni daro won jo nwa na ni ku so lagbole won won bere si ni ke won sunkun sekun ti won sun lojo na lohun egbon to pa buru re na ohun na ba won sunkun sunkun eke
1: eni pari ile university bi o ba fi so mo won do asigo ma ko ka
0: o pa ko jina won gbagbe npa re die die die die die die won ekun ti da
1: ma lojo e de ti ma fi loko owo epo ni na ni
0: won gbagbe arakunrin awon obi gbagbe omo won bo tile je pe ni bi kan nu okan won be nbe
1: iya je me
0: ama beyan ba ti en se daro enikeni asiko ibi ba to a jeun aba ni jeun ebi o gbo daro eh lagbaja ku o wa dun mi o dun asiko ibi ba bon ton nbe yo jeun baba so pe won ni jeun leni eni baba ma fi dola yo je

yan kan tete make e laye ko tumo si pe yo make e ju olo ko si tumo si wi pe mo se make e un pe wo na o ni pada make e awon arakunrin meji kan be won lo sile olowo kan olowo la won na mejeje o sugbon ile olowo ti won lo olowo iyalu mo olowo jaburata lohun ti e awon mejeje wa jo nsoro papo nipa owo ti arakunrin to lowo jaburata on ni e kanu awon arakunrin meji tan wa so o wa so kini kan o ni ohun ni nkan kan ti olowo jaburata yi o ni ohun lo si je ko ohun orira ohun bi en pe ohun julo ninu aye arakunrin elekeji wa rerin lo titi pe ki lo ni ti eni to lowo jaburata yi ti o ni to fi wa ro po da julo abo olowo julo abo jeyan julo abo ya ko so fun mi o kin to fi o rerin daada arakunrin o wa ni ohun ti mo ni nkan kan ti won pe ni itelorun ohun ti mo ni lokan ti temi o temi lorun sugbon arakunrin olowo jaburata yi o si ni nkan kan ti nle to fe fa ko ti rira e bi en pun ti ni sugbe mi mo ti rira mi pe mo ti ni mo si ni telorun pelu ohun ti mo ni arakunrin yi o ni ni lonu wo to ngbo mi loni loni itelorun elomi o ti so pe alhamdulillahi rabbil alamin loni elomi o so pe olohun mo dupe oluwa o se o ja yo gboruko re lenu mi oluwa o se o ja yo so mi didakuda elomi o ti wi loni elomi o ti ko ti dupe fun to wa lowo e nitori un ti nbe lowo lowo ni nwo oju kokoro ni si wo o wuju kokoro ba si ti wo ni isin ati dupe ohun ta ti ni lowo ah a mama soro gan dupe ohun to ni dupe ti e olorin kan ko nigba kan o ni dupe ti e ore mi dupe ti e dupe ti e ore mi dupe ti e akosile o yato ona la porisi ya isale oro o legbin mo dupe temi gbagbe en to ko nba fun ni credit dupe ti e ore mi dupe ti e akosile o yato ona la porisi isale oro o legbin mo dupe temi o dupe ti e ma je ni ti ma wowo lowo lawoju tebi wipe o wa ni mo wipo olohun sore fun o na ori jije ore mumu ore nina ore lilo ori aiku ti se bale oro

0: miracle of open doors.
1: In
0: Dabayasa. Oba to fi aye si abe obirin.
1: God that put large space in the woman.
0: To gbe omo jade.
1: And brother baby.
0: Gbogbo ite mo gba mi.
1: You that do hear me.
0: Lojojumo.
1: Every day.
0: Mi mo bi o se sele. Ni bi ona ti di. Iya halia. Bayi ni ani ti. O ni kokoro sika. Da fi di wi. Eni ton si. Ten ko le ti. Eni ton ti. Ten ko le si. Oh my Lord. In here, holy. Oh, man, it's
1: impossible.
0: And it's all like you are for you.
1: Can
0: you allow the Fabi? And the land like you. Second, the land of war. Look, I said, but wait on a demon on the law. Let's you on the law. On the law. Let's you on the law. On the law. Il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il y a nos
1: quatre.
0: Il va rentrer.
1: Book of Remembrance.
0: Moi, si va yo. Mais, Hakada, Riva, as il s'y
1: ouait,
0: il va du abat, as il rentrer. Mordecai, on t'y s'y abalore. On va oui, père, qui l'a s'y fou. Moi, si ou l'ova,
1: quand
0: il est bien, Bogobia, tu t'y l'as. Mais Marwa, mais ton machin, il a couché. Oh my God. Oh Lord, on m'y a mais quand il a couché, quand il a mal la noire, il voit, on dit, il suit. Quand il a un ton de bami, l'or est toi. Il est en train de se il est en train de se on t'y suit, on t'y suit. Oh Lord, si on t'y sara. Bi on t'y oui. On t'y se fou sara. Bi on t'y so. Sara si lui.
2: Orukọ mi ni Idris lati Ilugbe Airport Road. Olorun sori nla kan fun mi.
0: Ah, baba betare.
2: Be ni sir.
0: Mo ti go voice.
2: O ti igba ti Olorun sori beta fun mi, itan ti mi gbo ri mo gbo. Won so fun mi pe igba tan bi daddy mi tan, iko mo tan abi le won pe beji ni. Npa won ya kan wa binu pe ibeji bo kini kan wa gbonmo yen. Won gbo won pa sa pa mo sa ja. Tan mo yen la fi keke tan fi ku. Won ni aye wa se pe latodun yen pe won ni bi beji mo le wa. But ya lenu Olorun ni pe bi mo se jon ri oke ogo. Olorun wa se beta fun mi. O wa ya gbogbo won lenu. Koda nile awon eni to jo lori ebi wa ni ki mo ko mo bo wale mo ni mi ko mo wale o. Ipe eni to ba fe wa wo mo ko mo bo wa sabuja pe ori Olorun la lele. Won sa n se wadi lori omo yen ikoda ifundo lana. Won sa ni kin lo so le ke funfun mo lowo mo ni te ba ri oro Olorun lori omo yi loku ko solo sa kankan ke so sa lo se le Olorun authority lo se fun mo dupe lowo Olorun o.
0: Awon eyan ma bi beta lori oke.
3: Amen. Ora yin ti de